0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.

0: Lipton Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: oras. Oy, kutob na lang dahil 9:30 ang ato ang bullseye, mga kagilaan.
1: Nabawasan tag 30 minutes.
0: Nabawasan tag 30 minutos kaya itong gitagaang pagtagad, mga katropa, ang The Secret of Health na programa.
1: Ay, okay.
0: Nationwide, ang 9:30 to 10.
1: Mm.
0: Then pagka 10 to 10:30, Mindanao-wide na siya para sa mga Visayas area. Visaya area, mga kagilaan. So, ito ang pagtagad ang itong paglawas. Okay, importante po kayo ni mga katropa sa itong adlaw-adlaw.
1: Bitaw-bitaw.
0: Nga buluhaton kay kung mubigay ay mong lawas, di ba? Unsa asa makapalo.
1: Wala na value part. Kanang wa na kay kusog diha.
0: Mm-hmm.
1: Sige na lang kahigda diha.
0: Duwi kay ka. Kanang mga ano ha, ito ang programang The Secret of Health. Ito kanina yung kanunay mga katropa. The Santon Plus Herbal Capsule. Mauni ang ato ang produkto mga katropa, ang original. Di ba? Mangosti di ini 500 milligram dahil katropang Chris.
1: Ang content?
0: Bali 500, 550 siya milligram. So 50 milligram ang
1: malunggay.
0: So purely antioxidant yun siya, mga kagilaan.
1: So sa ato pa, mas taas kaayo nga ang capacity aning nga mabatok sa cancer, mainly katropang Royal.
0: Correct.
1: Dili mo na makita sa bisag unsang pagkaon ng mo-fight sa cancer. Dili ka kita
0: mga una lang tayo yung mangosti. Nalisulay yun yung kaon ng panit. Ganahan mo.
1: Kanaon na lang ito. Kahulot mag-isa ka. Bisag tunga na lang sa pakawa na. Bisag tunga lang sa kanang ihang bagal.
0: Ito, mga at ang oras ha, kaning mga pahinundo mo, kaning oras na gito, kaning yung mga katropa sa Santo Plus Herbal Capsule. At ang nagantuan ng balita ni katropang Pinipulugaryo, bata nga nahulog sa kanal, humang gituhang gisipa kuno sa barangay Tanod, nag-viral. Hala!
1: Pati man eh.
0: Tinood ni. At ang oras ay roon ng dugang detalye ni katropang Pinipulugaryo, ibo na.
2: Live report.
0: Ang say na tabo, sabi ni, tinood ni ngayang gisipa katropang Pilip.
3: Katropang Romelo, katropang Chris, kitagaano sa tinawan sa inahan sa 11 anyos na bata ang mga pasangil ni Kapitan Renante Curit sa Barangay Fatima ni nga Dakbayan Senra Santos human nga maong bata ang na-involve sa usa ka viral video sa social media, katropang Romelo, katropang Chris, kundi in makita nga ang mga barangay Tanod gisulod ang usa ka internetan di sa may national highway sa Barangay Fatima o sa ilang pagsulong gani nagdinaganay ang mga batan-on, mga minor de edad o unsa ka mga o usa sa mga minor de edad 11 anyos ang matud pa nasipaan sa Tanod sa dihang ilahang gi-rescue o gagi atuan ang internetan katropang Ruel o katropang Chris. Sa pagkusog gani sa sipa, matud pa nahulog ang bata sa kanal, katropang Ruel o katropang Chris. Pero sa mga nakuha natong interview o impormasyon gikan sa barangay, gikabutyag ni Kapitan Renante Curit ingon man sa Tanod nga wala matud pa gisipa ang bata, apan gi-block lang ang dalan aron nga di makasibat ang bata. Nagikan man gud ni nga impormasyon katropang Ruel, gikan sa kining reklamo sa usa ka residente sa Zone 26 Block 1 matud pa adunay pagpangawat nga nahitabo. So ang information nga napaabot kanila, pulos mga minors ang involved dayon gisulong nila kining usa ka internetan, katropang Ruel, nga mo nato nahitabo, nagdinaganay ang mga bata, nasipaan matud pa ang usa sa ilaha og nahulog sa kanal. Nga sumala ni Kapitan Renante Curit nga walay nasipaan, wala matod pa'y mali nga nabuhat ang Tanod o involve sa lain pong mga daotang binuhatan dinhi sa ibalang ilang barangay ang bata, katropang Ruel o katropang Chris. Karong buntaga, makauban na to ang inahan sa mismong bata. Atong Siron o sa bagyo ng kamatuoran sa mga pasangil ni Kapitan Renante Curit o

0: Patuoran bahin sa nahitabo ay hanga nahulog ang sakadal kining bata. Makauban na to karon ang inahan. Ma'am, good morning. Usa may pangalan gani nato, ma'am?
1: Good morning, sir. Ako si Minusa Olena Dina Cruz.
0: Sila yung edad mo?
1: 45 years old na karong 13.
0: Asa ni nga lugar ka na inyo ba na, ma'am?
1: In place manager.

0: kung ano ba yung taro na itadya kanya kung ano anak mo. Gani, grabe kaya kung tapang ani sa una, iyanak ko niya. Ipaulawan niyo kaya siya. Siya grabe kaya tapang ko ni sa una. Nang limos pa ni. Ano siya ko, ako tinuod. Tinuod kap nang limos ko. Tungo sa kawad una ko, nang limos ko, pero wala ko nang awat. Nangayok kong tarong kaya pakaon ko sa anak ko. Wala kong pagkay pandimit man to. Katumatabang nang sapa, ayaw to ko, anak, ayaw to ko yung taha. Ang karon kap, ang itong istoryahan diri ang
1: tay mautana ko ti mautana sa ko bago tay magpadayon sa imong anak katong gitabang ba ni kap gikan ba to sa iyang kaugalingong bulsang kwarta o gikan to sa barangay
0: sa barangay ito te
1: ina si kapitan balik ka dito ina bongbuang dako kap ingon ni katropang Ruel
0: nya
1: karon paninglan nganong paninglan man daw ka nganong paninglan man daw nimo siya nganong paninglan maka nga kwarta man sa barangay ang gitabang di man ani personal kwarta.
0: Napayo ko yung istorya, sir. Talon si Ron, ingon pa yun siya, sir. O pagkain ko tabang sa iyan siya nga. Dito ka pa nga itabang, dito kay ano, sir, pasikulan. Dito ka, kay amo na siyang papa. Dito mo, ano siya dito sa kuwa.
1: Tay, kung tinuod ba na imong ginesulti, tinuinay ni mong kapitan, buang, buang siyang dako.
0: Buang yun na si Kurit. Buang niya, pati lagutan ako, tigisuklantan ako siya, sir. Nawadaan ko pa ni mo, sir, bago respeto sa iya, sir. Nga kapitan siya, aman siya sa barangay, sir. Gisuklan ako siya, sir. Piyaging na ko niya, ipadakop daw ko niya. Nakuunsay sa lang ako tanangkap. Ipadakop ko ni mo, nako ipadakop. Nga ginapayog ko niya, sir, nga i-block daw ko niya sa barangay. Nako i-block, tanaw na ko kisay madaot. Ginan ako siya, sir.
1: Kaya ano na lang, tay, kanay mong anak, naabay mga nagom na imong mga anak, naabay mga pasa ang imong anak.
2: May samad,
1: pagtadyak.
0: Naa, sir, gidala na ko sa barangay, kakita si Ma'am Birma, gidala na ko sa emergency.
1: Gipamedikal na ni mo na?
0: Yes, sir.
1: Nakay resulta sa medikal?
0: Naa, gitago na kong ordinal.
1: I-add na siya sa WCPD sa kapulisan, ayaw na pag-agig barangay.
0: Ano, sir?
2: Dagmal.
1: Dagmal sa bata, tay, dili na nakinanglan ni agig barangay, diritso ka sa WCPD sa police, kaso ana 7610.
0: Mauni, sir, oh. Mauni sila, sir. Gitago na akong original ni sir, ha. Kaya ginapangita nila ang original, sir. Daghan ang ita sa original, sir. Gitago na ako. Nga, ang seros kami ako nipakita, sir.
2: Seven.
0: Kining medical, sir. Pati kining medical na ako. O kining x-ray sa bata. Mauni ang kung gano, sir, pakita kay, ano, ang original na gitago na ako. Seros lang nila sa kuwa karun.
1: Unsay nakabutang diha? Unsay nakabutang diha, Katropang Philip?
2: Masaha daw.
0: Dili ba ako kabalo kayo mga ano sir?
3: Ang nakabutang diri katropang Ruel, x-ray result ni siya, radiology, gihimo kati itong September 18,
1: 2026. Kati lang, September 18. Kano sa man ang itabok ano September man ate?
2: October siguro.
0: Abin mo mo sir, wala tayo naklaliok sir, kaya nangitap pamugasan na sir.
1: Kano sa day? Kaday lang tayo, murag manalibog ko sa imo ha. Kanus-an na hitabo ang pagpangsipa?
0: September 10, sir.
1: September pa ni na hitabo?
0: Yes po.
3: September pa siya na hitabo katropang Ruel pero nag-viral siya ni aging simana ng... Oo, kay nakita lagi sa video nga gisipa ang bata, katunanagan sila, niya ang reaction sa mga tao ba, ang sipat niya na sa bata. Kay luulagi pagkasipa, balintong tuyok
2: masyad doon. Sa kanal.
3: Oo, nahulog sa ulo ang una sa kanal katropang Ruel. Maunang though niaging bulan pa siya nahitabo, atong gisiguro kay may mga pulong lagi nga gibuyan si kapitan nga kininga bata na-involve sa pagpangayo, magsige dili mga patagaan, maglabay, ana.
1: Chip, tawagin lang si Kapitan Kuri, Chip. Umutubag din kapitana ni. Unya, taon-taon pag humanaan ni tawagin si Kapitan Kuri, kaya itong istoryahon. Di ba ni Maone yung binuang maning klaseng kapitan? Hawod hari ka diya sa imong barangay. Ikaw man dapat diyang amahan?
3: Mm-mm. So karon katropang Ruel, morning resulta sa gikan sa Dr. George Piroyeca Hospital nagpa-x-ray ni nga bata. Sa tong basahon na lang no ang nakasaysay diri. So ang impression na nakabutang katropang Ruel o katropang Chris, negative for acute fracture or dislocation of the visualized skull and facial bones. So walay balik.
1: Naitay findings diya nga doon ay hematoma, kanapagpanglagom or unsa ba diha?
3: Wala naman katropang Ruel, nakabutang na rin nga no acute fracture, no significant... No significant vertebral or scrap soft tissue walay resulta nga nahitabo o dauta nahitabo katropang Ruel.
1: Ang isa?
3: O katropang Chris. Kaling isa, mura gifilapan lang nila ni nga form. Gikan po sa Royeca Hospital. Mga details lang sa bata katropang Ruel. Daan sa ni ma'am, nagpa-ano mo, may nagpa-medical mo mo?
0: Yes po, na-record
3: na. Ah, okay. Kay requested. Ah, o, muna nakabutang ang pangalan ni...
1: Walay ano diha, laing findings kung hematoma ba karon, nabay lago mo, unsa ba?
3: Sa findings, physical findings ka tropang Ruel, doon ay multiple swelling and hematoma, upper eyelid right.
1: Kana, hematoma. Mauna pa pang lago, mang gina-term di hematoma. Kung na hematoma ang bata, but pasabot na sakitan ang bata.
3: Hmm, are mo na may address atong ipakita ka tropang Ruel ha, para kita git siya.
1: Itago lang pangalan sa bata ha.
3: Oo, are. May hematoma, right eyelid nga nakabutang. What yung findings? So,
2: right eyelid sa ulo.
1: So pwede na te adto og Patima Police Station te kung nakadungog ka karon pangutan na sa WCPD kung unsay angay pagabuhato ni ana kay minor de edad man gud imong anak bisan pag unsa adunay sala ang minor de edad protektado na sila sa balaod kabalo ang kapitan ni ana
0: unsa man sa tagit pagawas man ni kapitan nga dautan na ang anak nga kun naay gimbol pa niya sa kawasan ug pangluwad og mga bisitaan. O na iso yung balik-balik karon o wala daw tagyak yung bata yung labanan niya.
1: Pero klaro, wala bang kung kakita sa CCTV
2: katropang Pilip? Ako kita ka sa video katropang Ruel.
1: Wala ko kita sa video. Klaro ba yun ang pagkasipa?
2: Klaro kayo.
3: Pero ang ano katropang Ruel sa nakuha na itong info no, gikan sa tanod, ang ilahang depensa wala ba itong pagkasipa ang bata?
1: Ang sama na natumba?
3: Gi-block lang niya ang tiil, nanagan man ni agis ang tiil mo tong pag babag siyang tiil katropang Ruel sa kapaspas po sa dagat sa bata ang impact ano ginmura siyang nasipaan ang nahitabo so pero sa depensa nila wala gino gisipa gi-block lang ang tiil
2: pero kung
1: kumbaga murag yung gi say, sa Bisaya na term na katropang Chris kanang anaon ni mong tiil ba kanang gagadagan
2: oh gi-blockingan
3: murag gi-babag gid siya katropang Ruel ang tiil.
2: Dili na mistil, bata mo gud to, dili na mistil ibabagan kay mo sa manay kusog anang bata gud. Kung gigunitan lang gid ay.
1: Pwede man gud niya dakpon, pwede man gud niya gunitan.
2: Pwede man pugngan ganong ako nakita nako ka ang video ka tropang Philip, murag dili man to blocking gud kay intention gud nga murag ako ha personal ako nga panlantaw ni. Nakita jud ko murag sipa gitu ka tropang Philip.
3: Bisan kita eh nakita na to tong video ka tropang Ruel. Dito blocking ang tiil di sipa dito nga pata
2: kato
3: Ruel. Gitagaan naman og action ni kapitan pero maulag yung iyahang depensa nila og ang iyahang pahayag gibuhian kalabutan ini nga gidepensahan pa ang tanod wala batong pagisipa na walay na utang gibuhat ang iyahang tanod o pag-respond nilang dito gikan sa nangayong tapa nga individual katropang Ruel. So, sa ato pa, diligid ang bata nga ato ang giatuan dinhi ang involved sa pagpangawat. Nanagan lang siya tungod lagi kay adunay mga tanod nga ni adto dito sa iyahang giatuan nga internetan nakuratan o nalisang lang gid ang bata katropang Ruel. Sa ato pa, nadamay lang gid ang bata.
1: Siyempre, kaya wala bago na'y buot. Wala bago na, kung baga makakita ng mahadlok yun ah. Kaya siyempre, ang tanawa perting huluga, yun sa kanan nakakita na ko.
2: Nasyat sa bangag, lagi.
1: Ay po, ginago nga tanod pag kinta ko aglawas ka, kaulaw, bata aray mong kaya.
2: Gamay kayo nga bata niyo.
3: Okay, pero katropa
1: sige, pa na yun.
3: Sulayan na to, ang salamat mama sa imong ano. Sulayan na to ang bata katropang Ruel nga naadin na
1: siya. Siya ayan ay pakita ang naong ha. Siya ang ano, siya ang maong nasipaan.
3: Oh, morning nasipaan katropang Ruel atong ipalingkod sa alingkod lang gang. Ato ipalingkod lang sige. Atong kamustahon kay isa ka bulan naman noon ang nakalabay pero ato ang gusto makuha gid ba personal. Ang nahitabo dito gang human nga nahulog kagay gisipaan kuno ka sa tanod usa may gibuhat nimo na nagtabang sa imo ka para maka tindog ka gid sa kanal abay di tabang nimo
0: Tagalog
3: kisa man Tagalog
0: tunati para
3: bata gapon
0: si at ana arang tiguang ayod
3: ang mga pilipinas pada ba dali
0: mga bitit.
3: Ah, nag-uwang nag-iari. Oh, so, pinitabang siya niyo. Pag humanil ka, tabang sa mga pagkahulog ni mong kanal, ito nang ibuhat ni.
0: Bibira
3: ka. Bibira ka. Ni okay na yun ka. Asa pa ka niya?
0: Di, patindog na lang ko.
3: Ayun.
0: Yung mga gatik-gatik.
3: Hmm?
0: Nga, tawag ni kanya, ayaw ko gatik-gatik pa rin, patindog na lang ko.
3: Utas siya si Tagalog ang tanod po na?
0: Ang tanod.
3: Ah, okay. Napaging huli, gumagatik-gatik, gusto nila yung tabo.
0: Ha?
3: Gusto nila yung tabo, pag umaniyag yun, hindi daw ka magatik-gatik.
0: Si Kalan, ah siya, sakay na ito.
3: Agidalap yung barangay? Hmm, kay curfew hour lagi. Oo. Pero mangutana ka, 11 anyos pa ka, hindi mo untang gagina na oras. Gaon sa magkagino na lang oras. Mga ang mga bata nga nag-school na, usahay, alas 11, alas 12, muuli na. Pag ikaw, ating alas 10, ating alas 11, naging po si Eteranitan, nagaon sa mga ka?
0: Kagiyapas na lang, kagiyapas na lang ang mga nangon na po. Para silang duwan.
3: Naas sila sa Eteranitan. Okay. Pero ikaw, wala usap pa oras na gauli.
0: Mga
3: 8. Alas 8. Ika na alas 8, hindi na kang magawa sana.
0: Pero giyapas na naman siya. Mga alas 9. May nagdula ako sa Niko. Okay. Nagpagtaan yung guys, pagawas na siya. Nanay patrol.
3: Patrol. Si... So, wala kita yung kailangan. Ano, wala ka nang gawas sa inyong balay kung ang gabi. Wala yun. Thank you. Mori ka, Patrol Patrol. Si... alias ka. Masi doon ang muli yung pagkutan na.
1: Kumusta naman kakaroon kuya? Naabay, ano, ang sabi mong ginabate ron, na nabakay kahadlok sa mga tanod o mga polis ron?
0: Oo, oh, hindi ako magawas. Nahadlok na ko.
3: Oh, pero ang sa tinuod itong ginapasangilikan nga, mga yukaw ka o kwarta sa mga tao na inikikan matagaan, mga nabay ka.
0: Dili, itong kaoma si Wilbel, manito, itong kuya, jukas na
3: ako. Ay, oo, tayo na. Ang ubang ay yung pagdito ni Kapitan hindi matagaan na igit daw sa hero ang ilabay. Wala ka nagkahil pa rin ha?
0: Wala.
3: Okay, sige.
0: Wala nagkakapel.
1: Guys, kuwila ka karoon daw?
0: Wala ba yan ay? Tunis na wala sa eskwila.
1: Nga naman?
0: Oo.
1: Nga naman wala magandang eskwila?
0: Ay, nagsakit. Nagsakit ang ulo kagabi.
1: Sakit yung ulo?
0: Oo.
1: Nga naman?
0: Ay, nahadto ka naman. Pag-adto pa naman sa 39. Pagbalik naman, di ko tarugulog. Alas dos pa ako nakatulog.
2: Alas dos pa ako. Sukan pa na katong nahulog ka sa kanal?
0: Oo. Oh. Niyaw, saan? Magkirig-kirig ang tiil.
2: Lahadlog ka ni.
3: Pag-umani mo o pa, ano, pa, palabato, pa, pa-check up, wala na nasundan imong check up?
0: Wala.
3: Balik na. At si... Okay. Katropang Noel o katropang Chris mo na si Jan, no? Atong nakahinabi, kalabutan aning insidente lagi nga nakitabo dito sa ilahang lugar, katropang Noel. So karon nagpabiling na viral o ginahiskutan, managlaing komento, suwisyon o mga pulong ang gibuyan sa netizen, kalabutan aning viral video, pero nagpabilin ang baruganan sa kapitan o sa barangay tanod nga wala matud pa na sipaan ang bata.
1: Klaro kay sa video eh, patakol ng mga tawhanan ni Katropang Pilip.
2: Sige, yun sa mga niya, yung kuha nang yung tiil, yung lihok ra.
1: Babay na Katropang Pilip, yung isang motong kalagot. Inaalang inahan, at pwede sila mga to sa WCPD, dadaw nila ng ilahang medika,
2: sa PNP.
3: Okay. Mausa na ang report ka Tropang Ruel o ka Tropang Chris gikan sa patrol o garon magpabiling healthy para sa San Road Plus Gold. Alang sa Rekyo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si ka Tropang Philip Olegario, ex-FM News.
1: Gusto man nato ni post pero pag bata magod ka Tropang Chris, i-block din gyapon sa Facebook. So oh, sayang lang.
2: Dili na gusto kay.
1: Mo ano ang atong page ba?
2: Oh.
1: Ay, bata magod ni luoy pug kayo makita
2: niyo. Mabutang ata sa langanin ani.
1: Pero naade naapay mga video diha nagkalat
2: makita ra po ninyo.
1: Kamo sa mong page lang sa mo ni post kay luoy kahulog yun sa kanal ang bata.
2: Shot yun.
1: Perti ka shot oy.
2: Ano pwede mong gusto announce ka mo tragod kung kuan ka kanang nga concern ka kasi matumba ang bata. Pwede ra mong gusto hakpon nimo pila ra may lawas ang bata
1: ito. Oh, kada ko sa lawas aning barangay tanod kabuang burot lang dughan nya. Musipa ra bata o. Oh, unsa ka te? Okay lang ka te? May gari ka wali mo sa baang buang nga ka. Utro po din itong kapitan po. magpatabang ang ginikanan, protektahan man nun ang tanod nga nakasa.
2: Paparingihan na itong konsihan nga ay magikumprunta nga wala yung polis dito ba?
1: Binuang man. Kaya yung mga tawhana nga naasgahong ba? Si Kinsar yung mga tawhana, ni mura mag...
2: Tinod lang, dapat i-plaster ni Maayo ni Kap kay...
1: Dapat ikaw, Kap, ang mutabang dari. Dili nga...
2: Patunga lang ka.
1: Paninglan, paning mo ang ginikanan nga ikaw.
2: Buy-buyon.
1: Buy-buyon, paning mo duldul ka ganyan. Ngayon, alangan kay...
2: Pigado ka ni Noon
1: man. Pigado, constituente ni muna. Nga, ikaw,
2: pandemic kusa, man to.
1: Salig ka kay nagpuspo ng barangay election, ha?
0: Okay.
1: Ako ginumuro uno sa imuha mo kampanyang di kabutuhan, buanga ka ba? Yanin mong klaseng pamatasan.
2: Diligid ba kalimot? Kinaamang video?
1: Amigo man ato ni si Kapitan ba? Pero kanina yan ang klaseng tinumagan sa usa ka konstituente mo. Di man po siguro na mayo kap. Murag, pabinaw ni mo ba? Ikaw na pinakagamhanan di ka sa barangay pati ma. Kapitan, maramang kayo gisinduhan makapinaagi sa tax sa tao, kwarta sa tao. Ya kung interbyuhon ka, murag kag si Kinsang pa-istoryahon, murag santo sintito kayong dako nga murag way mga saka.
0: Okay.
2: Alang, madismaya ang mga constituent diha kay mupasilong sila sa usa ka amahan kung ay problema, dili unta sila direkta nga murabag kumprontahon sa kanang ilang gireklamo. Nga murag sila ang naisayop.
1: Ingani ba? Kani-ingani, nganong pata ba niyo pahimuntan? Nganong dili ba ng internetan? Nganong nagapasulod ng mga bata yan na disuras sa gabi eh? Kabalo ba bagid mo sa inyong mga trabaho nga na? Dapat gani, isecure ninyo yung bata, isakay ninyo sa patrol, pangutan na asa ka uli, ihatod sa ilahang balay. Muna yung trabaho ninyo.
2: Abi na ko, riskyo. Nga na ba riskyo nga is ipasyatsyas kanal? Inga na ba mo riskyo ang atong mga tanod des barangay Fatima?
1: Klaro kaya sa video, mga katropa nga, sipa man yung tawon to, hindi man to pag-black. Anong gamiton man ang tairin nga kaya naman tabi mo hangkabong, kaya naman tabi mo gunitan? Kita kayo? Palusot.com pagod mo din ha.
2: Alam ko.
1: Di karon parting sikata ninyo. Gigingyan lang pagyo kang nanay.
0: Okay.
2: Kami, dilito statement tamo. Gibati to sa
1: sisa sa kanahan. Oh, klaro ka nagagisipa o. So, tao na.
2: Ikalbong in town. Shot, gil sa kuano. Wag yun na. Masag makagunit na lang ang tadi masulod sa bangang sa kanal na unang ulo. Sige, ikaw naman siguro ginikanan ng mataa makita ni mong taon, luoy kayo.
1: Oh! Grabe. Dahil lang, ito'y pakita niyo niya, eh. Kanilang apart na ito ni Putlon. Itong balik-balik ko ni pakita na ito stanod ang iyang binuhatang pagkamaayo. Mubalik kita mga katropa, kinigabahin na itong kaninyo mga kagilaan. Santon Plus Coffee Mix, ari ang itong paminawa na usaka testimonya ang nakainom sa itong Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Coffee

0: mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang mga bukol-bukol!
4: Santon Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
5: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
6: Nakailan na.
5: Kung anong ganaan magamay naman eh?
6: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
5: Kung saan ay pamati sa lawas mo kanito?
6: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
5: Sukad pag inom nimo sa Santon Plus Capsule, kumusta man yung arthritis?
6: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning kapsule kay makawakay na sakit sa lawas.
5: So, mga katropa, kung gusto mong palit, dapat tanaw. Wag ninyo kanang naitatak nga yes to help.
4: Usa ka mo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na epektibo.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: XFM.
10: Paminaw MCO, ikaw ang tag-iya sa Socoteco 2. Dili ang politiko, dili ang kumpanya, dili ang bisan kinsa, ikaw. Busa ayaw ihatag sa uban ang imong desisyon. Kung dili ka kumbinsido sa JVA, boycott sa plebisito, no sa JVA. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
11: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
13: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
14: Kwan sir, yung kalitra gudog kahanap niya kung mataon niya, mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya, mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong dito maragpaspas o Vision X Plus. Nahadlok magugo kay basig, madayunan ba? O araba may kwarta. Sus, sa tinuod gudi ay, epektibo kaayo ang Vision X Plus.
13: Vision Next. Slay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
15: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutan epektibo.
4: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, isa ka med sa una, pero tigit na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid ka ayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid ka ayo akong pasalamat, sukad nga gitambagan ko sa akong kumari nga magtumar og Santong Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom tag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Santong Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santong Plus kay nakatabang gyud kini sa ako.
3: Usa kamo pagtumar na og Santong Plus Herbal Capsule. Ang kapsula.
5: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman, nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaugulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports the Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: sa dindiferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingnon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Alas 8:47 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pasas oras ay.
2: Cover ra ka sa katong nitabo nga
0: panimpa. Wow, ay. Cover. Naamo kita mga kapitan nga kanang dilita diskusto sa ilahang mga gimo like Kapitan Buga. Di na magid maayo tong iyang pagkambak-ambak dito tong Agma tong Ignite.
2: Oh, pero gigibate
0: ito niya. Si Kapitan Buga, kung makita nimo sa trabaho po niya di sa barangay mabuhay.
2: Dili nimo kamahayan.
0: Di ba pud kamahayan?
2: Performer siya.
0: Performer siya.
2: Achiever.
0: Oh, achiever, oh, di ba? Di lang parehan sa mong San Isidro ka achiever. Kay national gito, pang national niya mong San Isidro. Si Kapitan Garay. Oh, bad boy kayo na pabinawon. Halos di manudlay mga kanina o yung tanawon. Pero performer sa barangay. Diba? Sa kapitan sa buhayan. Ambot lang. Oh, kabulong.
2: Performer mo ito. Dagan ba sa gi-perform?
0: Kaginan niya sa Tony Big Big ang dimon niyo.
2: Ambot lang kung sa resulta at kaso ni Tony Big Big Garcia.
0: Kapitan sa... saan yung unahan sa Katanggawan?
2: Sa Ligaya? Patumilong? Upper Labay?
0: Kanan pa nabaw?
2: Nakalimot ko.
0: Amigo ba kanan na ito ang kapitan? Kanan sa may checkpoint na ba? Kanan sa kaya nga barangay chip?
3: Katanggawan?
0: Katanggawan, sunod.
2: Sige na
0: Kalimot ko. Pasensya. Pasaylo pasaylo ako kap. Amigo, magkita kap. Diba, kana mga performer nga kapitan, dili man mo magkapariho deha o kanang panglantaw mga kagilaan. Pero, dili na magbastos o konstituwente. Dili mamuyboy o konstituwente. Kaya nga naman, kabalo sila nga kanang ilang kitaban, dili man na nila kwarta.
2: Lagi.
0: Imong kapitan sa Patima, mamuyboy, mura ba yung ihang kagaling yung kwarta ang kitabang?
4: Atay.
2: Sa iluwa lang ko na ang kapitan good.
0: Diba? Kapitan sa Bupong, makita ba na yung performer man?
2: Hmm.
0: Tinagakan,
2: tinagakan
0: no? Kapitan sa Lanyo.
2: Oh, Geoffrey, oh. Geoffrey.
0: Diba? Migo kayo na ito na. Managlahi man ang panglantaw mga katropa, pero makita na yung mga performer.
2: Si Kapitan Arthur Ryan Dupalco sa Kalumpang.
0: Oo. Oh. Diba? Ubang pa mga kapitan. Makita ni mo nga ga-perform. Dili mamoy boy o konstituwente. Eh ma? Oh, dari, Kapitan Sides, nakita ba mo nga na mamoy boy na? Wala. Eh na ba? Pastilan, mga itabang sa mong konstituwente ni mo. Tabangan ni mo pagkahuman, huwag na yung mahitabo. Eh na, mamoy boy ka. Klase imo ang kwarta.
4: Atay.
0: Baga, balibog na yung naapabagan yung mga pasangin si mo sa itong interview na to dali itong miyagi nga naman kuno kay Mansyon
2: si Marciliana to former barangay kagawad
0: pero wala man ito niyagi ang kon di man ito yaha yun niya
2: hindi lagi daw ampot lang kumusta na po itong kaso sa ombudsman
0: at ito ipakita chip ang video ha Ario video lang chip okay lang wala pero naiudyo na chip tanggala sa naiudyo na chip sa ano eh, tanggali siya audio chip. Si Rowan ang pangalan sa audio chip. Kaya ba si Mugawas ang audio sa atuang live. Inala ko chip kung okay na chip kay... Kamu mag-judge mga katropa
2: ko. Oh, kamu itanaw.
0: Kung giblocking magyud ni or gisipa. Kasagi ka ng CCTV. Ara.
2: Sa internetan.
0: Internetan? Uy, wala lagi ni-pilit. Ni-play, chip, wala. Baka ayaw mag-play, ayaw siguro ipakita kasi bata. Sige na lang, sub-10 na lang natin, sub-10. Di siya ma-play chip, no? Sige lang, sayang. Pera po, di na ipakita chip, kaya basi ma-block lang yapan ng Facebook, kaya basta bata, mag-isuta ng bata, mag-good.
2: Oo, oh, sensitibo kay Facebook.
0: Sensitibo kay Facebook.
2: Hmm. Pero ako lang nga kung tinuod manggaling yun ng tanod nga concern sa nitabo sa bata, bisag after atong ihang nablockingan, uy, nahug, gipunit niya na dayon.
0: Wala! Ang lain pang tanod ang nipunit. Huwagin niya tanawa ang bata ang nagligid.
2: Kaya kung, ay, nila na-disgrace na, ay, sorry. Ara, di ba? Mama na reaction sa katao nga, wala niya gi-intend.
0: Wasiguro yung anak ni tawanan ni, o, basi kulatado ang anak ani.
2: Takabalo. Nga, siyempre, dapat unta ato. In fairness kay Kapitan Ray Corit, nangutana siya eksakto. Unsa ba yun ay tabo? Unsa ba'y kinsa ba ang kanabang ilahang kanang gipasanginlan? Unsa'y reaksyon sa tanod? Natural, dipinsahan niya, kitaon niya, pero sa ngalan nga, ang iyang katawan, taga-barangay pati ba, magpubre, magmadato, adunay kanang katungod sa patas nga pagdungog ba? Nga kap ang imong tanod gipasangin agi among ginareklamo karon kay giblakingan o giblaking ihaman siguro gidipinsa ang bata nahulog sa kanal unsay bay kasulti nimo dili kay diretso og pangsukna sumala to sa kuan sa ginikanan nga gibuy-buy siya regular pag kumaka uyon ani ka tupang Ruel
0: mura bagga si kapitan no ato bang tanong ko tinuod ba nga namoy buy siya.
2: Wala man nato na makuha isa yag.
0: Pero kung ako advice sa ginikanan, diretso kay WCPD. Ayun, agi barangay.
2: Oo. Oh.
0: Kay kaso man is bata, good, klaro man kayo na. Yeah, pakita ang video. Mauna yung nabuhat, o mauna yung nagkahimatoma ang akong anak, nabunog akong anak.
2: Na.
0: Abi ba na akong kanal lang kanang lapad o tubig? Kanal dahil nga kanang...
2: Sibinto. May culvert yun.
0: Nagkaya tubig kung hindi lalumdang kanala kung lalumpan na perting lumusas sa bata.
2: Nagkaya matuma sa left wing, sa left eye. Sabihin,
0: nagkaya bunog.
2: Bunog sa mata.
0: Kaya kung giblocking lang to ni mo, dito magkabunog. Hagbonggod sa kanal, unsa ba naibot pasabot niya na? Bugkat kayo niyo eh.
2: Amot lang kung unsay kuan ani take ani sa kapolisan.
0: Luoy kayo, luoy kayo. Ano ani mga pobre lang kay taon ta. Uya mo tang pobre kasi mo tabang sto a. Wa tay ka sarang sa abogado. Mao ni atong gidesulti ba nga unsa man tawon ni justice nato sa atong nasod? Kinsa may mo tabang sa mga pobre?
2: Dapat sila ang ginauna nga proteksyonan sa balaod ba?
0: Naamag yung mga batang pasaway, kabalo man ta ni ana. Pero dili na to itanan ba?
2: Yeah,
0: nga nakita na mo nga na nangawat o bata, nakita na mo nga na ipanglabay di hagugaw. Pasangin lang na ninyong ubang bata.
2: Ang ako pangunta na, katungtungura nga gibuhat sa tanod, unsa iya nakita, nga nung giingato niya pagdakop ang bata.
0: Kuha man siya kabalo sa itsura sa bata, nga iyang giblak. Gigikan ko gawas nagdagan.
2: Oh.
0: Makita ba din mong itsura na gugod ka?
2: Mm.
0: Mao ba to ang ginang gigukod? Mao ba to ang ginasulti nga nangawat? Sigurado ba gud sila? What if namatay ang bata tungod kaya ito na nabunog ang ulo na diretsuhan? Magunsa ka karon? Magilak-ilak?
2: Sa ipod maka-prostrate nga kung wala kay kwarta, wala kay pigado ka, dali lang kay kang sultihan o kanang dili maayo ba sa mga otoridad. Dali lang kay mo murag palabyon ka, murag dili katagaan o pagtagad. Naay pinili ang hustisya, unsa ba? Nga katungod man na sa usa ka sakop sa barangay nga ireklamo niya ang gibuhat nga dili maayo diya sa iya, ha? Nga dapat tagaan siya patas ba nga pagdungog ba? Nga kanang wala pa gani ka kasulti, gisuknaan ka. Kay dali kay makapasangil, ulagi. Nidangob ganis barangay kay para tagaan og tamang husay. Dili kay tagaan ni mo dili patas nga imong judgment diritso nga ikaw dapat ang magpatunga sa imong mga katagi barangay.
0: September pa rin ni tabo, kung wa gyud ni tawo di magawas ang CCTV ni ini, di gyud ni tawo ni mo viral ron. Oh, kamo niha. Sa may tanaw ninyo, tama bang ibuhat sa parang itanod?
2: Kamo yung tanawa na sa akon, social media. Kay na pa man.
0: Binuang. Ako'y amahan na itong batang isipa lagi. Ang butlan.
4: Atay.
0: Sa?
2: Ah, di gisa motubag. Di
0: magin ang motubag. Sunsaon, pare-pareho lang silang buhayan. Kabakay ba o? Man siya nga.
2: Iglisod siya dipinsa ato. Tulad lang. Ay, nakita mong sa video na agi ibidinsya ba? Di lang isa istorya ba? Kaya kung wala ay ibidinsya ba siya, istorya raman na sir. dili na nato
0: sa mga nagapaminaw diha bing mga bugado be tabanga kuno ninyo ng bata abi ang ginikanan ni ana be di matabugado ko kiko abugado lang ko ako makabugar na ninyo bata ba
2: tawo kanang gibati na ko ang kaluoy sa katong naingon ang bata nga gasakit pa yang ulo hangtod karon kunya na siya ginabati siya ang tiil mukurug-kurug lagi daw. Kanang pagpa-check up, iklaro daw ninyo kung naaba epekto to sa iya to iyang pagkahulog. Kaya wala man to gi ultrasound nga kung naaba hematoma sa pagka nabunog ato kay naala hematoma sa iyang mata. Pero wa ta kabalo kung naaba epekto tong pagkahulog niya sa iyang ano basig nag internal bleeding.
0: Wala ta kabalo. Brain ano good, wala mapud kabutan kay naa X-ray.
2: Mm. Wala fracture.
0: Wala
2: sa ulo. Ino ba sig trauma to sa bata wa ta kabalo na nga nakasinati
0: sa ni ba kana sila kana sila asa sila mudagan kinsa ilang dangpanan
2: dapat kun ni barangay di ba una
0: dapat yo dapat kapitan yo dapat sige dapat ang gibuhat nimo kap sige at unsay findings di sa medico legal kay hematoma na bunog gyud kap kay nahulog lagi skanan kay pagkaano sa tanod unsa pay atong buhaton ani ipa-check na to ng bata, tabangan sa barangay ba?
2: Mm.
0: Dili nga, buybuyan pa rin mong ginikanan.
1: Bullseye!
0: Hindi ko kasabot sa mga aning klase ng mga opisyalis na to ba? Mauna na siguro ni hinundan sa grabe na kakadugay diha ba? Sa imong posisyon kay sige ka-postponing eleksyon. Sa imong grabe ng kadugay.
2: Over-familiarity.
0: Una ba, ikaw lang hari sa barangay.
2: Dili biya ginaimuha ng barangay, si Tinood lang.
0: Dili, uy! Dili ni mo parehaso na akong kapitan dali sa barangay San Isidro ba?
2: Humble kayo.
0: Uy, kap-humble ko gini, dili ko mamuliti ka. Pero kung ingani man akong kapitan, na ginoo ko. Di ba? Wala nagapamuliti ka, kapitan. Kita ninyo, giunsa niya pagdeal ni Anang. So, kutay ko to, giwelcome ang ganyan tayo. But Senator Manny, giwelcome.
2: Mm.
0: Gipa-istorya sa barangay.
2: Mm.
0: Diba, bisan pag ang ilang tinuuhan, dili ko sila masugot, pero gitagaalog tsansa kay para ang tao, ang konstituwente, ang makaibalo, ang konstituwente ang mo-design.
2: Oh, gitagaan din
0: ang tsansa. Mauna
2: wala, dili siya partisan actually.
0: Di ba? Muna saktong klase ng mga opisyal nga atong dapat daikon pero karing aning opisyal nga mamuyboy imuha ng kwarta! Baga, balibog daong! Nga naman ang inyong pamatasan pang resign mo ay! Ulaw-ulaw mo!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Alam, dili man ta kontento pero siguro basig na ay masulti ang DALG ani ang mga taga-CSWDO. Unsa ilang komento sa video?
0: DLJ, wala ay.
2: Hindi, makakuan ng DLJ.
0: Unsa kayo ang punuan? Huwag mapugali ng kandibao. Kanay, baka sa ubos.
2: Sa kahi mala.
0: Sa kahi mala. Imong mama pangit, imong papa pangit, sa kahi mala.
4: Ulaw, mantani, oy. Anagin
2: na
4: siya.
2: Di na to, ma-blame. Ang mga ginagmay nga kaning problema sa barangay maglisod gyud og kanabang paghatag og unsay tama dito kay sa taas daghan ay problema damay-damay gyud ang tanan no
0: damay oy ay nako problema nga naman pero ay lang kay mo pagpaka-stress diha kaya kabalo mo ang stress mga katropa makapangkunhod ay, sa inyong resistensya di gyud angay minaw lang ta ato lang timbang-timangon kung taga-barangay Patima ka kabalo na ka sa sunod eleksyon na imong pagabuhaton pero mag-antos sa ka kay extended pa man
2: dili pa kumbalhin mag-antos lang sa ko
0: antos ka niya oh. Pero kung na kay kabarinan sa disintro pagbalhin ay pero kung huwag kay kabarinan ay muha man na diya o, diya lang ka
2: decide lang kung sakto
0: kung yan nagmadato ka kay kuha kag kamilya diya o saan to man kay anak man to sa pobring ay nako.
2: Pero wala matulog ang Ginoo sa mga nahitabo kay Tropang Rebel.
0: Ah, oo.
2: Na ay hustisya sa kalibutan, na po hustisya sa langit. Makita nila ang binuhatan nga hiwi sa mga tao sa kalibutan.
0: Karang di nimo makuha ang hustisya diri sa kalibutan, na ni hustisya sa langit. Ay kagool. O kanang wala gahatag og tarong hustisya sa kalibutan, sa langit na mo hustisya gihapon para sa inyo.
2: Tubago na nila. Kanang nagbuhat ana.
0: Saba sa akong gingon. Diba ni gini yung kanunay ha? Walay, there's no such thing as purgatory para sa kuha.
2: Mm-hmm.
0: Di yung kumutuwa ng purgatorio.
2: Mm-hmm.
0: Dari ka hukman eh, ning kalibutan na. Mm-hmm. Tuha na mo yung antuan nung mamatay ka. Mm-hmm. Langit raman ng imperno.
2: Mm-hmm.
0: O babakasanakag na ayo, welcome to hell. Ano raman na? Kanang ka-image dyan saan, wala pa na eh. Napalang ka sa, o kampertahan sa imperno na dito sa Patima, nakadri, anak pala ang kainit sa Jinsan. Kanang kasamtang ka padool ka, abot na ka kanang labangal, maabot na ka o kalumpang, bago ka maabot ng Patima, kainit na kainit. Yung anak ang iperno, gusto ninyo di hala, sige. Go! Pero kung gusto ninyo nga magtinarong, baguhan ninyo yung kinabuhi. Duwag-duwag kong stress.
2: Ayaw lang kayo.
0: Try po papakastress kayo mga.
2: Oh, lab-lab lang unta ba?
0: Kay kung wag kita gibuhat ka daotan, di man tawala tayo angay kagulan.
2: Mm.
0: Wala tayo angay kagulan, kay pangga, tas Ginoo. Stawa kay gibuhat ka daotan. Panggaon, mga nining na apay mga gibuhat ka daotan, basta mga ilang pasaylo.
2: Oo.
0: Oh. Diba?
2: Mm.
0: Eh anak, kabuutan ang atong Ginoo mga kailaan. Pero di ka kapangay pasaylo, dito ka simperno, good luck ka. 9:04 ang itong oras. Mabalik pa kita mga katropa kinigabahin. Atong kanilang Santo Plus Herbal Capsule. Ari ito paminawan ang testimonya sa nakagamit o Santo Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga bukol-bukol
5: Santo Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
6: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, gratigyod lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutaan. Unya, termi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ko makalihok kong tarong. Ako yun na kong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ko sa radyo Santon Plus Capsule. Sukan-sukan ato radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus

0: oras mga katropa, alas 9:09 na. Biha, no? Yawa sa mga kaigsuunan nato di, oy. Oy, kana mga katropa, kabalo-babo, nga kanibang mga information, arthritis, ha? Kabalo-babo nga makatabang diha mga katropa ang ginatawag na itong santon.
1: Mm-hmm.
0: Antioxidant man dahil ni katropang Chris nga adunay anti-inflammatory.
1: Yun, kompleto dahil ni?
0: Oo! Mauna siya ang santon mga kaigalaan. So kung aduna kay pangpanghubag o kanang sakit sa kalawasan katropang Chris, inflammation nga arthritis, kabalo-babo nga makatabang sa pagpahupay sa rayuma, arthritis o sakit-sakit sa kaunuran.

0: viscosity ani kanang kalaputon sa imong dugo, medyo dili siya ka circulate og tarong. Muna gamayng bikil ana.
1: Nah,
0: ang uban mangumang buto biya katropang Ruel. Aneurysm ang tawag.
1: Di lang aneurysm, worst ato aneurysm.
0: Oh.
1: Kaya stroke yun. Buto lang gihapon na sa ugat.
0: Oh, nag-clutch siya dito sa ugat sa utok.
1: Mm, nga, na-part niya mga ugat-ugat ni mga konektado sa mong lawas.
0: Oh.
1: Usa ka parte niya ang ugat ng mong buto, pwedeng imuhang katunga sa mong lawas.
0: Mm.
1: Paralyze. Muna makamping kita. Nga, kabalo ba mo nga ang Santong Plus Herbal Capsule adunay mangustin?
0: Mm-hmm.
1: Adunay malunggay. Nga, kabalo ba po ba mo nga ang mangustin makatabang na siya sa mga taong tag-as kay sugar level niya sa dugo?
0: Unsaon man?
1: Aw! Siyempre kay ang mangustin makatabang kini sa pagpalambo katropang Chris sa ginatawag natong insulin sensitivity.
0: Wow! Mao ba na yung kasagara problema?
1: Oh, pagkontrolan na siya sa glucose level sa atong lawas.
0: Mm.
1: Diba problemado ka? Matabangan ka! Hindi lang ka na! Oh, digestibility mo katropang Chris!
0: Okay. Kaya! Sumala lagi sa tradisyonal nga kaalam katropang Ruel. Mm. Igamit kini nga paghupay sa kalbanga, acidity level, o pagpanalipot sa tiyan, batok sa mga ulcer. Karang samad-samad sa imong kwan ba?
1: Mm, correct.
0: Sa imong kolon ba?
1: Mm. Diba? So, ada mga kaigalaan ang kaya niya, pinaka the best. Ang santon mga kaigalaan nga sa mangustin,
0: mm-hmm,
1: ginapanalipdan ni ini ang atong selula batok sa kanser.
0: Kanang ginatawag free radical damage?
1: Yes!
0: Wow!
1: Nasusigid ni na pamatud-an sa mga eksperto o gisusi na sa laboratorio tungod sa abilidad ni ini nga pagpugong sa kadaot sa atong selula.
0: Mm-hmm.
1: Dauton man na pinagis sa mga kanaragi free radical damage lagi.
0: Kanang mga butanga itong gisulti katropang Ruel, dili maguna makita din sa mata ba?
1: Mm.
0: Wala nga, kaya pa man eh.
1: Oo, sige na tayo, kaya
0: bangan.
1: Problema, kaya mungkat.
2: Ruel Dumantay, Chris Legaspi, Pulsa.
0: Pero ayaw ka kumpiyansahi ang malunggay katropang Ruel. Kanang abini mo, simple lang. Dako po nagtabang sa pag-alibyo sa problema nimo sa imong anemia.
1: Di lang ka na. Makapataas kini sa itong immunity.
0: Mm.
1: Makatabang po sa alta presyon, sa sugar, makatabang gapon, o kolesterol. Nakakompleto sirkado sa mga katropa. Duha ka ingredients na sa usak ka kapsula. Santon Plus Herbal Capsule.
0: Mauni yung imunity. Di na ka maglibog, ana?
1: Di na. O siyempre, ayon yung ilabay ang blister pack.
0: Kay tama.
1: Naatay weekly draw
0: blessing
1: para sa ingana mga kaginaan.
0: Oh, kito mga lawyer mga ga take ani nakadawat na ka og kaiwan sa lawas nimo, napakay paabuton nga panalangin kun moapil ka sa Rapul promo.
1: Agoy.
0: Sa umabot panahon ayo lang ilabay ang mga blister foil.
1: Agoy. Kaling nga bahay, natong kanyang Santong Plus Herbal Capsule, mga kakilaan, natong bantuan sa sikatropang Pilip, kay Idaran, Gibunalan, o Baseball Bat.
0: Ala.
1: Pastilan. Atong siron adugan detalye ni katropang Philip imuna. Live report.
3: Yes, katropang Ruel o katropang Chris, gigilagi kumpirma sa kabanay aning Idaran 66 anyos nga lalaki. 68 nga lalaki katropang Ruel o katropang Chris nga mitaliwa na gayon sa kinabuhi ang nasampit human nga gibunalan og baseball bat gahapon. Kining report gikan sa Kalumpang Police Station alas 9:30 sa buntag kagahapon na hitabo dinhi sa may Puro Clover Puting Bato Barangay Kalumpang, kundiin giilang pangalan o ang biktima sa pangalang si Ramon de la Serna Condinato sa 68 anyos nga residente sa nasabit na lugar, samtang ang suspect giilang nga si Jimmy Jimenez Omania 31 anyos nga residente usab dinhi sa nasampit nga lugar katropang Ruel o katropang Chris. Sumala pa sa itong mga otoridad, nakadawat sila gahapon alas 10 sa buntag o impormasyon kalabutan aning Idaran nga gibunalan o baseball bat nga gidala sa Balay Tambalanan katropang Ruel. Nidiretso ang atong kapulisan sa Dr. George P. Royeca Hospital, pero ang naabtan nila dito comatose nga biktima.
1: Yay.
3: Sa impormasyon nga atong nakalap, nagsugod ay ni gahapon kay dunay mga siling din sa ilang lugar ang nag-away. Dayon, kini nga biktima, iyang gisulayan na husayon o pinggan ang away katropang Ruel o katropang Chris. Sa dihang milabay ang pipila ka oras, niabot kining suspect sa ato apa nakiistoso siya aning nasampit nga insidente dayon gihagit kining biktima

0: katropang Rubel o katropang Chris. Ang nahitabo, tungod lagi kay nakiisyoso, manoon kahibaw sa nahitabo, wam na noon apil, nagpapil-apil katropang Rubel o katropang Chris hangtod sa gituklod sa suspect ang biktima. Hapit pa noon nga maigo ang ulo sa semento, mo nang gibuhat katropang Rubel o katropang Chris na sumbagan sa biktima ang suspect. Wala na noon nahitabo human ato, pero kay nilakaw ang suspect, bilabay po ng pipila ka oras, pagbalik niya doon na siya dalang baseball bat nga gipanghapak o gibunal dito sa likod nga bahin sa ulo aning biktima katropang Rubel o katropang Chris. Dayon sumana pa sa nakalap na tong impormasyon, tusog kayong lagubo sa pagbunal kay lagi daw si Bako Palayo or sa pasintabi sa mga nagapamahaw karon, ang dugo lagi daw ni Siret gikan sa mata ani nilagom rather katropang Rubel, nilagom ang mata sa biktima human sa bunal sa kakusog lagi sa pagbunal na nahitabo ato gidala sa balay tambalanan naabtan sa tong kapulisan nga komatos nga di maistorya. Pero pagkahapon pod, gikumpirma sa itong mga otoridad nga mitaliwan ang nasampit katropang Rubel o katropang Chris.
1: Sa grabe po rin ang pagkabunan.
0: Okay lang mami, ano taka. Sige, naata din karoon katropang Rubel o katropang Chris. Makauban na to ang misis sa biktima, si Ma'am Melchora. Kalabutan aning nasampit nga individual nahipanghitabo. Ma'am, usa ka tinuod niya imong asawa, murag tabangan raw ta tumag-away pero kay nakiisyoso ka tong suspect.
2: Yun anak man, yun sir, kanang makighusay ra siya sa kuan. Yun, sugot man sila nga kuan, nahusay raon ta to. Niabot man ang kanang suspect. Niabot man ang suspect, unya niingon man siya unsa-unsa kaning kuan away, ngita mo away, dili man siya good ang istoryahan, ang katumagong nag-away nga pamilya. Nya mo to nasuko siya, giingan ayaw pag appeal, nasuko ang suspect, gituklod niya kung bana mo tong na kuan. Do sa nahayang siya, mo tong nasumbagan niya. Nya wala na dai mi magdahom, naglaman ukay naman to sila nga ito siya pasaylo nga naka-apil siya, nakatuklod siya kay hapit ba ito na kuan niyang kuan. Nga ina siya pasaylo di kumpiyansa lampod. Nang uli man dai nagkuha man dai kuan gibungalan ang likod. Mo tong patay na kuan murag matay dayon sa ba.
0: Pero naabtan pa ni mo Mr. Ma'am nga tumatos ta.
2: Uin dili pa lang wala na kumatos na siya kay nag-alan na o nakalihok, gawas na yan, dila.
0: Still, ayun, paano na kumpirma ma'am nga patay na sa ospital?
2: Ang doktor rin nag-ibig, tabang man na siya din to, yun sa unila din naman.
0: Yung sa plano ninyo ani ma'am kay...
2: Kasuhan gani, kasuhan din na mo nga mapriso to kay pasaway itong bata at mo. Pasaway yun to dire, pasaway yun to sa mo, di mikatog magabi eh, kay magsigitog. Mangitag away ba? Mangita to siya hagis away magpatabang ang inahan kay magpagunit dili may muduol sa iya kay na naman magsuon na gunit kay gusto mo lakaw kay mangitag away kay mag-apil saya lang musaya lang na kamo lang ang na o mat mo ang trabaho mo nang ka lang natabo unsa man to nga kuan man siya, uy, kaila gudamo na siya. Uy, amigo, amigo lang namo na siya. Tungo lang siguro sa kanang naasi, siguro siya ay nainom nga dili, maayo ba, makapadaot sa yung utok.
0: Pero karoon ma'am, nag-istorya na mo atong mama sa suspect.
2: Oo, wala na. Hilak na lang siya nga, hilak. Nga, mga ituon, ingon na lang, dito na siya sa prisuhan, di na siya kagawas, di naman din ako pagawasan, prosesyo po sa ila ha. Sila, di na po sila mukuan.
0: Sa huling higayon na ba si Dona Lakay? Mensahe si nga kaliwan.
2: Siya naingon ay siya bawal siya. Ayaw na lang siya nga kuan. Kay kami na lang mag-asikato. O unsay na kuan niya. Basta kagaanyo na mo siya gustis siya. Nga di lang yun mo sugot nga. Sagdahan siya. Nagpatay sa iya.
0: Okay. Salamat pa Melchora ha. Dona Patropeba Melchora. Kandidato Mrs. Sisintay Orto Anyos nga idaran nga namatay gahapon human ng gibunalan o baseball bat niya inginanigid ay ilahang sitwasyon diri sa lugar kalabutan atong suspect nga nibunal sa iyang bata 31 anos sa tropang Romel ang suspect niya manghagit kineg sumbagay diri sa ilaha kagubot mao nang ang mga residente give up na pod sa ilaha pati ang pamilya sa pagkakaron human nga nahitabo ang insidente ka tropang Romel o katropang Chris na anakaroon sa atong mga otoridad sa Kalumpang Police Station kining nasampit nga individual human matud pa nga giturn over sa mga sibilan sa atong kapulisan ang paong
3: iyan. Alright, salamat sa report katropang Philip.
0: Basta na ang report di ka sa patrolo garo magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
1: Live report. Alang kanang away
3: dapat siguro to sa utok ni katropang Chris kasi ano hanton sobraan na to.
1: Oh, takabalo sa hinungdan nganong ay nalang.
3: Oh, tayapil sa away, apil-apil man.
1: Nag-ulang naman taong tiguang o niya nosyoso di kita no kita siya resulta sa iyang ka kusog mo apil ba kusog kong 6 apil katropang
3: Ruin eh nga siguro yung deprensya to kanunay madawang itag-away di sa ilang lugar
1: lagi dapat no mental health yung problema ganyan no dako ng epekto ng mental health
3: nga labin pa kung sige ka droga-droga di sa mo ang problema sa iyong mental health
1: o di trawa. Yan, nalipay bang ginikanan sa ilang anak nga ibalhog na sa presuhan?
3: Dili, oy.
1: Wala, walay kalinay, walay kalipay.
3: Pero sa untaman, huwag sila mabuhat kung yan ang desisyon sa pamilya na sa biktima, no choice, gano'n niya.
1: Justisya, mang ginang pangitaon na ng pamilya.
3: Anakit, so, antos-antos ang sakit mo sa, antos-antos ang sakit sa presuhan na, ang imuhang anak na. Bullseye! Bullseye! Gusto siguro papriso, kay libre daw ang kaon sulod.
1: Mula ginao ang epekto ani tungod kay grabe ang drugas na sud nato kaning mga batan-on nga unta napay mga kaugmaon dili makadesisyon sa paghimo og krimen tungod kay nabuang nakwan na naliso ng pangutok gamay ang diferensya mahimo na akong problema nah. Mukalas og kinabuhi sa uban wa na konsensya kay naman wa ta kabalo kung kining tawhana nagumon sa illegal nga droga
3: na wa gyud kini ko masipya to. Boeing Remulia, aeroplanong nahuli sa Laos, konektado sa Davao Mafia.
1: O di, ikaw na yun ang dakilang propeta ni Katropang Ruel.
3: Sipiat ay. Bullseye! Bullseye! Busunod mga katropa ang The Secret of Health. Nahatod ka ninyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Paminawa ninyo ang mga iskutanan sa tuwang panglawas. Aron masayod kita mga katropa kung unsay angay na itong pagkabuhaton labin pa ni ini nga nagkapitos ang atong panahon.
1: Oo, mga pamaagi lang na.
3: Dili kita angay nga magkasakit. Sama sa mong gibat-bat kagalina din ni katropa ang Chris. Ano mga balatian nga kayang tabangan mga katropa sa Santone. Totally mas gwapo gid ang prevention. Kung nakasanton ka, di yung kadaptan-taptan ini nga klase nga balatian katropang Chris. Siyempre, disiplina sa kaugalingon.
1: Actually, opportunity man yung gihatag sa labang makagagahom nga dili ka matukdan o sakit dali-dali.
3: Kano, lawang ganay takabalo na yun yung mga kaigalaan nga ang santon day makuha sa panit.
1: Panit sa mangustin.
3: Kusog, kumukha og mangustin pero dito makusliso kini pag makaon yung panit yung parte man nakalangto.
1: Langto, pait, sa baka ng upload. Oh, kaya ang mangipo na magkulor sa violet.
3: Oh, parang paipait, take upload na, de, tambal na, no?
1: Oh, bitaw, diba? Kasagaran sa mga mayong tambal katong sa pait, manggod kasagaran niya, kanang upload-upload po siya.
3: So, mga on, tapir may papait, ano, hindi ko, ang lahat po ito.
1: Lahat. Tambal ato sa kuwan naman sa kaibog.
3: Para tayo oras mga katruma, tagi rin yung The Secret of Health.
1: Noy!
3: Musunod na, isa ka oras gina, 30 minutos nga Tagalog version o 30 minutos pod nga Cebuano version. Pagkauman niya na ang mga kabayutan at ang ninyo siyempre diha tumakauman si Inday Tanini o ang mga grupo sa mga kabayutan nga angay ninyong madunggan.
1: Ikaw, mga katrupa, ang kinig Secret of Health, daghan, dako kay kagbakuha diha kay makahibaw kag unsay pamaagi sa kanabang pag-amping sa atong panglawas.
3: Yan. At ay oras, katrupang Chris.
1: Salamat mga katrupa sa iyong pag-uban sa programang Bullseye. Kinimbahin na atun ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule o Santon Herbal Soap mga katrupa. Sa ngalan sa Dabukpersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Chris Legaspi, manamilit kayong tanan. Nagsalamat. God bless, takpayan. Mabuhay ka.
3: Ayagin mong kalimot ha, Santon Plus Herbal Capsule, ang original. Mao na itong pag-indon mga kaginaan. Pwede na ito ng inubanan sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. Yan! Wala tayo oras. Salamat sa iyo pagpaminaw. Katropang Ruel Dumantay. Na ganyan kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always because Katropang Ruel takes care of you. Love you guys. Bye-bye! Mwah!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
5: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: XFM.

kan ini magkakatulog ko dayo ng magkamatnan ko duga na sa kasbali katulog lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya kumayal ako ng tulog magdamigo na good ko kanya ito dili man masamag

0: Yung nga yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santum Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga kaalaman na may kinalaman sa natural na gamutan at pag-iwas sa karamdaman.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayo mag-text sa ating pong numero. Ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayo maka-avail na to sa ating mga leading drug stores. Kaya po ng Watson sa TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang ating Santum Plus Gold Coffee Mix, napakasarap na kape ng Yes to Health, ay pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat po ng produkto ng Yes to Health ay pwede yung ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang po mga ka-wellness, Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga produkto pwede nyo mabili sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mga ka-wellness. At ang kagandahan pag sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, pwede kayo maka-discount. Mm-hmm. Meron tayong special discount for senior citizen at pwede nyo ma-avail ang ating mga promo. Yung promo ho natin, napakaganda kasi pwede kayong makabili ng buy one take one ng ating Yes to Health Vitamin C. Mm-hmm. Pag bumili ng isa, may libreng isa. And yung isa pa nating promo, pag bumili ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% off na pag bibili ka ng Yes to Health Vitamin C. Napakasaya niyan dahil laking tipid. Ano? Mm-hmm. Lalo na kailangan natin ng ganito mga supplement ano, sa panahong ito na sagana talaga yung ano, kumbaga yung sources ng karamdaman ano, sa mga sa paligid po natin. At the same time sa Yes to Health, may mga modalities po tayo ano na pwedeng subukan kasi minsan kailangan natin ng mga other modality. For example, yung mga bugok-buyang Korean therapy, acupuncture, mayroon pa tayong mga biozapper. Sa program naman sa naturopathic medicine, meron tayong cleansing and detox, meron tayong nutritional therapy. So marami na pwedeng ibigay sa inyong recommendation ng ating mga naturopath. So ang kailangan lang, bisitahin ng Yes to Health at kausapin po yung ating mga consultant.
0: Mm-hmm. Yeah, sa mga ka-wellness natin, ha, i-grab yung opportunity na makapunta at makabisita sa ating po mga wellness center para mabigyan kayo ng personalized program. Yung programa na ito ay naaangkop na para sa inyong mga karamdaman. Ano? Kasi niniwal tayo na walang certain modalities o walang isang gamot na para sa lahat. Ano?
1: Totoo yan.
0: Kinakailangan yung personalized doc na naaangkop talaga para sa iyo.
1: Oh, walang ano, one kind of medicine that can cure all.
0: No, kaya parang magic pill, ano?
1: Oo, parang magic pill. Oh. Even yung ating Santon Plus Herbal Capsule, hindi natin sinasabi that it can benefit everything. Ano? Ang sinasabi natin na it's a collective, you know, yung program na ginagawa ay tulong-tulong. Sa naturopathy kasi we believe in holistic approach. Ibig sabihin ng holistic approach, ito ay benefit ng mula ulo hanggang paa. Hanggang sa mental and emotional aspect ng kalusugan, dapat tinatarget natin yon. Hindi lang yung isang bahagi ng health natin. Kaya nga pagdating po dyan, naturopathy is one of the best option na pwede natin gamitin in partnership with your mainstream healthcare, yung ating allopathic medicine. Ano? Yan po yung pinaka-the best kasi yung iba, maintenance lang na maintenance, nagtataka ba't hindi gumagaling yung hypertension ko? Mm-hmm. Eh kasi hindi nila sinasama yung option ng nutrition. Okay? At saka yung minsan, nanghihina tayo, ginagawa natin ang lahat, may kulang lang pala tayong sustansya. So, we need to check all those possibilities. Kaya nga, sabi nga, lifestyle, di ba? Karami naman doktor ang sasabi, oh, change your lifestyle. Ang tanong yung iba, paano nila change yung lifestyle kung hindi nila alam saan sila mag-uumpisa?
0: Ayun. Oh. Kaya sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto mong makabisita, makapunta sa ating po mga Yester Health Wellness Center, eh narito po ang ating mga address.
1: Okay, meron po tayo sa Makati Branch, mga ka-wellness. Ano? Dito muna tayo sa Kamaynilaan. Ano? Marami naman nakikinig sa atin sa ibang lugar, no? Pero doon sa mga nandito po sa Maynila, dito tayo sa Makati City, ano, dyan lang tayo sa bagong location natin sa MP Pass 1A 3, 5, 6, and 7. Parang ang dami nitong pwesto na to, ah. Sa Guadalupe Commercial Center, dyan po sa Guadalupe City, Makati, ano. At ang contact number niya 0969-627-1262. At ganun din dito sa Santa Rosa Partner. Eh, located tayo dyan sa Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At bukas po tayo dyan everyday except Saturday. Batangas naman, nandyan tayo sa City Mart Cairo Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. At sa iba pang mga lugar ay meron din tayo mga Yasto Health Wellness Clinic na hindi natin nababanggitin because of the time. Mamaya po sa 12:30 program, pwede po kayong tumutok. Mas mahaba-haba yung oras natin doon.
0: Ayun. Kaya sa mga kababayan natin na gusto pong makakuha ng personalized program para sa kanila po mga iniinda na mga karamdaman or meron kayong mga karamdaman, mga sakit-sakit sa inyong pangangatawan na matagal nyo nang nararanasan at marami na kayong paggamutan na napuntahan. Basta natili pa rin yung mga problema po na ito sa inyong pangangatawan, eh subukan nyo naman ang mga modalities ng atin pong Yastro Health Wellness Center, mga kaibigan, ha? Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Ayan. At ang mga wellness clinic natin, other clinics natin, merong pharmacy na yun na pwede nyo
1: may
0: rin
1: pharmacy
0: po
1: na
0: mabilihan ng mga gamot po ninyo, mga kaibigan, ha? Kaya puntahan po, bisitahan natin po mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga kaubayan natin, pag-uusapan muli natin, Doc Algie, ang mga kahanga-hanga at mga benepisyo na may ibibigay sa atin kapag araw-araw po tayong uminom ng Santum Plus Herbal Capsule. Marami kasi sa mga kaubayan natin, Doc, ang lingid sa kanilang kaalaman, ano? Na ito mga suplemento na ito ay nakakatulong ng malaki, lalo-lalo na sa pagpapanatag ng pundasyon ng atin pong pangangatawan. And one of the materials na kinakailangan for the strong foundation ng atin pong pangangatawan is yung nutrition. So yung nutrition na yan, eh dapat yan nakukuha natin sa mga pagkain natin po, mga kinakain. But sad to say,
1: definitely
0: nagkakaroon ng tinatawag na nutritional gap, kung tawagin. Itong nutritional gap na ito, Doc, eh napaka ano, kumbaga kung atin pong ano, ang titingnan ng husto, lalo-lalo na sa mga kinakain na atin pong mga prutas or gulay man yan, nandun talaga siya. Kumbaga, siguro kung dadamihin natin ng husto yung pagkain natin ng mga ano, mga gulay-gulay na yan, pwede nating mapunuan yung tinatawag na RDA o recommended daily allowance ng ating pangangatawan. Pero kung paunti-unti lang din yung pagkain natin, and kung hindi pa tayo nakakuha nang sapat nito sa atin po mga kinakain, eh talagang magkukulang at magkukulang tayo or makakaranas tayo ng nutritional deficiencies, mga kaibigan.
1: Doon nag-uumpisa yung tinatawag na weakness.
0: Mm-hmm.
1: Kasi actually hindi nare-realize sa karamihan ang kinakain natin. Kaya nga sabi ni Hippocrates, di ba? Let your food be your medicine.
0: Yes.
1: And your medicine be your food. Supposed to be ang format, yung kinakain natin, yun ang gamot.
0: Tama daw.
1: Di ba? Kaya lang ang nangyayari, yung kadalasan nangyayari, yung kinakain natin, yun yung nagbibigay sakit. So nangangailangan tayo ng gamot.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang problema. At alam nyo na ang isa sa pinakampangunahing kailangan ng tao to have a stable na foundation, kaya sinasabi mo. Sa mga macronutrients, ito yung protein. Ang protein, from dyan pa lang sa tiyan ng nanay natin, gamit na gamit na ang protein kasi every cell of the body is composed of protein.
0: Tama,
1: so pag tumitingin ka sa isang tao, tumitingin ka sa literally sa protina.
0: Mm-hmm.
1: So every part of this system is composed of protein.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ang protina ay maraming sources.
0: Tama, Doc.
1: So if you want to select ang dami sa nature na source of protein. Karamihan ng mga tao, umaasa sila sa mga meat or animal sources katulad ng karne, katulad ng isda, katulad ng mga iba pa na galing sa animal sources. Pero may mga tao din naman na hindi na sila, hindi na bagay sa kanila. Kadalasan, pag kumakain sila ng karne, nirarayuman na sila. Tumataas na yung kanilang blood pressure. So, they are forced to look for alternative. At walang ibang alternative. At actually, yan nga yung main source dapat ng protein natin. Yung mga halaman. Diba? From the very start naman, Genesis 1 verse 29, wala namang karning nakalagay doon sa original diet ng tao. Ang nakalagay lang doon, diba? Yung mga plant-based. Ngayon, alam nyo ba na kung bakit maraming mga ka-wellness tayo na kapag umiinom sila ng Santon Plus Herbal Capsule, isa ang kanilang unang-unang comment. Lumakas ang kanilang katawan. Nawala yung mga pangangalay, nawala yung kanilang muscle pain. May mga ganun eh. So, initially, within a few days of taking Santon Plus Herbal Capsule, yun yung maririnig mo sa kanya. Alam kong bakit. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay may isang cup. Pangunahin na itong moringa. Ang moringa kasi, hindi tayo mauubusan ng topic kung moringa lang pag-uusapan natin. Napakaraming discoveries ang mga scientific research about moringa. At isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito, na ang moringa ay isang magandang powerhouse of protein. Just imagine, tinatawag nga ito ng ibang mga vegetarian na nature's meat alternative. Okay, alam niyo kung bakit? Dahil ang moringa ay nagtataglay ng mga essential amino acids. At hindi po lamang isa, hindi lang dalawa, kundi complete. One of the most complete plant-based source of amino acid, ang moringa.
0: Moringa.
1: Yung malunggay. Kung i-compare mo ito, yung kanyang protein, depende kasi kung ilang grams, ano. Meron silang comparison per 100 grams sa kanilang studies. Yung protein from moringa, 100 grams, ay 27 grams. Just imagine, mataas yan. Ano? Then, yung iron content niya is 28 milligram. Yung calcium niya is 2,000 milligram. Yung vitamin A niya ay 16,300 IU. In 100 grams lang yan. Ang mas more, yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na standardized extract na pharmaceutical grade na talagang extracted na concentrated. Ano? Ang vitamin C niya is comparable to 220 milligrams. Ganun ka-intense yung nutritional profile ng moringa. And if we compare that to beef, ano, yung depende kung anong parte ano ng beef.
0: Anong lahas eh.
1: 26 gram ang protein na makukuha mo sa beef sa 100 grams. So medyo nakakaangat ng konti si protein ng moringa, no. Ang iron noon is 2.6 compare sa 28 milligram ng ano ng moringa.
0: Laking difference to.
1: Ang calcium nitong beef is 18 milligram. Compare mo sa 2,000 milligram nitong moringa. At ang vitamin A niya ay 0 IU. Ibig sabihin walang vitamin
0: A.
1: Vitamin C niya, wala din.
0: Wala din.
1: Oo. Then yung chicken, medyo maayos-ayos pa to. Ang iron, pero medyo mababa din ng konti, especially yung mga chicken natin ngayon. Pinalaki natin sa karamihan bang mga poultry. Ano?
0: Mga chemical based.
1: So, based on study, kung ikaw ay nagnanais ng protein at ayaw mo ng animal source, one of the best na isama mo sa diet mo, hindi naman sinasabing moringa alone. Kasi di ba lagi natin sinasabi, if you want plant-based protein, you need to combine.
0: Yes, oo.
1: May beans, may dahon na may protein. Para mas maging sigurado ka na lahat talaga ay nandun. Pero good thing that moringa is complete amino acid among the plant kingdom sources. Ano? Yung 9 essential amino acid ay nandoon sa kanya. So, anong key benefit ng malunggay if we will use it as a protein substitute? Sabi dito, high quality protein. Just imagine, 25 to 30% of its lightweight ay protina. So, hindi ka talaga. Kaya tawa yung narinig ko o nabasa kong isang article na pag daw ikaw napadpad sa isang isla, bago na shipwreck ka, pag may ano daw doon, malunggay at saka puno ng niyog, hindi ka mamamatay.
0: Buhay na buhay ka na.
1: Oo.
0: Survive.
1: Survive ka na kahit na ilang taong ka doon. Kasi nga, nakikita nila yung profile ng moringa. No? Mayaman din ito sa mga minerals. Katulad po, loaded pala siya ng vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium at magnesium, which is needed by the body in day from day to day. And also, mataas ang kanyang mga antioxidant. Ito yung lagi na-highlight natin sa program partner, yung mga antioxidant. Katulad ng mga flavonoid, polyphenols, quercetin, always highlighted natin sa Moringa. Mm-hmm. Okay, and also, mataas ang kanyang phytochemical that can help support heart health and good source of fiber. Mm-hmm. Yan. Kaya kung titignan natin yung total profile ng Moringa as a kumbaga, source of nutrition, ay talagang nandun kompleto siya. Kaya nga maraming umiinom ng Santon na Plus Herbal Capsule, parang hiyang na hiyang daw sa kanila yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi nga, paanong hindi mahihiyang? Eh, most of the needed nutrients natin na lagi mo makikita sa nutrition gap, nandun sa Moringa na. Diba? Kagandahan nito, ito yung Moringa na hindi katulad nung minsan pag kumain ka ng dahon, paglabas, dahon pa rin.
0: Oo nga. Yung nireklamo ng iba.
1: Kaya ito ay medyo highly absorbable sa ating katawan. Kaya isa ito sa pinili natin as one of the major ingredients ng ating... Hindi mo kailangan ng marami kang ingredients sa iyong suplemento eh. Ang mahalaga lang dun, meron bang sapat na kakayahan na magbigay ng nourishment yung pinili mo sa iyong supplement. At yan ang good decision ng Yes to Health na i-focus natin doon sa dalawa sa pinaka the best and well-researched na mga sources of nutrients sa mga halaman yung nilagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kaya nga no wonder, Doc, na yung Moringa, tinatawag siya na Miracle Tree.
1: Yeah, most of the time. Alam mo kung bakit? Kasi kaya daw Miracle Tree kasi may maraming nagagawa ang Moringa that yung mga nag-study eh, hindi nila mawari, kaya pala ng Moringa yon. And also yung ngayon mga latest na lumalabas yung microplastic.
0: Tama.
1: Kaya niyang i-separate yung microplastic sa tubig, di ba? Using only Moringa seed extract. Kaya grabe yung ano. And also hindi lang Miracle Tree. Tinuturing din nila itong Tree of Life. Kasi every part of Moringa, hindi lang yung dahon. Eh pwede mong gamitin
0: nagagamit in terms of siya.
1: Food or medicine. Parang parang yung ano, parang yung nyug. Sa mga Bisaya ang tawag nila lubi, tama ba?
0: Tama daw ko.
1: Tree of Life din ang ano, ang nyug kasi mula sa ugat pwedeng gamot, yung bark pwedeng lumber, yung dahon pwede mong gamitin tingting. At most of the most important is yung kanyang bunga. So yun po yun mga ka-wellness. Kaya nga dun sa mga medyo mahina ang katawan, alam mo, maraming mga kondisyon na nagpapahina sa atin. Tinamaan ka ng sakit. Pag tinamaan ka ng high blood diabetes, sabi sa isang pag-aaral, yung aging process mo na-accelerate ng 40%. For example, wala kang high blood, wala kang diabetes. Hindi ka madaling tatanda. Yung itsura mo parang ano, parang fresh ka pa rin. Pero once tamaan ka ng hypertension, ang dami ko nakikita niya nung huling pagkikita namin, oh, fresh na fresh. Nung magkita kami, parang, parang nanuyo ka, parang pumayat ka na. Eh, may diabetes ako eh. Totoo yung sinasabi.
0: Lalo na pag nagsama yan, dalawa na yan. Hypertension and diabetes. Yan.
1: Kaya nga, ang ano eh, ang, kumbaga, yung sustansyang kinakain natin, dapat talaga, piliin natin, katulad nitong Moringa, no? Na talagang pag ito ay laging mong ano, kaya nga superfood yan eh. Isa pa yung sinasabi ng superfood. Na ibig sabihin ng superfood, itong kinakategorize nila superfood yung mga halaman na may malawak na nutritional profile na kumbaga pag kinakain mo everyday yun pa lang nandun na yung traces of nutrients sa kailangan mo in day-to-day ano mo activities mo. Kaya tinatawag nilang superfood.
0: Eh kung yung Moringa nga, Doc, na raw ay napakarami na tayo makukuha. Eh, most especially, kung yan ay concentrated extract, mga ka-wellness. Ano? Ang ratio yan is 0 to 100. So, sa mga kababayan natin dyan, na gusto nilang sustainable, Doc, yung pasok ng nutrients sa kanilang pangangatawan, kasi nga yung iba, di ba? Actually, malunggay, madali naman patubuin. Pero meron talagang lugar, Doc, na napakahirap palakihin.
1: Ah, totoo.
0: Pabuhayin ng malunggay.
1: Ang gusto ng malunggay, yung mga medyo tabindagat, yung mga buhaghag.
0: Oo, yan.
1: Yung sandy loamy soil. Pero pag doon sa clay, yung sa medyo yung sa lupa namin doon sa farm na medyo putik, medyo hirap na hirap yung malunggay, namubulok bago siya makalago eh.
0: Oo. So, ayan sa mga kababayan natin, gusto yung sustainable na sources ng Moringa, especially yung concentrated extract po nito na pharma-grade pa, Doc. Ayan, nandyan yan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. No? Doc, maraming katanong, paano ba iinumin yung Santon Plus Herbal Capsule natin.
1: So, ang pinaka-standard na, alam ba, wala kang sakit, ano? You just want to sustain your body with nutrients. Two capsules a day, isa sa umaga, isa sa hapon, okay na yun. Kasi meron siyang 500 milligram, I think, 500 milligram of fresh extract of santon. O santon. And another 50 milligram of moringa extract. So, ibig sabihin, yung dalawa na yun, na capsule sa isang araw, medyo mataas-taas ng ano nun. Ngayon, kung meron ka ng sakit, alam mo, may high blood ka, diabetes, o kung ano man yan, at ito ay parang controlled naman. So, you can take yung standard dose na one capsule three times a day. Pag wala kayong maintenance, you can take it after meal. Pero kung may maintenance kayo tinitake, much better to take it before meal time. So, kung ikaw naman ay may malubang sakit, for example, may cancer ka, may bukol ka, may target ka sa katawan na matagal mo nang gustong mawala, yung mga pain, yung mga nanghihina dyan, yung may mga seryosong sakit, we suggest to take two capsules three times a day. Ito-double mo lang yung as usual na normal dose for 90 days, straight 90 days. Yun yung i-observe mo na dose ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi marami nang gumawa niyan at

0: So if we sustain more of that nutrients in the body, okay lang kahit itapon niya yung iba, mm-hmm. at least hindi kulang.
1: Oo.
0: So the point is you need to sufficiently provide your body with nutrients na alam natin makakatulong sa kahit anong sakit. Yun ang kagandahan partner ng ng sustansya. Wala siyang specific target sa katawan.
1: Oo. Hindi mo siya nalilimitahan.
0: Hindi siya. For example, you take this Santon Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Yung katawan mo na ang magda-dissect kung saan niya gagamitin yun. Uy, meron tong ano, meron tong magnesium. Mm-hmm. So, saan ba gagamitin ng magnesium para kumalma yung muscle, para makatulog tayo na masarap. Uy, meron siyang protein. Saan ba mm-hmm. kailangan ng protein? Uy, para dong sa mga elderly na medyo naglulus na yung muscle, mm-hmm. lumiliit na. Okay, may tinatawag na sarcopenia. Mm-hmm. Ang nangyayari yan pag nasa ano tayo, nasa pagtanda na tayo. Oh, yung protein na yon, yun ang tutulong sa ating muscle development. Mm-hmm. Kasi alam niyo kung bakit sa mga may high blood diabetes, ang pagkakaroon ng intact na muscle mm-hmm. while we age, malaking tulong pala para hindi tayo magkaroon ng metabolic syndrome. Oh. Kasi yung muscle natin, ang number one customer ng katawan sa paggamit ng carbohydrates, yung sugar.
1: Yeah,
0: oo, kaya the more muscle you have at your aging period, the better your health will be. Mm-hmm.
1: Tsaka ayon sa mga articles, Doc, ano, mm-hmm. na kung gusto mo na mas humaba yung buhay mo, mm-hmm. you must build the good foundation of your muscle mm-hmm. and bones.
0: Ngayon pa lang.
1: Oo.
0: Huwag na yung kung kailan 60 years old na po kayo, mm-hmm. saka kayo mag-gym.
1: Yeah.
0: Mag-body
1: kaya nga, oo. So habang bata-bata pa, pero meron naman iba, Doc, na yun nga, yung late na sila naging aware sa kalusugan nila.
0: Mm.
1: Eh, kahit pa paano, nakakatulong pa rin yun. Pero kung ngayon pa lang, umpisahin nyo na sa early adults, kung tawagin,
0: mm-mm.
1: mas nakakatulong yun para pagka umedad pa tayo ng mataas-taas pa, as build na yung foundation ng ating pangalan.
0: Oh, i-maintain mo na lang.
1: Oh.
0: O kasi ang hirap-hirap na at your, labawa, nasa 60s na tayo, saka ka pala magbibuild. Although, kaya.
1: Kaya naman, oh.
0: Kasi ang katawan naman natin, ay hindi humihinto yan sa kanyang building, sa kanyang balancing. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ang difference lang naman, edad.
1: Tama.
0: Pero yung function ng katawan, tuloy-tuloy pa rin as usual.
1: Oh. So, ayun sa mga kababayan natin, ha, na gustong mapatibay pa at mapahaba ang malusog na buhay at pangangatawan, huwag kalimutan na balansehin natin, mga ka-wellness, yung iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Most especially yung isa sa mga pundasyon ng atin pong kalusugan ay yung nutrition, ha? Mm-hmm. Kaya huwag kalimutan isabay sa inyo pong diet, sa inyong lifestyle, ang Santon Plus Herbal Capsule. Uminom araw-araw, mga ka-wellness, ha? Para mapunan yung nutritional gap na nangyayari sa loob ng ating pong pangatawan. Sa gusto makavail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule at ng iba pang produkto ng Yes to Health, puntahan po ito sa mga authorized dealers natin nationwide, ganoon rin sa ating pong mga wellness center. At speaking of mga wellness clinic natin, Doc, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga announcement po natin para sa ating pong mga wellness seminars, lalo na dyan sa Doc, sa Pagadian, magkakaroon sila dyan ng wellness seminar. Itong darating po na October 18, mga kaibigan.
0: October 18.
1: Dyan po yan gaganapin sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur.
0: Sa Sunday na yan, sa Sunday.
1: Oo, sa Linggo na yan. So, sa mga kabayan dyan, ha, na gusto pong pumunta, gusto pong attend sa atin pong mga wellness seminar, ay puntahan nyo po. I-grab yung opportunity niya, makabisita po dyan. At sana naman natin, yung schedule ng duty ni Doc Ned, dyan naman sa Tugigaraw, mga kaibigan. Kasi ang Tugigaraw, medyo distansya na yan.
0: Sa Santiago.
1: So sa mga kabayan natin dyan sa Tugigaraw, i-grab nyo din yung opportunity sa schedule day ni Doc Ned ngayon po darating na October 15.
0: Sunday.
1: Hindi, 15.
0: Thursday,
1: ayan.
0: Thursday.
1: Sa Webes na po yan, mga kaibigan. No? So nandiyan po si Doc Ned sa sa station mismo natin, sa XFM Tugigaraw. Puntahin nyo yung natin dyan. Location ng XFM natin, matagpuan sa Libag Norte, Tugigaraw City. So itong darating na Thursday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. And nandiyan po si Doc Ned para po sa consultation, free consultation, as well as meron, of course, meron tayong mga dyan, mga modalities na pwede po ninyong masubukan, mga services ng Yes to Health na pwede po ninyong itry, mga ka-wellness. Ha? Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong FM station dyan po sa Tugigaraw, mga ka-wellness. At sabi pa mga wellness,

0: Wellness Clinic natin, eh, puntahan nyo po mga kababayan, ha, para makakuha kayo ng mga program, especially mga dietary guidelines na binibigay po natin sa ating mga ka-wellness. Yung iba't ibang mga program natin, like cleansing and detox program, yung i-detox natin, at iba't iba pa ng mga service ng Yes to Health na gusto nyo pong matry, eh punta po kayo sa ating pong mga wellness clinic. We also have, ano doc, yung, ito yung nakaganda sa wellness center natin. Meron tayong mga way to check ano kung ano yung mga abnormalities sa ating pangangatawan. Like for example, yung ano natin, LBA or live blood analysis, as well as yung Radotech natin. Meron tayo dyan sa ating pong ano, sa mga wellness center natin para makikita kung ano yung mga weaknesses ng ating pangangatawan. Kasi dyan naman nag-uumpisa, Doc, yung mga problema sa katawan po natin.
1: Oh, ano, paghihina muna. Hindi naman agad dumidiretso sa sakit yan. Unless infection yan or aksidente. And maalala ko si Doc Ron ay nandyan ngayon sa Santa Rosa branch.
0: Ayun,
1: Ngayong araw ho na ito hanggang mamaya pong 5 p.m.
0: Yan. Kaya sa mga kabayan natin, ha, na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po mga kaibigan, ha, para mabigyan kayo ng mga personalized program at mabigyan kayo ng holistic assessment. Ito kasi mahalaga para makita kung ano yung kabuuan na kondisyon ng atin pong pangangatawan at mabigyan ng karampatang lunas, mga kababayan. Okay? Para Doc, no, napakabilis ng oras natin. Baka ipakabal ka pa ang mensahe, Doc, sa ating pong mga avid listeners.
1: Siyempre, marami salamat po mga ka-wellness at ugaliin po natin, napakinggan ang palatuntunan ng ito at subukan nyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi, alam mo, kailangan natin araw-araw sapat ang ating sustansya dahil dito po nanggagaling yung sakit kapag kulang yung mga nutrients na pumapasok sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakasakit. So maraming salamat. Abangan nyo po kami mamaya 12:30 ng tanghali o hapon sa after edition ng ating programang ito. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantaba at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong talakayan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po na ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa.

Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Welcome mga katropa nining atong programan The Secret of Health. Maing adlaw nga naka ninyo. Ani ana sa inyong health consultant si Jenny Druda. Inyong mangkauban sa gihapon alang kayo da sa paghatod kaninyo sa usa ka katuyuan. Ug sa katumong mao gyud ang paghatod og impormasyon alang sa pagkahimsog og pagkapiskay niining atong lawas. Welcome asa mga karon nga lugar. Tungod kay live na usab ang atong programa karon mga katropa. No, dinis sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting and Network. Ilabi na dinis sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamo din ha? Og maayong buntag. No, ako nagapanghinaot mga katropa hanga din na kamo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagkapapinaw nining atong programa mga katropa. Live usab kita karon. No, sa 107.1 XFM Tagum. Oh, maing adlaw and happy listening mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ining atong programa The Secret of Health. And unya, no? Ato na usap kita'y pagtun sa gihapon. May tungod gayon nining atong mga balatian sa unsa nato kini matuldukan pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Kamusta kamong tanan din ha? No, nining atong programang The Secret of Health mga katropa. Diin sa mga nagapaminaw, labi na sa atong mga avid listeners, welcome po ha. And then syempre, ubani ako ninyo mga katropa, nining atong programa, tungod kay pila namang kini kaminuto, no? 30 minutos lamang atong panaguban-uban. Busa sa mga naminaw din ha, ubani ko ninyo. If you have a concerns and a question, so welcome kamo mo uban, nining atong programa, pinaagis pagpadala sa inyo ha mga mensahe. No? Sa ato aga yung text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-17-62844. Okay, welcome ka mong tanan, no? Mupadala sa inyo ang mga mensahe. Okay, ito ang hatagan o pagtagad ang mga katropagani. No, sa mga nagatanaw karon sa ito ang Facebook Live, no, happy watching and viewing mga katropa. Dito mo mailhan kung kinsa may nananaw. Para mailhan tamo hala pag-comment mo din ha. Okay, ato ang basahon mga katropa. But anyway, happy watching and viewing po mga katropa ha. And sa mga gusto pa mutanaw sa ato ang live, pwede ninyo bisitahon ang ato aga yung XFM Facebook page. No, i-search lamang sa inyo ang XFM Facebook app mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. No, og live usab no sa XFM 107.1 na Tagum. Makita ninyo karon live ang ato aga yung programa and pwede usab kamo din ha mo comment if you have a concerns no regarding gayud sa ato ang panglawas sa mga katropa. Ang programa The Secret of Health ayo kalimot sa gapon na kinihatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center nationwide. Kauban ang atong mga produkto sa gapon mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium

0: kahit na mahinapos ning tuiga mga katropa, mas maayo maka-avail ta sa ato agayo mga promo. Gani, gisigutan nato na ganina, no? Tungod kay gihimo mantangkes sa programa sa Bullseye ni Sir Arnel Cortez o Sir Brex. Anyway, itong ipahinom doon sa tanan, dili lamang sa mga muadto o mutambong, ha? Karo kayong pizza di 8 mga, 18 mga katropa. Sa tanan, ngadiin mo adto kayo sa atuang Yes to Health Clinic. Pwede ka mo maka-avail kayo sa atuang mga raffle promo and a bigger discount. Ilabi na sa atuang mga bundle promo mga katropa, ha? Adun na kita yung mga dagko ng mga discount sa mga prices sa tanang produkto kayo sa Yes to Health mga katropa. Ilabi na sa atuang kayong Sanson Plus Gold and the Sanson Vitamin C. Nya, kung ato na lamang mo sa atong Yes to Health Clinic, ay kalimot, magpa-check up na lamang po, no? Kalibre raman ni ato ang check up, good? Wa mo'y problema ho nini mga katropa, hilabi na kung dolra mo mismo sa atong Yes to Health Clinic, o ay na mo paglangan di ha. Bisita ha ang Yes to Health Clinic ha, tungod kay aduna kita ay libreng health check-up at consultation. Aduna pag kita ay libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy and terahertz therapy. Kining terahertz therapy, nindot kayo kini, no? Alang sa atong mga katropa, hilabi na aduna yung mga gipambati din na silang mga lutahan, silang hawak, silang mga bukton, no? Silang likod. Ato kanin mo Yes to Health Clinic, ato ang i-blow gamit ng ato ang terahertz therapy instantly. Diba kay makafeel mo gayon o relieve mga katropa, okay? And good news, tungod kay libre ka na, no, nga, pwede ninyong masanatian sa diyang kamugayon mo bisita sa ato ang Yes to Health Clinic. And syempre, para po makasuway sa ato agayong mga pagpanambal, no? Doon natin mga specific combination of herbal medicine, doon natin specific program, depende kung unsa gayon ninyong mga problema sa panglawas. Sa diyang atong may sayran, gamit gayon ang atong pamaagi sa health check-up nga iridology. Nga diin na atong may sahiran ko unsa gayon mga kinahanglan, hatagan ug pagtagad, doon natin mga specific combination, no? Of herbal medicine and specific program na ito ausap ipa-undergo sa inyo mga katropa 3 to 4 weeks, no? Pinakadugay mga katropa, and by God's grace, no, I'm pretty sure na makaangkon dyan mo o kanindot, no, sa paminaw ang mga katropa. Gani, aniya ang testimonya inyuhang paminawan karon mga katropa, no, si Sir Richard, no, Rivero, mga katropa, nga diin adunay gipamati sa kalawasan. No, usab kini ka avid listener ng XFM. Og ihang nadungog, nga diin aduna tayo libreng check-up. Atong paminawan, tungod kay nibisita siya sa atong Yes to Health Clinic, mga katropa. Nisuway sa atong pagpanambal. Atong paminawan ang testimonya ni Sir Richard Rivero na nakaangkod og kayuhan sa dihanga nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
1: Talonan Tikinyo.
0: Mm-hmm. Bago ka ni ato din yung sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ang number one yung itong kukul na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nga, yung problema na ko kay... Tani ka niyang trangkasohon ako, niya human, nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito, sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nasuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta mong paminaw?
1: Buti nyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na yun. Ay, wala na.
0: Pila kaadlaw?
1: Wala nga mga 5 days pa lang higa ko pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Nakita yun ako nga 4 days o 5 days, kita yun ako nga ni-use na gitya.
0: Oh, ni-use?
1: O, kita yun ako nga nag-review yun.
0: Wow. Unya, human sa 15 kadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wapay 15 kadlaw, wala na. Wala, i-use na dyan kayo.
0: Nawala na yun.
1: Anto pag abot 15 days, wala na yun.
0: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na. Wala na.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilagi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Wala na. Nagbiruan niyo. Pasalamat sa Ginoo nga. Kwan.
0: Amen.
1: Kwagi ko lang tagkwa mo niya. Kay doktor po. Kay mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Na ulit. Naayo dyan ko.
0: Ayan.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
2: Balik kita mga katropan, ining atong programan The Secret of Health. And sa gapon ninyo magkauban, your health consultant CJ Nedruda. And welcome ha, sa mga bagong abot din ha mga katropa. O pwede pa ka mamuhabol. If you have concerns and questions, pwede ka mapadala sa inyong mga mensahe, no? Sa ato agay yung text line number na 0909-1762844. Sir Richard Rivero, inyong nadungog mga katropa, no? Dita mag-asawa, no? Labi na ako tungod kay inibitong imuhang madungog ang iyahang testimonya. Makayong kag-genuine kaayo sa diyang siya nag-sulti ni Ana. Tungod galigi ko, no? So mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, makita man ninyo na ang diin na live dyan nato siyang interview. No? Wala gipang basa din ha, kundi iyahagin ng mga pinulungan. Agin ng dawag ani, testimonya agin na mga katropa, at din nalipay dyan sa tungod kay nakaangkon dyan siya kayuhan. Gani, kasi din nato siya sa atong klinik, kaya ang pinaka-problema ani, na ay bukol ang iyahang ilokan, paglisyo siya tulog, no, na ay paglipong-lipong. Pero ang pinaka-kuan ganyan, kaya na ay nibukol na sa iyahang ilokan, pila na daw tukabulan. Pero nisuway sa ato pagpanambal, no? O gani, uban staban sa ato buhing ginoon, tanawa na dungog ninyo. Sumala pa kay Richard Rivero, upat or lima pa lang kaadlaw, hinay-hinay nagkakuyos ang bukol sa iyahang ilokan. No? O gani, ato ang gisubay, wa pa na human ang gitawag na ito ang 15 kaadlaw, wala na dyan daw, no? Okay na kayo, nindot na daw kayo ang iyahang paminaw. Dili lang ang problema siyang ilokan, yung pagtulog, nindot na po daw kayo. No, maunang nalipay po ta, tungod kay lagi, natabangan na to si Sir Richard Rivero. Busa yung gawag ang tanan, ha, if you have a health problem, no, unsa man ang mga problema din sa panglawas, ay mo kaikog, ay mo kaulaw, bisitaha ang Gastro Health Clinic, no? May budget man or wala, ayaw ka na problemahan, no? Tungod kay kini ato ang mga serbisyo, libre kini mga katropa. Pero kung ando na may dugang igong budget, hindi mas maayo para maka-undergo og medication. But usbon ko, bisan pag why budget, why problema, tungod kay kini ato ang serbisyo, ang ato akini, ang pinaka-purpose, para gayon makatabangan ining atong mga katropa. Nga di na basta adunay problema gayon sa gitawag na toga panglawas, okay? Adunay kita duha ka branches mga katropa dinhi gayon sa Davao Region. Kung kamo mga taga Davao, ana kita sa Cellpole Building door number 3. No, narata sa GSIS Heights mga katropa. At bangtas sa Kawain Drive, no? Bantay Bata, Matina, Davao City, tapad sa Tagum Cooperative. Mauna, nakabutan din ha ang ato ang Yes to Health Clinic ang mga katropa. Abrido ka na, matag Domingo hangtod Bernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Unya, ang schedule sa atong check-up din sa Davao matag Adlong Lunes o Adlong Martes. Mauna atong schedule ha. Unya, sa Tagum, ang ato ang address, anaapod ta sa M Central Building, door number 8 sa first floor ta mga katropa. Sa Ganti Road, Magugpo is mga katropa. Tapad na ta sa Mr. DIY Public Market. Inyuhan na makita mga katropa. No? Narata mismo sa highway, dali na kayo nyo na malocate. Ha? Abrido sa Gapon, Domingo at Bernas, alas 7 sa buntag, hantod alas 8 sa gabi. Mas dugay ang atong oras din sa Tagum kay tungod kay duna pud tay pharmacy and grocery essentials, no? Kompleto na ang ato ang Tagum branch mga katropa. Unya ang atong schedule for checkup and consultation, no, sa mga taga Tagum is every Wednesday, Thursday and Friday. Kauban usab ang adlaw nga Domingo mga katropa, okay? So kita-kits ta ha sa ato ang kayong Yes to Health Clinic. Ay, labi na sa mga nagaplano din ha, nga din magpa-check up. Ayaw magka-ikog o ayaw paglangan na bisita ha para mag-uban-uban tanga matuldukan ng inyong problema sa panglawas. Ando ta sa ato ang gamay nga health information. Kagahapon atong gitunan, mahitungod kayo din ang gitawag na itong arthritis. And particularly atong naisgutan, nining gitawag na itong osteoarthritis mga katropa. Nining atong gamayng pagtuon, unsaon nato kini matabangan, ma-manage, no? Kini gayong gitawag na itong osteoarthritis, yung pinaka-common nga klase sa arthritis nining atong panahon mga katropa. Saon nato unsay angay natong buhaton doka para ma-manage kining gitawag nato nga osteoarthritis. Sumala sa pagtuon sa ato mga eksperto, dunay tulog kabutang kinahanglan dapat no hatagan o pagtagad in order to manage the osteoarthritis condition. No? Number one, kinahanglan mag-focus ta sa pagbawas sa pain, no? Kapag arthritis ka na, maginay sakit mga katropa. So ang pinaka-focus to reduce the joint pain and then ikaduha, mamintinar na to o ma-improve, no, ang joint mobility. Kaya kasagaran man good sa may mga osteoarthritis, maglihok ni sila, murag mga robot. Kay sakit man kay na ilihok, so usa na sa atong hatagan o pagtagad. Now, ang pinaka-importante pang tulo, atong mapahinay kinigayong progreso niini nga sakit. Okay, kung imuha na mapasagdan mga katropa, no, nagsugod nagka-damage ang imuhang which is normally nagka-daot na, na-damage na ang imuhang cartilage, kundi nimo na hatagan o pagtagad, mas musamot gina pila ka bulan or tuig mga katropa, but masabot magkadugay mas musamot gid ang kondisyon gitawag nato nga arthritis. Mao nang kinahanglan aduna tay management baga, mahitungod gayud ni ana, no? So kung atong isa-isahon, adunay mga simple tips and strategies nga pwede ninyong himuon, no, hilabi na sa mga katropa nato dinhang adin aduna gayud gitawag nato nga osteoarthritis. Number one, ang pinakatambag sa ato mga eksperto kini nga tailored exercise. Dili pa sabot nga naa kay arthritis, sige nilang kaglingkod din ha, sige higda kay lagi sakit ilihok. Pero sumala pa sa atong eksperto, gikinahanglan di ay kining gitawag na to nga tailored exercise. Dili pod gikinahanglan nga grabe naging alsa-alsa din ha, grabe na yung dagan-dagan din ha. Bisan pag a light exercise, no, kana gayo gikinahanglan na para lamang mapalihok ang ato ang mga kabukan. No, kini ato ang mga lutahan mga katropa. Gani mas mayo ato ang exercise naka-focus gayud sa kining mga muscles nga nagpalibot sa ato ang mga lutahan, no, sama sa atong tuhod, no, sama sa atong hawak. Naman ni mga muscles nga nagpalibot din ha. Mao nay gikinahanglan mag-focus tag mga exercise para diha nga mga muscle. Unsay nga mga exercise particularly number one, kining mga aerobic exercise or activities, no, kining paglangoy o pagbike, kung naa kay bike, kung maglisod man kaglangoy kay labi naglayog dagat, kunya kung wapog kay bike, ahala paglakaw na lang, no, kining walking mga katropa, usapon na sa aerobic activities which is very helpful, no, sa mga katropa nga din adunay gitawag na tug osteoarthritis. Pangduha, weight management. Kung doon na nang ganay kay osteoarthritis, ati man na ang imuhan timbang. Kaya kung sobra ka sa timbang, mas mabugatan ang imuha gayong mga lutahan ang mga katropa. Maunay pinakatambag sa ato ang mga eksperto, mind, body, and supportive therapies. Doon ay mga therapies nga dako kay ikatabang. No, kung kabalo mo mag-gitawag na ito, Tai Chi and Yoga, kung kabalo mo ni Ana mag-execute, mas maayo kay dako po kayo ng ikatabang. No, focus na sa mga gitawag na ito, flexibility, no, sa lawas sa mga katropa and sa stretching. No? Pero kung di mong kabalo, Ana, bahalag dito na lang ta sa gitawag na ito, massage therapy. Kining hilot mga katropa, pag ampig rapod mo ha, labi na kung ang mumasad sa inyo ha, dipod kabalo na kasi noon mas mabalian noon yung magka-problema noong samot, no? Kung ato mong tagong branch na to sa Yes to Health, on atay home service nga massage mga katropa with stem bat and bentusa na siya. Okay, na nakanindot, no? Sa mga tagong rapod na tungod kay Dennis Davao, murag wala patay makontakt din hing pwede mag-home service. Plus tagom na atay inana mga katropa. Pwede mo maato sa atong Yes to Health Clinic para gayod maka-avail, no, sa atong home service massage, stem bat, and bintusa mga katropa. No? Now, how about the diet? Take note, ha, sa may mga arthritis, dakong importansya kining gitawag na itong pagkaon. Dunay mga pagkaon sumala sa atong mga eksperto nga din kung kini atong kaonon, dako kayo ikatabang para gayon ma-manage, no, kini gayong osteoarthritis. Number one, pilia ang mga pagkaon nga sagana sa omega-3 fatty acids. No, kay kining omega-3 fatty acids dako kay nang ikatabang, number one, for the blood circulation and especially to the health of our joints and the cartilage mga katropa. Unsa mga pagkaon particular ang ako ang pinaka-recommend, no, kining mga flax seeds, mga chia seeds, sagana na siya og omega-3 fatty acids. Kung ang imuhang arthritis dili gout, dili gitawag na tog rheumatoid arthritis, pwede ka sa mga salmons, mga tuna, okay, sagana man na og omega-3 fatty acids. Pero lagi kung aduna pugkay gout, dili na ko na ma-recommend ng mga isda mga katropa. bisan pa man hataas ka ng omega 3 fatty acids, tungod kay hataas po na siya og purine, no, nga din taas po na og acid, edi mo samot no nang imong gout, no. O dito lang ta sa chia seeds og flaxseed, kinibitang Santon Plus Gold Coffee Mix, sagana na siya og chia seeds, mga katropa, ha. Unya, napoy mga extra virgin oil. No? Labi na sa ato ang virgin coconut oil, mga katropa. Ang ato ang premium D3. The best kaya na, mga katropa. Ha? Aduna siya ay oleocanthal properties. No? Nga diin, usa ka anti-inflammatory effect, mga katropa, para gayud sa ato ang gitawag na joint pain. Kumatutag mga prutas, kini mga berries, mga cherries, mga strawberries, mga katropa. Dako kayo nagikatabang, ha, tungod kay kini hataas gayo dag antioxidant properties. Ang pinaka-common nga pagkaon nga din sa gana o sustansya nga din dako kag ikatabang may tungod sa atong arthritis. Of course, kini gayo mga lagot mo, na? Mga gulay, mga dahon-dahon, mga katropa. Kabalo ba mo nga kini mga dahon-dahon? Kadunan na siya ay gitawag na itong sulforaphane. No, ang sulforaphane, mga katropa, usag ka-active antioxidant. Nga mutabang gayon, mga katropa, para ihang babagan katong enzymes nga din mo ay nagaguba diha gayon sa ato ang cartilage sa ato ang mga lutahan. So, dali nga pag-asulting, kumukaon kag mga gulay, mga broccoli, mga kale, saluyot, alugbati, no? Sa pa na din, ha, mga repulyo, mga labi na kung nakay pampalit og celery. Dako kay nagikatabang, mga katropa, para gayod maproteksyonan ang imuha gayong gitawag na itong cartilage. Of course, no, ang mga gulay, mga green na leafy vegetables, sagana usab ka na o gitawag na itong magnesium. And it is very important para gayod sa ato ang mga kabukugan, mga katropa. Garlic and onions. Perting lami, ah. Habas, kinsay hilig mo kaon din og mga ahos o bumbay. Ang ahos, mga katropa, dako kay ikatabang may tungod gayod sa may mga gitawag na itong osteoarthritis, no? O gani, ang ahos, usa na sa gitawag na itong compound sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. And of course, don't forget hydration and prioritize sleep. Pag inong pirmi og tubig, unya, pagtulog pirmis kagabihon, dako kay nagikatabang para gayod matabangan kining kondisyon nga gitawag na ito nga osteoarthritis. Mga pagkaon nga dapat likayan, likayay kini mga added sugars, mga unnatural sugars, mga carbohydrates, na? And then mga tambok, na? Mga mantikaon, likayay sa naunya. Kung gahilig kag mo inom og mga ilim nun, ayaw sa undangisan ang mga katropa. Okay, dako po nag-ikahatag nga pagkadaot gayon sa ato ang cartilage, sa ato ang lawas. Now last, ayaw kalimot pag-inom sa ato ang Santon Plus Go Herbal Capsule. No? Dako kayo nag-ikatabang, mga katropa, ha? No? Sa Santon, sa Alisin, pag yun na siya yung Picocyanin, kaliin ka na nga mga antioxidant, gihimo gina, gibutang ginato na sa ato ang Santon Plus Gold para gayod matabangan o matuldukan kining ato ang mga arthritis nga mga problema, mga katropa. No? Pusa, sa may mga arthritis din, ha, ang pinaka-purpose gayod nining atong mga produkto para gayod mapahinay ang progreso nga pagkadaot gayod sa cartilage diha sa ato ang mga lutahan. And by God's grace, sa kadugay ga ininom sa atong mga produkto, hilabi nag makabisita ka sa atong Yes to Heart Clinic, makaangkon ka gayod og kaayuhan, no? Because sa ato ang pamaagi o sa atong stand as a naturopath practitioner, we believe adunay kaayuhan, no? Basta nasayod rin ta kung sa'y angay buhaton. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat, mga katropa. No, busa sa mga katropa natong kadin adunay arthritis din, ha. Pag inom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas mayo o bani pag inom og Premium D3. The best combination, no, para na sa may mga arthritis gayon, mga katropa. Particularly ang osteoarthritis, ha? O niya, kung ang inyong problema, gout, inyong problema is rheumatoid arthritis, lahat na po na siya nga klases, ha? Itawag na itong arthritis. At tuwi, ang Yes to Heart Clinic ay mag-isigot na mahitungod niya na ang mga katropa sa dugang informasyon. Ilabi na kung gusto mo o medikasyon, no, nga din specific para sa arthritis, welcome ka mo, mga katropa. Bisita, ha, ang Yes to Heart Clinic. At
0: XFM 95.9 XFM Santon Plus Herbal Capsule.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase na fatty acids na kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Sa matagdagaktak sa singot, sa matagkakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santong Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog, dili gyud kabayran. Santong Plus Herbal Capsule, masaligan sa tanang panahon.
2: Ayo,
3: ay Suki, balit na og gatas sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Godo, tag piso niya.
3: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: Exciting!
5: X-FM.
6: Sa mga butika.
7: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
8: Marami na ang

0: ko nung nagamay na nga ko ang microphone di ha ka na. Hello, good morning Philippines and hello world. Ito na mga laminas, Kabisayan o Mindanao. Happy, happy, happy, happy morning natatanan mga katroma. Mga katropa! Yes, ang inyong obos, kay Galas, kanginan, ang usa sa mga bigatla dito sa XFM. My name is Master Inday Tanini.
1: Good morning, boys and girls.
0: Hello, Bong. Ikaw, Bong, gara na kapay, gara na kamtaka, na kam... Basing palitan na kamdang, namamalit para mamigkuan, Bong, mga baldi, Bong, dagahan kayo. Isapot ako ni mo, Bong, but anyway, no, dito masapot sapot kayo, nakainom ba yung tao ka, Santon Plus Coffee Mix, no? So, anian ako, kauban ka rin ulilain, gikan dito sa La Pilipina, Tagum City, bago rin nagdakop o galang kasili. Wow. Ani ala si Maring Erika.
2: Hi, kamusta? Kamusta mga Maring? Kamusta nga to ang mga tapay-tapay?
0: Ha, mga pamitay na to di ha?
2: Kay kami diri ama kay ngala sa to ang programa kini ang kong ako ikaw.
0: Uh-huh.
2: Healthy kay niya mga tapay-tapay diri ang kanang sa to og gabayulit na ni pero ah, pwede rin mag-gapon.
0: Kapit na niya, nakawasing na niya, giwasingan na naman niya mong tapay-tapay. So, wala na yung kurat, no? Di na ma-adlock ang mga...
2: Hindi kuha na niya sa ginisa na niya
0: sa ginisa. Ginisa na naman mo, o kuha, gigamitan na mong karburandum.
2: Insa na?
0: Kanang bairan ba?
2: Bairan?
0: Mga bairan ba? Karburandum, may tawag ko naman sa mga sa Puerto Rico, Negros Oriental, oy.
2: Lahat may tawag sa mga na, kaya kuha naman, kanang bairan gapon.
0: Bairan gapon?
2: Pati naman mga ikala, alas just 42 mm-hmm. ng atong oras mga ikala, welcome ka mong tanan sa tibuok Mindanao o Visayas.
0: Yes!
2: Sa ito ang pinakadidling programa, dilit lang diri sa Mindanao pero lakip sab sa Visayas.
0: Sa Visayas, so, hindi ba sa basta. Gini ang, kung ako ikaw, kung sa mga bayot pala siya maring kay kuna, kung sukaw sukin.
2: Siyempre, kaoban mga ikala, kini yung mga Gabi Group of Company.
0: Mga Gabi? Saan Gabi?
2: Gabi Nakla.
0: Kada ko bungot sa ito eh.
2: Ayun mo. Siyempre, pag una ito ang kung ano, gawa naman sa Daria.
0: Malas Daria, kung ano man ito, kung ano siya.
2: Wala na girin yun sa sec.
0: Wala lang sa
2: girin. Kung ano ang ito ang, ito ang pangahan sa ito ang business.
0: Wala na mo ang mong agi. Kung ano ito siya, kaya wala na, yung ikuwaga, yung share capital, yung gigigwan niya, yung gipull outanan.
2: So, pag wala pa lang, giaprobahan sa sec, kini ito ang bagong pangahan nga, PBB.
0: O sa PBB?
2: Pabayot-bayot.
0: Ay.
2: Ako si Maring Inday Erika Deliguapa Lilimistay sa apan di makumpensaan tungod kay mangunay og silingan.
0: Yes, kanin yung obos kay Galas kanginan ang inyong lingkod nga sigirang perminting gabarog malalain Master Inday Tanini.
2: Good morning mga Maring sa mga kanamati karon diri as Dakbayan sa mati.
0: Yes, that's a XFM Mali City.
2: Mga namati sa karon diri sa probinsya sa Bukidnon.
0: Aban, nadya si Michael White and Wall Ricamo ang membro sa DPWA si Rostom Villafranca.
2: Sa na siya?
0: Nagugpuson, why hawak? Di na ito, ilo na ito ng SM diya kay mga kwanta diya, masunog tang.
2: Wala na siya ka ng, masama sa ka ng membro o ka ng kwanta
0: membro lang, membro. Sa DPWA.
2: Og diri sa mga maring ato ang kawara mabati sa ta karon diri ang mga igala og good morning sa mga namati karon diri sa mga taga San Fran.
0: Yes, labi na gyud ang atong outgoing patient niya wala na si Maring Ray Alinton ang kakauban niya si
3: Junji Libria.
2: O sa sila mga kuno sila mga personal sa kanina ka sa DPWA magkaroon sa DO8
0: sa mga taga DO8 si Junji Libria grabe ang importante.
2: Ala,
0: walay angol.
2: Siyempre, good morning sa mga maring. Kay kapiti-piti po na ito ang signal karon diri sa General Santos City.
0: Yes, nabinagyan niya ang atong pinaka-guskan o pinaka-gwapa. Walay lain ang kabats ni Lala Montilibano o ni Lampil Kuwangko o ni Ana Marie Gutierrez o ni Arce Emmanuel.
2: Arce Munoz.
0: Arce Emmanuel. Manis na kaoban ni Pipsi Paloma. Walay lain si Ate Evelyn Sabasahe.
2: Go Evelyn! Siyempre sa mga maring, kapiti-piti po na ito ang signal karon diri sa XFM Pagadian!
0: Alam na kaya itong amigo niya, ang malalaki no, si itong amigo na si Stanley Duhinyasa! Okay, siyempre nila ito, pambitin dyan sa XFM Phil. Sa XFM Phil.
2: Makuhaan na pagtama doon sa mga Phil.
0: Sa XFM Phil, wala lang nga ito. I'm very beautiful nga friend.
2: Ano, Phil Sambuanga?
0: Phil Sambuanga.
2: Phil Sambuanga. Ifil Sibugay Sambuanga.
0: Alam lang Sibugay. Sambuanga.
2: Ito lang sa kahit pinikap niya, kanang kuan man ba?
0: Lay man to.
2: Maka Sibugay, Sibugay.
0: Sibug-sibug man to.
2: Sibug-sibug.
0: Wala lang ito itin bayad. I'm very sexy and very hot and very deadly.
2: Maraki marako.
0: Single but ready to mingle. Matod ba niya? Wala lang si Abigail.
2: Go Abi.
0: Go Abi.
2: Go Abi. Ay, siyempre sa mga mare, hindi po na ito kalimtan kahit gapitipitip na karoon diri, hindi pa kayo dugay sa namati diri sa shrine.
0: Sa shrine, okay, siyempre, lalong-lanong na diya, kanalay ni outgoing diya, no, nga, personahe. Tulas na yung planeta. So,
2: asa nga planet?
0: Dito na ito, kada si attorney na lang, Mino, si attorney. Go, attorney! Go, attorney!
2: Good morning, kang attorney, Ryan
0: Victor.
2: Good morning, attorney.
0: Sorry po, attorney. Ang kaino ba lang sa ilang mga instructors diyan, alamin na giyot ang pinakadidli diha nga chip cook slash technician ang pag-umanggo ni Chip Boy Logro. Si DJ Tuti. Good morning muli ato.
2: Si Arke.
0: Ang kana, malalain, no? Si Maring Daria.
2: Go, Daria.
0: Siyempre, atong assistant manager diya nga si SM assistant manager, wala lang pinabanggiitan. Hilig sa rin, pero hero.
2: Ikagumta niya siya sa mga 70 plus.
0: 70 plus. Ikagumta nila si assistant manager Arnel Cortez.
2: Good morning, SM.
0: Nabagyan si Sir Briggs Flores. Ang ilang otoy.
2: Nabagyan kanta si Briggs. Briggs Flores, hayop sa kagandahan.
0: Ganda.
2: Sa sobrang kinis, hindi mo mahawakan.
0: Sir Briggs!
2: Dahan-dahan, si Pakik na pagawa niya.
0: Kalagod yung itong Pakik.
2: Patay na si Pakik. Sorry, King.
0: Okay, siyempre, ato sa nga i-shout out dyan, outgoing din si Marlon Flores, pero naara mag-iapon dyan, salamat kayo. Isa ba may wala na ito ng wala? Ay, si Alan Abais!
2: Ay,
0: si mga people, mga my friend. Ato i-shout out dyan, no, nga, naglaban pero bang ulo anaron.
2: Oh, ba?
0: Sige lang na, may madungay, maanad ka ra.
2: Oh, gina na, oy, dan.
0: Oh, si Sabrina, son.
2: Si Sabrina?
0: Yes, na, napapasab si Sabrina dyan. Napaka-diasap.
2: Napaka-diasap. Kaya matagin nila.
0: Nireply pa. So.
2: But anyway.
0: Uy, sa Cebu? Live na sa Cebu, oy!
2: Sa Cebu?
0: Oy, mga taga-Cebu. Kala mo mga silingan diyan sa Kaduman, diyan sa Opon, diyan sa Umpad Street, no? Naglanog-lanog tadi ha sa XFM Cebu.
2: Good morning sa mga naas karoon namati sa Cebu. Kausala dyan ko katamak sa Cebu sa airport report.
0: Sa airport report. Ay, kabala ka kayo. Pasundo ka na ko dito ni Kwan. Ni Binji Talisik. Di ka mga doon ito. Masagpaan ka dito. Malaparo ba ito?
2: Masitiskan ba na yung tiyan? Mukuhan, mutingog.
0: Oo, gani.
2: Metal detector, mutingog sa tiyang tiyan dahi.
0: Namang kung naitahi siguro na yung tiyan?
2: Si Binze.
0: Bakil na siguro niya sa yung buwan. Abot na nyo.
2: Basta gatakin na siguro na yung tabadidoy.
0: Okay, siyempre si SM Janly Viking.
2: Good morning, SM.
0: SM, good morning. Okay, siyempre, ang pinagkabanggitan hindi ang malalain ang mujaging bisag way tulog. Wala si Jubin Jimenez.
2: Si Jubin.
0: Jubin Jimenez. May lang technician niya nga. Di sa basta-basta nga. Langit nun na pugay kagtang. Langit nun na pugay kagtang na.
2: But anyway, mga gala, ato ang programa hatod ni kanato sa Santon Plus Herbal Capsule. Baligaw na ang imuhang kalawasan. Kay kanay mong kalawasan, ang pingan, kay doon na ba'y kakapot diha. So, ang Santon Plus Herbal Capsule, labis siyang inumol matag-adlaw, wala si overdose. Depende ka na sa imong budget, mga maring. Ang Santon Plus Herbal Capsule, ang color sa Vox Anir.
0: Vox Anir kay Maroon.
2: Maroon,
0: unya, may pagkain, ay mga mangustin nga ipanghiwa-hiwa.
2: O niya, doon ay tatak nga.
0: Yes to health. Ang pinag-importante gina, ano ay tatak nga. Yes to health. Pag naga na yung mutan ako mo di, napahanap ka na, maraga niya yes to health, maraga delay yes. Ah, wala pakyas na, no, takla na.
2: Ah, labaya na ka ng agungan ngayos. Kunay magpakuan ko andiya ina nga nabayon na ba ni Maring Erika o ni Tanini o ka mga agungal nga punot nga yung mga yos
0: kana o kana mga kana baksikan hana
2: kana dahil nga sa mga content sa Thailand mga mabuhag sila mga tabubuan mga putsukan
0: kana
2: ang ginagamit ko noon katukunan na mga bunot nga yos na
0: bato rin kayo yung jao ba nang kanang ginamit ng bunot dahil kay kanang kuan mo na Maring Erika kanang waksyo na po naghalang ng imong mata na dahil no
2: kana tayo color dahil hello
0: sabi na
2: hello?
0: Kisa man na be, hello? Tubagon na yun na, kaya kung di nyo na tubagon, di tamo tubagon doon, maglagot na ba dahil me?
4: Hello mga Marie!
2: Uy, ginuko! Uy, ang bayot man dahil me!
0: Ay, ang bayot nga, aba, si Daria, wag yun ka nagkot, nagkatol yung tutunlas ka ng handa ko.
2: Ang kwa na
0: niya? Galiwaros yun!
4: Ay,
0: nalose, nalala si Lose, nga, ang akong kulang niya, inistala na lito sa bye-bye, kaya para iling taog, in mawara.
4: Na, Maring, di naging mandala, Maring, ihanag na rin ipaparang.
2: O, inya lang si Lucy nga, ikaw lang sa ibayan niya.
0: Pwede, ikaw lang sa ibayan niya, Maring Daria?
4: Dili, Maring, bayari niya, Maring, para makautang pogo.
0: O, sabi, di man ka pwede, hoy, di man ka pwede, kano ni Lucy, kayo, wamang ka lang ko, gimo, ganang, gana, di man ka lang ko, saan naman, di man ka wani mga reference.
2: O, sabi, ginakin?
0: Dili man ka lang reference. O, ina, o, sabi, kagod.
4: Oy nya, dito mo ko ina, anapil po dahil siya nga dili ka pwede mga aon dili kay inyo ko ginasaway. Ano siya, suko kayo dahil.
2: Ay, guwapa ka na build dahil, guwapa kayo.
0: Ang guwapa mo siya, Maring Daria, maglisor ka kaan nila Lucy, magkaon po kayo lang ni, maglisor ka kaan nila ni Ate Anabel. Naman to'y sa akin doon, punuan sa Manzanitas, lungaga na lang to.
4: Pero dyan ako sila ilakuya ka itong imong ikanaan nga sige kang papritong itlog.
0: Ah! Diyan na kay ila, diyan na kay ila busing?
4: Hawa!
2: Oh, yeah. Ay,
4: kita,
2: katong
4: tindiran
0: ang
4: gitaban sa
0: imong
4: kauban.
2: Ano yung gitaban man? Lamion siguro.
0: Lamion, magudong.
4: Ang
0: vampir magulat itong
2: kanagurag na
0: bundag-bundag man. Pabaton,
2: ina,
4: butang
2: yun na
0: screenshot
2: ko nyo
0: na.
2: Maring Daria,
0: ikaw rin yun. Ang screenshot kanang
4: na si Kuya.
0: Kisa
2: nga Kuya, si Kuya,
0: oh. Kisa man na si Kuya, si
4: Bosing.
0: Ay, ina si Bosing, be. May pamatod eh. Kung kaban mong Bosing, ganitin ko na niyang It Be Games, be.
2: Sige, be. Sige, be.
4: Hindi ka tama mo na lang ogluwag ka gamantika, pa?
0: O, baka na. Kay ka na, Maring Daria. Kay ka na may kagamantika. Bayuta ka.
2: Ini mga mari, ato sa ning kantago, sabi. Kaya ina tamang advertise ta. Ato sa ablihan na ito ang katropa, okay.
4: May question siguro, tani,
0: oy. Sabi yung request ni mo?
4: Kantao sa siguro niya kay may birthday.
0: Kisa man.
2: Wala may 5K.
0: Wala man. Wala naman. Ako naman yung gawa sa memorandum. Wala 5K. Sama na.
4: Ang mambano man yung memorandum. Dili mo matagaan na.
0: Uy! Kantahan na ito na. Kantahan na muna. Kisa kagigon nga. Wala man talaga pa sa ilang 5K.
2: Ang ato ang katangan nato si Sir.
0: Si Sir. Sige.
4: Sige mga bayot.
0: Sige, bye.
2: Salamat ya Daria. Mato si ya Daria mga igala ang kuansam kanang dugay pres kalihukan sa pagpamuring.
0: Be ato sa ning katangan sa siguro nato be.
2: Katangan sa ning katangan nato be.
0: Happy. Happy. Happy. Okay, katawa na, ha? Okay, sige.
2: O niya, kay nakataan naman na itong birthday?
0: Uy, si Bong Algabri. Si Bong Algabri. Nakataan din si Algabra Station. Mamatay kong matulog. Yan naman yung jingle sauna. Mamatay kong matulog. Ginalimang ka na nga kantahan na. Ni ang Algabra Station. Mamatay
2: Well, atong oras, mga higala, alas 10:54 na. Pikil ka itong oras today.
0: Ano man.
2: Wala, unsa naman yung murid. Murag ko ang tapik itong oras ka rin, mga higala. Pero ay maghawa di kayo mabalik ni, ha? Mamanang ani amo ang mga pahinumdom, mga maring, kaya ito naman gipailaila, ito naman gitimbaya ni ato ang mga kaigsunan na mati karon sa tibok isla sa Mindanao. Ang maghawa di amingala kay mabalik mi, kaobar ng ato ang katropa, okay. Ang siyempre ato ang live drama, unya ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato ato

0: Ikaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy.
1: XFM.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santol Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: So, Nay, nakailan na ganing kapsula?
5: Nakailan na.
4: Kung anong ganaan magkamainuman ni?
5: Nay, alibyo ang atong pamatay sa lawas.
4: O siya, pamatay sa lawas mo kanya ito?
5: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
4: Sukad pag inom ni mo sa Santol Plus Capsule, kumusta man ni mo arthritis?
5: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo aning a capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
4: So, mga katropa, kung gusto mo palitan, dapat anawagin ninyo kanang naitatak nga Yes to Health.
3: Usa ka mo, pagtumar na og Santol Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na epektibo.
7: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santol Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santol Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
9: Silya Pibrahas, sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular na pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santol Plus Herbal Capsule.

0: mana si Lady Anne kadang wag ni tulog-tulog mga katrupa red kay mata sa mga Lady Anne red ha no ay mo kumpiyansa ay mo kumpiyansa dia
1: ay do naman po yung mga mata nga puwa nga kanang puwa gidaan
0: ano oh. Mao ba
1: ano lang gipiskat dai be
0: aka lang gib mo ay kanang gipiskat lang
1: lang gipiskat puwa mo gidaan ang mga mata mga maring.
0: May mga ilanan, no?
1: Pero wala sila mga... wala sila mga bad nga binuhatan.
0: Wala, good.
1: But anyway, mga igala, alas 11:04 ng atong oras. Balik tas ito, Antulo Manon. Ikaw. Sa XFM!
0: Exciting!
1: Kung ako ikaw, gihapon, mga igala. Live na live, ikan dira sa studio. Mga maring, ipalo ang mga page B. Like and share. Manon, ipuntaon mo mga maring. Uy! XFM 107.1 Tago. Makita niyo ato ang page. Live tadi ha sa mga gusto mo tanaw sa mga beauty today.
0: So, makita niyo live the live and kicking ang mga dress na mo. Ay, manawagan, baby. Kanang, buwanbi, kanang, alam mo yung mga waste disposal, mga scrap niyo, ang mga, kanang mga, say tawag, ano ay, kanang mga dress niyo dyan, mga duster, kanang mga gipang, sa mga,
1: disposal na ba, gipang dispose na.
0: Gipang dispose na. Manawagan, baby, sa mga gipang ligid niya, di naman ginumabuntis, yun, ihatag na namodri, baby.
1: Yan ka to, mga niagi na trapo, ay, problema, kailaban na nag-usa.
0: Namay, tinglaban na modri. Apil na mo din siya ang kuhaan. At tamingo na mo din gulan-ulan. Kay bitter na mo din sa kuhaan. No?
1: Kilid.
0: Sa kilid, no?
1: So, sa mga... Ay, ako na ipasalamatan ako ang tapay-tapay today. Ang akin barbershop. Ang ako ang nindot kay nga dresses. Karoon mga oras sa mga igala. Sa mga gamis call.
0: Kisama na.
1: Kisama na siya. Thank you kaayos ako ang dress today. Sa ako ang beauty nga naka-inom. Naka-inom, naka-sabon. Diyos ko perminti mga maring og Santon plus herbal soap. Ginustos na siya sa mga lagumong bayan sa imong kalawasan. Aron nga mas makabaton ka og tinaw nga pamanit. Piskay, hapsay. Dahil sa mga sabay-bay sa Boracay. Ginustos si mga maring og Santon plus herbal soap. Ang ito mo nga bayan sa kilikili, sa lio, sa singit, lakit na imong kigol.
0: Hoy, kamo ba? Ayaw pag-anap,
1: eh. Hindi ko nga, ginustos kay kuan daw ka ng panas ng sabon. Ayaw mo, ano, oy, kay... Dili mo sabon ang sabon ng herbal kay dili makarashes ang imuha ng mga dili magapilas ang inyong kuan diha.
0: Oo, oh, kalanga live ng pilas kay magkangkaang kayot.
1: Basta manuwaga na, namo, dako na ang pilas na manuwaga na na.
0: Ay, manuwaga, maong gani, delikado, delikado, ay na lang yun.
1: Ay nako, ato ang welcome mga maring, ato ang mga kaigsunan sa ito ang tila greeting.
0: Yes, ato na nga, ato na patilaan, big, sabi pagpatila niya.
1: Nako, tila si Dean Luna, kaingan pa siya nga mga maring, patila ko, ala na banha, lagi si Tia Daria, maot man ang kantay niyo, birthday mga maring. Ay,
0: na ba?
1: Ay, ko na patila maring, guys, hawin ako ang tila.
0: Bibi, kasi pa nang patila ni tila, ala ko na rin si, kanay lang, si Dean Luna, mamani, ang man naman yun, sabi si Bungal Gabriel, wak, manikalit nga kong kwan.
1: Hila itong internet ay.
0: Hindi naman ito internet. Hoy, sabi niyo, kani, converts, sabi niyo.
1: Sabi niyo itong internet, hinay man, ay, mawala man ang mga mensahe.
0: Gusto pa mga isi-sir 50 aning style ni. Ha, unsa ba? Asa mag-load ba matang 50 ni?
1: May pangga-anten.
0: Ha, may pangga-anten o ka lang all in 20.
1: Go extra 10, anak. Mary Joy, ato tilaan si Mary Joy, pa si Mary Joy, patila ko mga maring bi, daghan ko o duster diri mga maring, pero dili man ninyo nasakto maring kay taba man mo maring.
0: Ah, damot na istorya na Joy, kung inana man lang yung mga komentaryo ng mga dagkome.
1: Lain lagi ka.
0: Lain lagi ka, malinoon lagi ka.
1: Ayataka na ginimama mong katungod Joy ay.
0: Asya, ato na yung shot
1: ato. Okay rin naman rin, ang ilang duster.
0: Eh, mga pwede rin si mo, kaya kung mga sapsing mga, maraming kang siprang kutitong lawas. So, ato yung shot ato, ang outgoing sa natong kaoban si Alexander Omagi Algabre Senior nagtanaw siya si Johnny Batong shout out kang O'Neal Paro kang Ruben Usaga tanon kay Dagway ni Chris Alvarado shout out Mari Erica patila ko diri at patila daghan ang magpatila niyo ay da
1: ito na pagod yung nailuas akong dila lain lagi mo ay lain lagi
0: lain nga lang yun mo kay nami ugahip kay kuwa lagi ugahip ana
1: alakor
0: mapariyan na may mga dila ni SM Janli Viking ha, maayo kay Mugitik kuya rin si Janli Viking Mugitara
1: sakto kayo nagbarog si Janli ba
0: katong nakasi rin nagbabae nga mga makagusto anak ni kuwana ni SM Janli Viking
1: mo kung na babae nga di makagusto kang Janli yubmot na
0: you miss one up of your life girl kung okay. Di mo ka di, talented saktog barog may madulang basketball may Mugitara maayo tanan
1: maayo pa siguro siya mo kuansa
0: maayo mo kurambos.
1: Thank you for watching.
0: Ay, ay, mga kaoban niya. Ay, mga kaoban. Si Jovin Jimenez. Mayo kayo mumix. Huwag ka na mga kanta.
1: Yan, sana na pinakahilig niya si Kwan. Si... katong si Talisik.
0: Ah, si Bici Talisik. Ah, mas kuya to si Bici Talisik. Gara-gara ka to ba? Igoman sa iyahang dughanon nga tiyan. Ah, impas.
1: Katong si Bici.
0: Mura naman ito nagkakaugan ng nangka, tibok nangka.
1: Gituloy?
0: Gituloy. Hoy, Bici, iluha lang tibok nangka na Bici. Mati magkita lang kita sa pohon Bici. Ah, pantay ka.
1: Si Bici, kaya kung ano siya, kani official mo sa DPWIT.
0: Ah, nga naman.
1: Kana, ikaw, ito yung piling sa DPWIT.
0: Dagong puso, may hawak. Kao ba ni Juan Rosabilla Franca? But anyway, mga friends natin, alam, mga katropa natin sa nagkaliang registration din. Pero,
1: naipatila na rin ako. Tilaan natin si Paolo Bacquirel, Master in the Tanini, official. Official eh, kamari.
0: Official ko sa Purok.
1: Ng Erika, request ko kanta nga manok ni San Pedro.
0: Sige, noted, noted.
1: Ano pa isang tila? Tilaan rin naman rin si John Kenz.
0: John Kenz, Choy, good morning. May naman rin sa Cebu, Mactan, si Johnny, Cebu, A&M Travel PH. Aba. Nari ka sa Mactan, Cebu, ha? Nari ka sa Mactan, Cebu, sige.
1: Sa lugar ni Kulapulapo.
0: Diyan, when Magellan visited in Mactan, long time ago. On March 16, 1521, when Magellan landed in Limasawa.
1: Hoy, mali man.
0: Nagkatindihan din sila mga kaibigan.
1: Wala man siya sa Limasawa mo lang din.
0: Asa na siya ang landing line?
1: Sa...
0: Samal?
1: Sa Bana.
2: Hoy, kamo ba?
1: Ato na ning kantahan di kay human naman ato ang tila greetings sa mga sa mga gusto gyapon mapatila. Ala pa lang gyapon mas mapalangat sa mga mensahe kay abri gyapon may diri amo tila kay man may trabaho naman titig tila ra may diri. So, kato ato ang tila greetings mga mari hatod ko na

0: Nasi!
1: Si JM.
2: Good morning sa to ang pinakasakto og pamarog diri asa ato ang general manager.
1: Oh, why paglubag?
2: Why paglubag?
1: Oh, nya why pili mo ang programa? Mo programa siya og udto og
2: gabi.
1: Gabi, di basta basta.
2: Ang presyo ko nang kanang workaholic ini si work, JM.
1: Grabe kaayo ni si JM.
2: Ay, baka gahapon gipakaon may maruya diri.
1: Ha, sana all.
2: Ana sa nga sumo ganiwag na mamol diri pamalit pag maruya.
1: Oh, grabe naman ay ana. Betang kay betang karon pagkaon ng tagmaruya niya no.
2: Di na to kay kabaw to na aka.
1: JM bang. Lain lang ka JM.
2: Morning kang Sir Edwin Garing ato ang General Manager sa XFM Network Philippines.
1: Kamalo ka lang JM.
2: Masay na ka JM.
1: Uy, wapak ko sa radyo nag namino na ko ana niya.
2: Mao ba tigwang din siya?
1: Makita man sa buhok.
2: Babot pa sabot ni mo ni kuan na doon na yung mga naitabo mga pagpangatras sa mga kuan.
1: Dili pa pangatras, may mga pagpanglubad sa color.
2: Labi tayo ba matingadyo ko ana uban makatigwang baka ang mga buko mura ng mga sibudjin.
1: Makita ni mo na arang-arang ang kana uban mo atras na mo kana ang atras ang kanang buhok kana magkrabaksa nagbulanon ang kanang langit no nakay ka kalimpo.
2: Regards ko sa regards ko sa Solso Lero nako nga amigo. Yun pa si JM.
1: Kensa man na JM? Kensa man na Solso Lero B?
2: Kensa man na B?
1: Sige lang kay ino na ko na yung Solso Lero nga amigo. Tagaan ka ng librita nga kwan. Librita Spaniel.
2: Sige, katahin na master. Kaya doon na ingom din. Kanugay niya mga tao. Lain na kayo mampamati.
1: Katahin ko Granada B. Ito Granada B.
2: Tagaan mo niya. Sir Ken o Granada.
1: Okay.
2: Igini lang yung mga beauty pero mga antamig Bisaya.
1: Yes. Mga kuwan, may mga Hollywood ba yung migikan? Check.
2: Check sa nyo mic
1: dito. Check ni Mike.
2: Siyempre, kanyang kantaha, masunod, hatod ka na to sa Santon Herbal Oil. Doon ay panuhod, doon ay mga sakit ang bataan, mga likot, atubangan. Haplasi lang ka na mga maring ang Santon Herbal Oil. O nga mapapas na siya, piska yung pamati. Lami kentog, lami po ang pagbangon, Santon Herbal Oil.
1: Alas, sige, punal!
2: Kay?
1: Nanganal!

0: del topo, si sul dico di GM al sol solero.
1: Sol solero, alay,
0: alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, alay, kay naka-split ko din sa kay dangog man among bahay kay na may ka ng baha bitaw ba ato ko sa gawas kay doon may kasili gidakop naman kasili naka-split ko marin so sa, gamayin ko lang hapit gimusod ang kasili sa kong kuwano kay nayakaman ko marin
1: aba
0: so kay na sakit man akong bat ang
1: nabundak ka
0: nabundak
1: so, jay ka di ay
0: anak ko nga kung ako din hampulan basig mamansan ako ang sanina muto akong ipaplasan kay Edgar og Santon Herbal Oil
1: aba congratulations
0: nangyangya sir sige haplasan ta ka pero nang pa Georgira kuwanan ayaw nagikagar
2: ayaw
0: naman ako nalang pong ipakuwan na yun nga makaplasan ko
1: si Linlin ako din mapaplasan si Linlin kay kuwanan namino di mo dalin aba kasi ko ba ay ang mga kuwan instructors niya shout out na si kuwan siya nga grabe naman yung suot uy musulob wala yung pahit niyo kayo lihay niyo kayong kwarta sila si Rayan hindi lang pang pamilya pang sports pa o kang iyang banal niyang El Cochililio si Froilan kay Capri di Diyos
0: doon na may mga pakapin mga patila dari akang Jeter Ludovice good morning mga guwapa and patila po ding samot ni si Alvin Go kalingog ko gaayon master
1: aba layo na ninyo diyan ay mapagkaanaban hinerbe niya mo ang mga storya diri
0: mo gani Ismaila Sabeliano Asuncion good morning salamat sa imang paglili ako hindi ko kanta ipahinungon ako sa mga taga Cebu
1: aba sige daw be
0: tagay ko na Sir Ken please love me now ni Edie Pirig Pirig
1: aba Edie Pirig Pirig deka sige Sir Ken paslak na lang plaka di ha balihan na daan niya tapoy kisyo
0: ano yun si ang mic
1: yes indeed
0: so para sa mga taga Cebu
1: be karon be
0: kasi may lang mga taga Cebu nga namati karon kini kantaha pa rin ni kaninyo dili man maayo nga pag-aawit pero at least kasi kasing ikan sa kinailagman nga pag-aawit para sa mga taga Cebu
1: magi ka na sa imong bone marrow
0: yes
1: yes
0: dili lang taga Cebu sa mga namati karon sa tuwang istasyonan
1: sa nasa astasyon

0: kasundarian, wa masyo si Buddy Hernandez.
1: Apa? Si kita si Sir Buddy?
0: Sir Briggs Flores. Good morning. Selamat
1: pagi. Hi Sir Briggs.
0: Sir Briggs Flores. Sabi si Wilma walking nga mariwis kung kanta nga manok ni San Pedro. Sige naman si request ang manok ni San Pedro.
1: Iihaw lang manok ko eh. Ano sa'yo nga Wilma walking? Bigtiin ako na si Wilma walking.
0: At yun mga igalaw, wala naman tayo kong oras. Tambagin na master. Ano sa'yo mo matangbang
1: niya? Sama! Ito! Ala pa, uy, grabe na matang beta kasi po ba yan?
0: Takadamad.
1: Grabe naman mo eh, grabe naman gandang mga style ninyo di ha.
0: Anyway, mga higala live, welcome sa tuang programa Diri Alive, nga drama sa tuang tulamanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: Yung subayo today.
1: Yes, alam na, guys, pait naman kayo.
2: Adun ka ba isuliran nga dili ni mo mapasan nga ikaw rasuwata ka na, bugipada, ning tulamanon. Kung ako ikaw katropa. Kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
3: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini.
1: Hindi
2: lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.
4: Good morning, boys and girls.
1: Good morning to you. Good morning, how do you do? Mayong buntag ka ninyo mga maring. Ingon man sa mga suking tigpanubay ng inyong drama ang gigagubdas kabisayan o Mindanao. Kung ako, ikaw.
5: Tiya, kalod ni mo eh.
1: Mga maring, ako na si Mamita. Nagpalangat ko diya sa inyong sibyaanan mga maring. Tungod na ako ang problema karon nga nagkabibaning akong abaga. Mga maring, tungod na akong bana nga si Jubin. By the way, day, mga maring, bisag mo nga tana na ako din nagpuyo sa Talisay, Cebu. Ganyan mo ko na akong bana nga si Jubin, maglagot ko aniniya kay gawas nga dangaso ni siya. Kaya malitungon po. Pero dinay na siya mao akong problema mga maring.
6: XFM.
7: Ang mga bukol-bukol.
8: Santong Plus Herbal Capsule na pamatud-ang epektibo.
9: Kaya nga nung nagiinom magani Santong Plus Capsule tayo.
10: Oo, lagi sa akong danlak, kada ko kayo. Amor nga nung itubo mo ito dre. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radio nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandiyaman o rinibo.
9: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santong Plus Capsule?
10: Mga kapisimana, nahinod sila.
9: Dako itabang si Mang Santong Plus Capsule.
10: Ayaw mo na nga, sige na ako hantod ka ron.
9: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
10: Awa na.
9: Wala na?
10: Awa na.
9: Okay, okay.
10: Uli na.
9: So,

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

Hindi mag sa tulog o dayon. Magkamat mo, tulog na sa pagbalik at tulog. Luma na din eh, kaya tuwid na din ito makatulog dayon. Baon niya, kumayan ako ng tulog. Magdamo nagugok. Kami ato, dili man. Masama.

0: ata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Ang ganda mo.
5: Pare-pare.
6: Iyan po na na-pre kay gamay rin magkagbag.
5: Pare-pardok.
4: Ako may pinagkara kong lawas, dire.
5: Bakit? Bakit ame? Bakit ame?
4: Kita mo na yun? Kita mo na
5: yun?
4: Kanya ito,
5: Kuya, wag up.
4: 1980, napil ko sa kanang pinagpadag. Ano, muscle ba?
5: Kuhan na, muscle man. Ala, muscle man.
4: Saan ko na yun? Saan ko na
5: yun?
4: Kita kaning baldi?
5: Kuya,
4: kita kaning baldi?
5: Pamatudin na, pare.
4: Kining baldi, hagandam ko na kayo may gingaw ni VVM.
5: Masanin ko ni VVM yan.
4: Ayaw naman. Na magandam tag baldi. So, taghan ko baldi dire. Kita kani baldihan ni? Na isulod nga 20 litros ni. Tubig.
5: Kuyaw.
4: So bugat ni.
5: Kuyawo ni mo
4: parang. Wala nga kamot ang iyaro sana ko.
5: Mabatudi na parin. Ay, talawa parin mardok. Di ba talawa? Parin di ba? Okay. Buta kay kuyawo ni mo parin. Alos sa magiging mo nang...
4: Nilagutok ang akong abangga.
5: Parin parang nga. Usap parin parang nga ni Piyong mga parin.
4: Wala eh. Kanang kaya ra kayo.
5: Kusga na parin.
4: Onya, onya, onya.
5: Parin, usap ito ko na dungan parin nga. Mayo mong kunog kamo kuan parin. Mayo mong kunog hait. Mong kunog tuwing mong kutsilyo parin. Pakita ko na kong kabilinan parin nga. Mayo kamo tsapo karne parin. Iskirmahe, lami pare. Iskirmahe ba?
4: Nakabalita rin
5: mo. Iskirmahe ba? Sila rin mo.
4: Nabalitaan rin yun ako mga teknik.
5: Oo.
4: Iyan rin. Hulbuton ko ni kong hunting.
5: Kuyawal. Kuyawal. Usap na nga. Usap na pare. Usap na gamit mo. Kolonyal na pare.
4: Dili, wala na siya sa libro.
5: Wala na sa libro.
4: Ako rin eh. Ah, gini. Oh, kit on to ba niyo?
5: Oo, matatanong na pare mardok. Tanawa pare mardok.
4: Litson manok ni, litson manok.
5: Oo,
4: isarag hapos, hiwa na po ka po.
5: Sinabi? Sinabi? Loh! Kuyawap! Ha, ito! Talawa pa rin. Ngayon lang nagkakuyaw kayo na pa rin.
6: Itingilingi ka,
5: Miss ulog-ulogan pa rin. Parang marami ito.
6: May utok. Marami mapapotos. Down skipi-kipi po.
4: Ah, namay kisulti. Namay kisulti.
5: Wala eh, wala eh.
4: Murag, nakulangan mo sa kong talento ba?
5: Wala ba? Wala eh.
4: Masa man?
6: Mauna. Mauna ron. Mauna ron.
5: Tapari-pasi, tapari-pasi, tapari-pasi.
6: Pasi mi, kaya damay mi. Maldita na ba din mo sa wa? Mauna. Eh, mga amigo, pag talo-taloan ka, ulog-ulogan ka sa mga amigo, dayon na ikapakita alin mong abilidad, tawana ka.
4: Eh, paghilo, mamita, kay madungkan, tas mga tao. Ay, hindi si Ituli Tarong, minor ba sila ron? Kuhan na ba? Basig maingon na siya ng mga...
6: Ano man, uyam di pa na si Ituli Tarong?
4: Hindi kuhan na, kay Minyo man, ha? Ha? Dari ko kay Wilma, kay walay kalaban. Wilma...
6: Kada style mo ba?
4: Ha? Ano magkakaroon?
6: Gusugun ka kay kalakot
4: yung balay. Hindi, hindi, mga amigo. Hindi, mukha ka kag-abot. Saan mong taong ko eh? Kasi ikaw, kita ka ito kong mga amigo. Believe ka sa kuha? Ha?
6: Bang... Believe ka kita, taluan ka. Pero ako kayo may makakuha si mo ha. Dito ka mo, mukha dyan.
4: Alangan kayo mong kulugulugan mo. Nandun ako'y haplas din dala, ma'am. Kaling santon herbal oil. Nalisa akong baga.
6: Uy. Mauna! Mauna! Eh, pag... Maugod na ang mga akbala. Lugay na kayo kayo naglagot yung tawala ka.
4: Mang, pasaylo agod ko. Mang, kanang madara mong kos emosyon.
6: Nalunahat na ka na piyaw na kang kanahala ka. Tungon na lang ang mga kumpare ni mo nga mga tambaluslos kindag ko.
4: Hindi na ko kahaso-haso. Ano kayo? Akong abangga ko.
5: Ayaw naman.
6: Sariha ka, George.
4: Ha? Mabiso na ko kahaso-haso. Ano yung ingati ni nga?
6: Ayusin ko.
4: Sakit pa na ko kabaga. Maghilot, ma'am, paplasi, ma'am.
6: Abi, abi! Pulos, tawala ka,
4: madyo kayo pulos. Mi'am, ma'am, eh. Mi'am, ma'am, eh.

0: kalagutan ba? Pag ma-problema ka nila siya ang kagalingon, yung lawas, kaya pinagay lang mas kitulot-taluan niya siya, ulug-ulugan niya siya mga amigo. Ako may mag-antos mga maring. Pero sa kawantay mo na mga maring, yung aki ba dito maring, ay gikan mamigod mi sa namigilakaw ba? Gikan mi sa isil, matad mi glasto. Nagyara mo yung mga kumpari mga maring, nag-inom? Ang kaning panuhak ka dako, nagpakita yung kabilidad. Gilaliman ka, gito nga pang lungnik. Huwag ginaan yung mga pangitabo.
1: Pare!
2: Ay! Kamu
0: na
2: mangguda.
0: Nanasad ni mga amigo, mga kwan, mga tamaluslos kindag ko.
2: Gibagdukan ba ni mamang?
0: Gibagdukan ako.
1: Okay. Pare, asaman mo gikan, pare!
0: Kaya sorry mo sa inyo, ganyan na naman mo siyang bahay, pre.
2: Ay, matad biglas to sa kong asawa ni Mita.
1: O sige, o sige, meron nga yung mga iwan, pare.
2: Ah, si Roto.
1: Si Roto? Matay, pare, na... Matad kong surtris ito, pare.
2: O siya may, kuhan na eh, si Ring Ron.
1: Ah, 555.
2: Ah, 555. Rumble pa na, pre?
1: Ay, rumble na, pwede na yung rumble, pre.
2: Ako ito, pre, kanang muna mong nakatakay-takay ng... Ako siya magpula-pula yung mga hasaw. Gaino mo siguro mo?
1: Pare, ang kongingan, pare, sarili na pare, bardok ba nga. Sa una pa naman, pare, kita yun yung trupa kay pare. Trupa pips man kita sa una, pare. Nga, ginagong, ikaw may pinagangilngi gayo.
2: Asa, asa mga espeto, espeto. Asa mga mata.
1: Katulang inom ta nga.
2: Asa mga istorya.
1: Pilihin mo skinny itong inom nanay.
2: Ah, inom?
1: Ah, pilihin mo.
2: Ah, katawaan na ako ng inom, pre. Sinuod lang, pre, nagbago naman ko, pero... O gino, Miss Gutan.
0: Oy, mga mungkwan, matalo-taloan na sa kanan mga tawa na mo, umusig mo, inom ka, ha?
2: Samok, good.
1: Pare, pabatunti na, pare. Pakitahin kong mga screenshot niya. Naunsa ko gagod.
2: Ah, di lang screenshot, kundi masairan
0: din nyo. Jubin, kumuton ko ng imong karo, mantay lang yung tawa na ka.
2: Pasagdi ko. Kipakita na ko ila kong talent.
1: Pare, maraga, under mo kasi mong baay mong asawa, pare.
2: Kasi under. Si kohon kuno ni. Kutukutuhon kuno ni.
0: Tistingi, bantay lang juga pagbuot para tistingi gyud.
2: Ako na bali. Sorry, ma. Ako na guni ko na pagkita nang gusto ng gabi.
1: Yawa, ay suka gid niyo pare no.
2: Ay, aperkaton ko ni.
0: Si aperkaton, bantay di tayo di ka panjirjiron taw hanak ang.
2: Sorry, good man ko nang ko na guni.
1: Ako yawa.
2: Ate kare guni sa man taong ko.
1: Pare, kaning lung ni kaning anday 69 pare. Imna kuno ni pare kay si pare bardog di buto pare.
0: Hindi jud tumutu.
1: Pamatudi pare. Ayaw tago-tago ani mo kabilidad.
2: Gabihan ng Gabriel ni.
1: Oh, Gabriel na oh, kita ka pa rin bardog, oh? Kita ka pa rin bardog, gitong, oh. Katunga ang aso-aso ang ba-ba.
2: Peting lamia kayo. Magawai kayo kumamatin ako. Ano, kaya ano mo?
1: Eh, pahurot. Pare, ingat bagay si bardog, pare. Parin bardog ka. Di ko na ni mo mahurot, pare.
0: Hoy, ayaw ginahot na. Lungnik, kaya kita na.
2: O siya, di mahurot.
0: Lungnik,
2: kaya tawala ka. Mura ka, di na ko mahurot.
1: Basta mo kayo. Pare, di na lang mahurot, pare.
2: Huwag mo ibilip. Sapot ko rin mo. Paon na karon.
0: Jubin, ayaw kay problema din, Jubin. Ayaw guba ang akong pangalan, Ristalisay, Jubin. Ha, sortihan ta jug ka.
2: Giguba pa rin ako.
0: Ayaw jug pa kaulawi, karon. Nananaw na sa si John Lee, diyan sila si John Cotter, oh.
2: Hindi na ko gupon yung pangalan, pero gupon ko nang imo.
0: Pamatod.
2: Masuklo kita ka, ha?
1: Pare, ikaw si Juan, pare ba? Hindi ko nun mo na mahurot, pare.
0: Hindi ko mo to, may hurot ni mo ni lungnik ko ni. O sa pagkantawang style of hangin, mabot.
2: Ah, di ka mo to? Lipong-lipong na ba ako?
1: Di mo to, pare.
2: Ambin.
1: Oo, pare. Ra.
2: Nakabon na ko.
1: Sige na, pare.
0: Uy, pulikat. Nausan man taong ka, Jubin. Uy, naon na bunggang nanay mong agta. Mura, nausan na lang buong
2: sa agta mo. Murag bakong dawat. Nga tuba lang sa kong glasa. Asama, mabili mo.
1: Marali ka, bakong tumod niya, pare, bakong tumod.
2: Ma'am, muli din tamang, kaya braga, tsuna ka
1: tumod. Pare, pero ikon siya, pare. Di ko nun yan, mamahurot ko rin yung isa ka lapad, pare, pang last hour, pare.
2: Mahurot.
1: Last hour na ron, ikon siya.
2: Mahurot.
1: Uy, kuno kay ka, pare.
0: Ay, talo-taloan lang ka na yung mga amigo, ma. Hoy, kamo ba? Malaki, para paro ta ron.
2: Ayaw ka.
1: Pare, ayaw na.
2: Kaya na ko.
1: Pare, ipapatuloy. Pare, nga di ka handlog si mga asawa.
2: Pare, ang butil yan eh. Ay, imo mo na yung tabadido eh.
1: Pong,
2: Jenny. Pong, na
1: pa. Pong, Jenny. Pero kung dito yung istoryahan eh.
0: Mauna! Mga maunak ang mga gidamata ni mong kananak ka. Huwag mo siya nag-bit-bit o silipin. Dapat pariya kang linlin mag-bit-bit o silipin. Ang mahubog. Lain pa siya ka, sus, ginoo ko ang kamunggay. Ang kamunggay, wala na apel. Halata ka, tusunan nga munggos. Kaya kamunggay, na kamunggay.
2: Plastic, santon, herbal oil, kung likod eh. Ang panhutan man ko.
0: Tawala ka, wakad buo, tawala ka, ha? Ulog-ulogan ka, ako ka may masugo si mo, ha? Dito ka mo, kwan yan. Dito ka mo, too.
2: Sorry, good man.
0: Sumang ka, tawala ka.
2: Sadyaan mo, kung mo, lain pang gibati na ko.
0: Una ka, buang ka,
2: ha? Sigit ka kong kutukuto.
0: Pantay ka, ma.
2: Malipi pa ni hapon, di ay.
0: Tanawara, tanawara, tanawara, tanawara, tanawara, tanawara, tanawara.

0: nyo na mga maring. Nabiyoy usa ka one time. Nga nagkita ni sa mga kumpare nga grabe kayo mo talo-talo to isa kumpare yung kasanga ang mata. Pagkali man ka mga maring, ang ipapaktumbling ni sa mga maring dahil sa barangay hall nga siya rin tayo may apil-apil sa mga bata. Pura yun siya, magka nang waybuot nga amot, huwag sa buta niya kung paan na mga maring, oy. Pagkali man mga panghitabo.
1: Pre!
2: Oy, pre!
1: Nalaya mo na rin.
2: Ah, pala, pre. Sira na yung may pare ba? Kaya tanaw magun ni paring Bardock. Bugan, pre. Katong,
0: Masaktag yan.
2: Nga nang dancer. 2 years dancer, pre. 2 years isa na, pre.
3: Ay, mga bossing!
1: Ay, sayaw rin yung diskutan, de.
3: Kaya mga... Halki ko matambling, mga bossing. Talaba.
1: Kuya, antigo kayo.
3: Kramping niya, kuya ba?
1: Hanas kayo? Ah, pero layo oras ako.
2: Di ba saan na dancer, mga pare?
0: Muna akong nahiringan, mga pinato ko no, pare, may kunong kamusayaw at bang kunong nimo ng street boys.
2: Ay, street boys na siya, paring Bardock. Basing ka ni si paring Jubin. Kuya, kaya na bisa kuha nito lang, jogging ni mo. Kuya, kaya di mo pagtumbling to hana ni.
1: Sakto na.
2: Di ba pare, sila na.
1: Sayaw na isgutan, di po ka papu.
2: Mga ni.
1: Di po ko papinta. Kung sayo na may isgutan.
2: Kaya ko bukot sa ito yung pare.

dire ron sa hospital, mga maring? Dire sa hospital, dire sa barangay, mga maring? Cleaning, rabago ni mga maring? May pagkasama sa agtang ay akong bana nga, si Jupiter nga, pretty kaulog-ulogan, mga maring. Usaon man ako niya akong mga, akong bana, maring, makanang matarong niya ang una-una ba? Tiguwang naman din siya. Nalago niya sa sakto ang pagkidaroon, mga 48 na kinadanin niya. Pretty kaulog-ulogan, yung suguon ako, di yun mutuman. Mga maring, usama niya akong buhato na niya nga matarong niya akong bana. Mulayas, mabili sa mga lugar niya sa Talisay. Balay na ba may dito sa busay? Magpaabot ko sa inyong mga tambag, mga maring. Di nila lang kutob. Mamita.

0: suwat karon ni kani mamita dia sa Talisay Cebu.
1: Sabi naman ka ning kanta kini ato ang suwat. Oy kana lagi mga anak ng tao no kan June kayo.
0: Oy shout out sa ato mga maring ato mga katropa dia sa Cebu no di sa Talisay, ko ato mga dapit sa Mandawi. Dia sa Wano, dia lumino na sila dia, lanong-lanong na dia, mga sa mga dapit dia. Oh. Ako shout out akong mga among kan kung gipuy-an dia sa mga dia sa kuan kani kanduman.
1: Sa Cebu.
0: Cebu, barangay Kanduman.
1: Ako di kay kausuito sa Cebu, kay kamula kita sa airport, ako tama.
0: Tama, magani, magani.
1: Kay kausuito niya, kaoban mo ni Kuan, ni masika, kaoban na ko, da. Well, ma wakil, pasikat radi ay siya sa gawas, plastikan.
0: Aboy, grabe yun, naninood yun si Wilma Wakil. Aba si Daniel John Marata, layo na mo sa sinayawan ni Katropang Alalabais.
1: Aba.
0: Matulin na niya katropang Alan.
1: Oh. Yung pa si Wilma mga Char. GC Itulie Tarun Tulie ba?
0: Tarun Tulie ba? Linatabot ma.
1: GC Itulie Tarun. Cute bitaw ko ayun no.
0: Ah, oh, alam eh.
1: Labilag na tuli.
0: Labilag. Dami na rin ito nga. Dili na ito mga sa mga army cut. Dami army cut. Kaya naman German cut. Dami German cut.
1: Pinakakuyaw. Ganyan, gupit nga ng baby. Ay katog yung nami cut.
0: Nami, oo. Oh, oh. Pero pinakakuyaw doon nga tuli mga maring. Ignindot kayo ito. Pinaduko ang style crew cut. Pinaduko. Pinaduko ba? Pinaduko ang panid man. Si lalong ikahaban.
1: Ito mag-isigutan na. Basi ano yung city health.
0: Hello, eh.
1: Kulay mo matuli, ha?
0: Sige.
1: Sige, sa mga gusto mo nambag diha, ato ang linya, abli na 0966309569 o subun ko 0966309569. Siyempre, kaya nito ang programa, mga igalat. Ato ang drama, hatunto ko nato sa Santon Plus Herbal Capsule. O labi pa maring ang ato ang Premium D3 Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Ato ang kape nga tulo, kaklasik ini ang...
0: Yes, ang atong kape nga Premium D3 Coffee Mix.
1: Uh-huh. Santon Plus Coffee Mix.
0: O Santon Gold Coffee Mix.
1: Ato ang sabon nga nindot kang inus na sa ato ang mga lagumang bahay
0: sa ito. Saan ba lang ang sabon, babe? Pamatod din
1: ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Aba, ang isa. Ang saan ba na isa?
1: Ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Aba, pwede ba na siya sa mga baog tihil? Mga basaog tihil? Pwede na siya?
1: Say, pwede piting for
0: the aba. So, ako nang ako na i-recommend sa kong amigo nga si Froylan.
1: Ito baog tihil.
0: Dili si baog tihil. Basaon na siyang tihil.
1: Ay, siyempre, itong haplas nga makawagtang sa mga pamaol, mga suot-suot sa imang mga lututahan. Haplas ka na, wagtang ang pamaol. Haplas ka na mga maring og Santon Herbal Oil. Kining mga produkto ha, gihimo kani sa Yes to Health og mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa iyong lugar. Ano man to sa layo kay?
0: Mapaka niya magiro ko dito mo sa layo mamalit.
1: Ha? Kung natambagan ni kay murag pit na ato ang oras mga higala?
0: Yes, okay. So wala tayo oras. So alam na mga inaanang ang mga sitwasyon ng mga maring. Ato sa nga, ato na sa nga isigutan gamay nung na yung mga lalaki nga dili mutuman sila mga asawa pero sila mga amigo abdi kayo, alisto kayo.
1: Injunon ba?
0: Oh,
1: pwede naman talo-taloan
0: ba? Talo-taloan rin yun. Apo na ni si Mark Gregory Enirio Era.
1: Sa ingon ni Mark?
0: Kuan nga, ulog-ulogan ba ni siya? Ano ba? Amo talang bana ni Nining Garcia po?
1: Si Nining Garcia ingon siya nga daot o utok ang imong bana.
0: So, ato mga buhat na lang. Kaya hila po na ning.
1: Hila po na ang utok ning. Ato ang linya kung walay bimbrag wala mo po rin malubat. Uy, sige, at tabagat na ni Maring kay...
0: Wala na tayo oras, no?
1: Iskapo na tayo diri.
0: Okay, so... Well, dirita sa tuwang sender nga si Mamita. Mamita, paminaw, Mamita. Kani mo mga imong bana, marag din na gina mausab, no? Ay, mo na gina iyagan, halag na siya, na yung mga tao nga ganahan kayo ka nga talo-taloan. Bisa nakamantay na sila nga gitalo-taloan sa ganahan, yun sila.
1: Mabarian.
0: Oo, pero sugur ka nila na silang panimalay, dililang kayo sa asawa, sa mga gidikanan. Ala ba gahi kayo. O oh, gay kay mutuman. Pero wa ta mabuhat kay apil man lang si mong pagpakasal niya. So dawat-dawat na siya mamita para di ko maglagot nimo, ha?
1: Pero
0: so,
1: ako lang ikuan mga bising mas lala pang umaabot ani nga mga panghitabo kang sa bana ni mamita kay bisag mutambling sa kabawasan ni sa kagoling ni sa kabalo mutambling
0: ni tambling ang nagputol na siya sa ospital ron na dawan problema siya ato lang kasal ako na may lingap diyan sa usbay manginabag mo sa gobyerno diyan sa Cebu para tabang-tabangan mo di ha kay diri sa Davao na may lingap na may mga usa diri kay usa diri sa Tagum
1: yakap
0: yakap
1: ay wala na yakap
0: wala na wala na
1: gakos na lang please basahan ako ang text kong ako ang sabi niya nade kay minsay wa man
0: sama na siya
1: si texter 5 144. Si Andy. Ay, si Andy. Taga-asa ni si Andy? Taga?
0: Hmm?
1: Taga-Iligan.
0: Ay, salamat. Taga-Iligan.
1: Ay, taga-Jensan di ay.
0: Ah, si Andy.
1: Ah, taga-Jensan, si Andy. Salamat sa inyong paglili di ang mga maring, ha?
0: Sabi na kung nag-upan sila dito, ha? Nakakuha din na Iligan.
1: Napaigil ang Dria. Ana siya dari ang your account for double light is overdue. Please settle your outstanding balance. Magaling na, kayo dugay mo mabiling.
0: Magaling mo kayo mabiling. Ano yung mga taga-double light? Pangwaragod mo diyan ka ng inyong kay kabalo mo ng uban nga. Busy po kayo. Kala mga tiguwang diyan. Kala mga senior. Kabalo ba nila sila naman? Ikwala eh... Abisuhin na silang. Da, maglakot sa badayo may mayayalang mga style ninyo.
1: Ay, walang taigong oras, oy.
0: Dahil, salamat kayo, no? Kani mamita, sa pagpadangat ng imong swadri sa tong tulumanong, kung ako ikaw.
1: Anton, og mapuhon mga mare madungugta sa inyohang paminawan ng mga estasyon garo sa Tibok Mindanao og sa Visayas.
0: Visayas?
1: Sa pa, daghan kang salamat, og.

0: FM.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule na pamatut-ang epektibo.
3: Hinali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Santong Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: X FM.
3: Santone Plus Herbal Capsule.

0: kamatian si muuna ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Uy, ang ikaduhan ni mong bana, usig kamatian.
1: Oh, wag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Uy, katong ikatulo ni mong bana, usig wag ikamatian na to.
1: Mahumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? O saan mong pagkikamatian ato niya?
1: Ay, yagsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.
3: Exciting.
4: And sa Bulacan.
5: ERC. Sinuspindi ang reserve market para po mapababa ang singil sa kuryente.
4: Sa balitang regional, DMW Secretary Kakdak pinangunahan ang BBM NRN sa Tuguegarao City. 11.98 million pesos na tulong pinansyal ipinamahagi sa mga OFW.
5: Balitang international, mga katropa, DM Oriad Airport sa Saudi. Mananatiling sarado kasunod ng pag-atake ni Houthi Rebel.
4: Sa balitang showbiz, Forgotten Island, matagumpay pa rin sa kabila ng mababang kita sa sinihan ayon kay Lea Salonga.
5: At sa sports, Alex Iyala, bumagsak sa singles sa Chinese qualifier sa Wuhan Open.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

0: 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasa nyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita ng una, si Vice President Sara Duterte sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Matapos makakuha ng 50% voters preference sa survey ng Pulse Asia ngayong Setyembre. Pumangalawa si dating Vice Presidente at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Kasunod si Senador Rafi Tulpo na may 12% at Senadora Risa Ontiveros na may 3%. Pinakamalakas ang suporta kay Duterte sa Mindanao. Umabot po sa 92%. Kasunod ang Visayas na may 56%. Sa Metro Manila may 40% at nalalabing bahagi ng Luzon na may 28%. Samantala, nanguna naman si Senador Christopher Bongo sa mga posibleng kandidato sa pagka-vice presidente sa 2028 matapos makuha ng 31% voter preference. Pumalawa si Senador Robin Padilla na may 19%. Sunod si Senator Bam Aquino na may 17% at dating Senadora Grace Poe na may 14%.
2: XFM News Nationwide.
1: Sina dating Senador Grace Poe at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangunguna sa mga posibleng manalong senador sa may 2028 national at local election. Batay sa survey ng Pulse Asia nitong Setyembre, nakakuha si Poe ng 50.2% voter preference habang 46.5% naman ang nakuha ni Cayetano. Sumunod sa kanila sina Senator Robin Padilla na may 45.9% at Senator Rafi Tulfo na may 44.4%. Lumabas din sa datos na 15 personalidad naman ang may tsansang manalo sa pagkasenador mula sa 66 na isinama sa survey. Gayunman, resulta lamang ito ng survey at hindi garantiya ng magiging resulta ng susunod na eleksyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin survey ay siyam sa bawat 10 Pilipino ang interesado sa gaganapin pong national at local election sa May 2028. Batay sa pinakuling survey ng Pulse Asia, 57% ang lubos na interesado. 31% naman ang medyo interesado sa halalan. Pinakamataas ang interes sa Mindanao, umabot po sa 97%. Kasunod ang Visayas na may 89%. Metro Manila na may 87%. At nalalabing bahagi ng Luzon na may 85%. Isinagawa ang survey sa 2,400 respondents na may edad na 18 pataas mula September 17 hanggang 24, 2026 sa pamamagitan ng harapang panayam na may margin of error na plus o minus 2%.
2: XFM News Nationwide.
1: May matapang na pahayag naman si Vice President Sara Duterte laban sa paghahambing ng kanyang karanasan kay former Vice President Jejomar Binay. Igreet ni Duterte na mas mabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil dalawang beses siyang na-impeach sa Kongreso.
3: Grabe yung maninira sa kanya. Sabi ko, alam mo, wala si Binay sa akin dahil hindi siya umabot sa impeachment. Not once, but twice. I claim that sikat na sikat na kahit nasa ibang bansa na ay ang iniisip, si Inday Sara pa rin.
1: Kinwestiyon din ni VP Sara ang pag-uugnay sa mga transaksyon sa China sa usapin ng pambansang seguridad at ikiniit na dapat linawin kung ipinagbabawal ba ang pakikipagnegosyo sa naturang bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa sa Senator Lacson, pinapalinaw kay Senator Padilla ang pahayag na disregard for law sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live! Report!
4: Nihini
1: Inimok ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson si Senator Judge Robin Padilla na linawin kung sino ang tinutukoy niyang nang sabihin itong may pagwawalang bahala sa batas sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pahiwatig ni Padilla na maaari silang lumiban sa impeachment trial kasama ang kanyang mga kaalyado kung magpapatuloy umano ang pagbaliwala sa batas. Ayon kay Lacson, kung ang buong impeachment court na kinabibilangan din ni Padilla ang tinutukoy nito, maaaring ituring ang kanyang pahayag bilang direktang pag-atake sa integridad ng naturang lupon. Dagdag pa ni Lacson, kung ilang senator judge lamang ang tinutukoy ni Padilla, nararapat lamang na tukoy nito ang kanyang sinasabi. Sa panayam sa radyo nitong linggo, sinabi ni Padilla na marami umanong nakakagulat na pangyayari sa impeachment proceedings. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang umano'y pagbaluktot sa batas, maaaring dumating ang puntong hindi na sila dadalo sa paglilitis. Nauna na naghahain sina Senator Robin Padilla, Bongo at ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ng petisyon sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang pasya ng Senate Impeachment Court hinggil sa voting threshold sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na pag-aari niya ang loteng iniugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang naging sagot ni VP Sara sa nagiging imbestigasyon ng National Bureau of Investigation.

0: yon. Mga katropa.
1: Na pag-aari o mano niya ang isang lupang idineklarang agricultural, ngunit may mansion, swimming pool at helipad, habang ang ari-ari ang nakasaad sa nakakahalagang 890,000 pesos lamang ay tinatayang maaaring umabot sa 61 million pesos. Kinwestiyon din ni Duterte ang operasyon ng NBI at iginiit na dapat gamitin ang pondo ng ahensya sa mga gawaing may malinaw na pakinabang sa publiko. Iniugnay niya ang usapin sa pagkakatanggal ng NBI sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosekusyon sa impeachment proceedings kasunod umano ng mga kwestiyonabling ebidensya iniharap kabilang ang grasyoso affidavit.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, iginit po ng Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea na dapat suriin na walang kinikilingan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng aligasyon ng unexplained wealth at mga hindi umano na deklarang ari-arian. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Abrea mga katropa na hindi dapat nakabatay sa pagkakakilanlan ng taong iniimbestigahan ang pagsusuri sa mga dokumento at transaksyong inilahad sa impeachment proceedings.
4: Napapaalala ako sa ating mga kababayan, walang kulay ito. Nagkataon lang na si VP Sara ang nasa impeachment. Kahit si Martin Romualdez, kahit sino pa yan, na pag ito yung lente o pagtingin natin pagdating sa kanilang mga unexplained wealth. Again, hindi dahil gusto mo ikulong si VP Sara kung susundin natin yung batas. At itong mga dokumento na pinagbasihan ng mga numero na ito, dapat may kaso ng tax evasion kasi maliliit na negosyante nagkaka-tax evasion.
5: Kaya nga eh.
4: Ano pa nila yun? Sariling pera nila. Ito may question pa kung pondo ba ng bayan, galing ba sa China, saan ba galing? Kasi yun naman ang dapat ipaliwanag ng company ni VP Sara.
3: Si Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abrea sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa mga aligasyong may kaugnayan siya sa China at iginit na maaari itong magkaroon ng epekto sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas ng Pilipinas. Ayon kay Duterte, posibleng magamit ang mga ahensya ng

0: at hirap. At kung nanganganib man ang ating bansa, nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos.
1: Yan po si Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinwestiyon mga katropa ni Caloocan 2nd District Representative Egay Arise ang 7.2 trillion pesos national budget para po sa 2027 dahil umano sa hindi patas na alokasyon ng pondo sa mga distrito at ang pagbawas sa mahalagang programa ng pamahalaan. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise, mas malalaki umano ang inilaan sa mga distritong kinakatawa ng mga kongresistang malapit sa kapangyarihan, habang nabawasan naman ang pondo ng ilang programa para sa edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga tinukoy niya ang pagbabawas sa pondo para sa school building program at kawalan umano ng alokasyon para sa zero billing program ng PhilHealth.
4: Ayaw nila tanggapin yung panukala ni Congressman Toby Chanco na buksan at malaman natin kung magkano ang allocation sa bawat congressman para equitable bid. At may mga balibalita kasi na yung iba, million, yung iba zero. Pagka mo ka sa impeachment ay zero ka. Pag yes, palbo ka. Tatlo, presidential pork barrel kung saan 62 billion yung inilagay sa exclusive discretion ng Pangulo kung saan niya gagastusin, kung paano niya gagastusin, kung kanina niya ibibigay at kung kailan niya ibibigay exclusive discretion. Ito ay lumalabag sa Article 6 ng ating saligob.
3: Si Caloocan 2nd District Representative Arise.
2: XFM News Nationwide.
1: Maghahain po ng petisyon sa Korte Suprema si Congressman Edgar Arise upang kwestiyonin ang 52 billion peso local government support fund na ayon sa kanya ay hindi na ipamahagi ng patas sa mga lokal na pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Arise na patuloy pa rin binibigyan ng pansin ng administrasyon na bigyan ng malaking alokasyon sa budget ang mga malaking lungsod kaysa sa mga mas nangangailangan.
4: Dapat nga ang government support fund, dapat kung sino yung mahirap, siya yung binibigyan. Diba? Pero nangyari, ang pinakamalalaking na bigyan ng 2025 at 2026 ng Paolo, yung mga malalaking lungsod, yung mga boat rich, at yung mga, alimbawa, Quezon City, malaki yan, yung mga kulang-kulang 1 billion ang naibigay dyan ng Paolo. Maynila, Caloocan, Naga, ayan yung mga nabigyan ng malalaki. Samantalang yung Batanes, zero. Mahirap na mahirap. Yung Aurora na mahirap, zero. Yung Maguindanao na mahirap, zero. Yan yung mga naging maling patakaran dyan sa LGSF na yan.
1: Gate ni Arise, kung pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang budget, handa siyang iakyat ulit ito sa Korte Suprema.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Tax Advisor Mon Abreyang i-modernize ng BIR at ng Bureau of Customs para mapataas ang koleksyon ng buwis at matugunan po ang korupsyon sa pangolekta ng kita ng pamahalaan. Sa panayam pa rin ng XFM Manila, sinabi ni Abreya na malaking bahagi ng nawawalang kita ng gobyerno ay hindi po lamang dahil sa pera na kukolekta, kundi dahil daw sa mga buwis na hindi naman na ipapatawo. Okay, nakukolekta dahil sa inefficiency, corruption, at pag-iwas sa pagbayad ng buwis.
4: Tututukan natin i-improve yung efficiency ng BAT, i-modernize yung buong tax administration, at habulin yung mga risk o yung mga tampalasang magnanakaw at hindi nagbabayad ng buwis. Kasi alam mo, sa totoo lang, mafia yung mga yan, ang mga tax evaders, smugglers, yung mga magkakamag-anak yan, magkakagroup chat yan ng mga corrupt na politiko.
3: Sa Asian Consulting Group Chief Tax Advisor Mon Abreya.
2: XFM News Nationwide.
1: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang panauhing pandangal sa katarungan caravan ng Department of Justice o DOJ sa Giginto, Bulacan. Layunin ng programa na ilapit sa publiko ang libreng serbisyong legal at iba pang mahalagang serbisyo ng pamahalaan upang mas maraming mamamayan ang makinabang ng hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong tanggapan. Sa pamagitan ng DOJ Action Center, nakakuha ang mga residente ng libreng konsultasyong legal, serbisyong notaryo, mga clearance mula sa pamahalaan, tulong sa mga usaping immigration, serbisyo sa civil registry, at assistance para sa mga concerns sa national ID. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas madaling maabot ng mga mamamayan ang mga serbisyong kailangan nila, lalo na sa usaping legal at ang mga dokumentong pampubliko.
2: XFM News Nationwide.
3: ERC, sinuspindi ang reserve market para mapababa ang singil sa ating

0: Oriente, la tropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
1: Sabado lang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang reserve market sa wholesale electricity spot market dahil sa batas ng presyo ng ancillary service na nakadagdag sa sigil sa kuryente. Pinakamalaki ang epekto nito sa mga consumer sa Visayas kung saan umabot sa mahigit 6 na po beses ang epekto ng reserve market sa sigil kumpara sa mga long-term contract. Sa ilalim ng suspension, kukuha muna ang NGCP ng reserve power mula sa mga umiiral na kontrata at mass run capacity upang matiyak ang tuloy-tuloy at maasang supply ng kuryente. Inatasan din ang NGCP, Philippine Electricity Market Corporation at Independent Electricity Market Operator na maglatag ng bagong disenyo ng reserve market sa loob ng 6 na buwan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na mahigit 1.5 na tonelada ng shabu na nasamsam sa Laos at Thailand ay nakatakdang ipuslit sana sa Pilipinas. Ayon kay PDEA Director General Isagani Nerez, nasamsam ng mga otoridad sa Laos ang 521 na kilo ng shabu sa isang palipara noong Oktubre 1. Nakatakda o manong isakayang droga sa isang private jet na patungo sana sa Pilipinas. Naaresto rin sa operasyon ang isang Pilipinong gumagamit ng alias na Fahad kasama ang mga suspect na Malaysian at Singaporean. Batay sa intelligence reports ng PDEA, isang Pilipinong gumagamit ang alias na Boyet ang umano'y nagbayad para sa private jet na gagamitin sa pagdadala ng droga. Minomonitor na siya ng ahensya dahil sa hinihinalang kaugnayan sa isang sindikato ng droga sa Mindanao. Ayon sa PDEA, umalis ng bansa si Boyet noong October 11 at pinaniniwala ang nasa Hong Kong na ngayon. Samantala, naharang din ang mga otoridad sa Thailand ang isang sasakyang pandagat na may kargang mahigit 1 toneladang shabu sa karagdagang sakop o karagatang sakop ng kanilang jurisdiksyon. Ayon sa PDEA, nakatakda rin umanong dalhin sa Pilipinas ang mga ilegal na droga.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tutok lang kayo sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 93.3 Antique, at sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Tugigaraw ang balita. Si Secretary Kakdak ng DMW ay pinangunahan ang BBM NRN sa sudad. 11.98 million pesos na tulong pinansyal. Ipinamahagi rin sa mga OFW. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwag, XFM Tugigaraw.
4: Umabot sa kabuang 11.98 million pesos ang tulong pinansyal na inilaan para sa 307 overseas Filipino workers sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair noong Biyernes, Oktubre 9 dito sa lungsod ng Tugigaraw. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers sa inlalim ng pamumuno ni DMW Secretary Leo Hans Kakdak, layunin ng programa na maihatid ang tulong pinansyal, oportunidad sa trabaho at suportang pangkabuhayan sa mga OFW at kanilang pamilya, lalo na sa mga nagbabalik sa bansa. Batay sa datos ng programa, 1.98 million pesos ang inilaan para sa 132 benepisyaryo ng Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration, habang 10 million pesos naman ang nakalaan para sa 175 benepisyaryo ng Action Fund. Bukod sa pamamahagi ng tulong pinansyal, isinagawa rin ang job fair para sa local at overseas employment. Lumahok dito ang siyam na Philippine recruitment agencies na nag-alok ng kabuang 5,500 job orders, gayon din ang 16 na local na employer na nagbukas ng 1,875 na bakanteng trabaho. Nagsagawa rin ng service caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng konsultasyon, tulong sa dokumentasyon, impormasyon at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Samantala, kasama rin sa aktibidad ang paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang mga piling institusyong pang-edukasyon upang palakasin ang mga programang naglalayong labanan ang illegal na recruitment at human trafficking, gayon din ang pagbibigay ng pre-employment orientation seminar sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Lalaki pinatay at ibinaon sa hukay ng 5 construction workers sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Gamit ang isang bako, inilibi ang isang lalaki na pinaslang ng di umanigli bang kalalakihan sa sitio Lampong Escoting, Jadid, Nueva Vizcaya, na natagpuan kahapon October 12. Ang biktima ay isang 45 anyos na kawanin ng National Irrigation Administration na NIA na residente ng Barangay Butaw sa bayan ng Jadid. Huling nakita noong October 9, 2026 sa ang naturang biktima sa may Barangay Escoting nang kausapin ng mga construction worker ukol sa presyo ng graba ng mga trabahador rin na ang proyekto na ginagawa ng NIA sa lugar na ang magtungo sa mga trabahante ay inayo umano ng 5 construction worker ang biktima na magiinuman muna na nauwi naman sa gulo at humantong sa pamamaslang. Nasawi ang biktima ng iumbog ang ulo nito sa semento na paulit-ulit at sa kaibinaon sa lupa gamit ang bako. Kalaunan ay sumuko sa Police Station 4 ng Santiago City ang isa sa mga suspect na di umano'y aminado na siyang unang umanday ng suntok sa biktima na sinundan lamang ng iba pa nito. Itong kasamahan. Kakasuhan ng murder ang 5 kalalakiang suspect, damay ang asawa ng isa sa mga ito matapos kunan pa ng video ang krimen. Wala rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Samantala, ama, pinatay ng sariling anak naman sa Badyangan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM, Iloilo.
6: Napatay ng sariling anak ang 69 years old na ama sa Barangay Shannon, Badyangan, Iloilo. Ayon kay Punong Barangay Carlos Casiple Jr., pumunta sa bahay ng anak ang ama upang pag-utusang kumuha ng niyog at saging sa kanilang taniman. Dahil sa pagod, hindi sinunod ng anak ang utos ng ama na naging rason ng kanilang pagtatalo. Nauwi ang pagtatalo ng mag-ama sa sakitan kung saan nahampas ng kawayan ang ulo at lieg ng ama. Nag-surrender ang 40 anyos na anak sa kapulisan at nahaharap sa kasong parricide. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: 4 na menor de edad na sagip sa hinihinalang illegal recruitment sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Jales ng XFM Palawan.
7: Nasagip ng mga otoridad ang 4 na minor de edad mula Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport matapos maiulat na umano'y biktima sila ng pinaghihinala ang illegal recruitment at nakatakda na sanang bumiyahe patungong Manila. Ayon sa Police Regional Office Mimaropa, nakatanggap ng ulat ang Rizal Municipal Police Station bandang 9:13 ng umaga mula sa isang concerned citizen. Agad na nagsagawa ng joint operation ng Palawan Provincial Police Office at Rizal PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Grace Vic Gumba. Dinala ang mga minor de edad sa Women's and Children Protection Desk ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang proteksyon at tulong. Patuloy naman na tinutugis ng mga otoridad ang hinihinalang recruiter na umano'y nakabase sa Metro Manila. Iniimbestigahan ang insidente kaugnay ng posibleng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Person Act at mga mga batas laban sa illegal recruitment mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Ang Weather Update, katropa hatid sa atin ng Santon Plus Oil. Katropang Brian, patuloy pa rin binabantayan ang pag-asa ng Tropical Depression na sa labas ng PAR at ang layo is 2,790 km east ng Northern Luzon kung saan wala pa namang sinyales na makakapasok sa loob ng bansa at makakapekto sa ating lagay ng panahon.
3: Katropang Badi, ayon sa pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon.
0: Mga tropa, northeasterly wind flow ang umiepekto po sa extreme northern Luzon.
3: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng bansa.
0: At ang araw 5:47, nagpakita lulubog 5:38 ng gabi.
2: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Itinuring ni Lea Salonga na tagumpay pa rin ang animated film na Forgotten Island sa kabila ng mababang kita nito sa takilya dahil naipakilala nito sa international audience ang Filipino mythology. Batay sa Box Office Mojo, kumita ang pelikula ng $50.2 million sa buong mundo, ang mas mababa sa $80 million na iniulat na production budget. Sa Pilipinas, kumita naman ito ng 97.2 million pesos sa first week, ang pinakamalaking opening para sa isang DreamWorks animation film sa bansa. Para kay Lea, mahalagang nakilala ng mas maraming manonood sa ibang bansa ang mga nilalang kwentong bayan ng Pilipinas kabilang ang Manananggal at Tiyanak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Pinalawig hanggang Sabado ang pagsasara ng King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kasunod po ng sunod-sunod na pag-atake ng mga Houthi rebels mula sa Yemen. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, hakbang ito para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at paliparan matapos po ang pag-atake na ikinasuwi ng 14 na katao at ikinasugat ng higit 300 iba pa. Dahil dito, sinuspinde na rin ng ilang international airlines ang kanilang mga biyahe papunta at palabas ng Riyadh habang nagbabala rin po ang mga aviation authority sa panganib ng paglipad sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports, mga katropa, yatid sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 na proteksyon sa buong katawan. Tinapos ng Chinese qualifier na si Shi Han ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa singles ng Wuhan Open matapos itong matalo sa tatlong set 6-4, 3-6, 3-6. Nakuha ni Ayala ang unang set pero bumawi si Shi at nanaig sa sumunod na dalawang set para makompleto ang upset sa Dongfeng Voya Center Court. Naging malaking hadlang kay Ayala ang 37 and force errors o sariling pagkakamali kumpara sa 20 winning shots habang ipinakita naman ni Shi ang matatag na laro sa mahalagang puntos. Pagkabat laglag na sa singles, nakakda pa namang lumaban si Ayala sa doubles kasama ang Turkish partner na si Zeynep Zonmez ngayong araw.
2: XFM News Nationwide.
0: Katropang Brian, ilang araw na lang, Christmas na.
3: 73 days na lang, Katropang Bati.
0: 73 days at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Tuesday, October 13, 2026.
3: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa. Ako si Brian. Ako pala si Badio Beras.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Makan Ketupat. Exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: St. Joseph Drugstore at ganoon rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan, at ipagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness, ha? Para makaiwas sa mga fake, makaiwas po sa mga counterfeit na mga produkto. Ang atin pong napakasarap na kape sa Anton Gold Coffee Mix ay available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health pwede nyo ma-avail po iyan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang po Yes to Health 2011.
3: At ganun din, mga ka-wellness, ang mga produkto po ng Yes to Health ay pwede hong bilhin sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Siyempre, ito yung sariling atin, ano, na mga stores. At ang kagandahan, meron po tayong special discount for our senior citizen. At bukod po doon, meron po tayong mga special promo, ano? Tuloy-tuloy pa rin ang ating buy one take one, ang ating Yes to Health vitamin C. Ibig sabihin, pag bumili ho kayo ng isang box, may libre ng isang box. At yung pinakabago nating promo is pag bumili ho ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili kayo at the same time ng Yes to Health vitamin C.
2: Mm-hmm.
3: Ang kagandahan po dito, meron pa tayong opportunity, partner, ano, na makapagpa-consult sa ating mga naturopath
2: doon
3: po sa Yes to Health Clinic. Meron tayong iba't iba kasing mga modalities, mm-hmm, na sometimes kailangan na natin pag meron tayong nararamdaman bilang complement sa ating mga programs o prescriptions na binibigay ng ating mga doktor. Sa Yes to Health, meron tayong mga modality katulad ng cleansing and detoxification. Most of the time, kung ako po yung consultant, madalas kong nire-recommend yan, especially kung yung sakit hindi mo na maintindihan. May
2: tama
3: diabetes,
2: do,
3: may high blood. Hindi lang
2: komplikado yung mga sakit.
3: Parang isang barangay niya tayo sakit. Hindi lang isang pamilya.
2: Mm-hmm.
3: No? So, sometimes, tinitinan natin, baka kailangan ng detox. No? Kasi alam mo, maraming mga sakit natitrigger ng toxins sa ating pong katawan.
2: Yes, so.
3: And also, yung mga nutritional therapy, meron tayong mugokboyang Korean therapy, acupuncture, and also yung ating eye detox, mm-hmm, yan, sa mga Yes to Health Clinic. Pwede nyo i-avail yan. Meron din po tayong terahertz, okay? Mm-hmm. Biozapper. At sa ilang piling branch, meron tayo nung tinatawag nating hilugtok.
2: Mm-hmm. Nacho trad therapy
3: ano, with Doc Wendell Pedreso. So yan po lahat ay pwede nyong i-avail, including yung discount sa product and promos, exclusively sa mga Yes to Health Wellness Clinic po.
2: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin na gusto maka-avail, gusto masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
4: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.

0: Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito, edit sa atin ng Santong Plus Herbal Capsule. Ang katawan po natin sa araw-araw na pagpapalakas at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin itong pagbabalanse ng immune functions or immune response ng atin pong pangangatawan. Lagi natin pag-uusapan, Doc Algie, ano, itong mga inflammatory diseases ating pangangatawan or mga inflammations, which is a common or normal reaction ng atin pong immune system. Ngayon naman, pag-uusapan natin how to modulate our immune system or yung tinatawag po na immunomodulation ng atin pong immune system, dahil mahalagang bahagi ito, Doc. Ano? Di ba, pagka pinag-uusapan natin ang kalusugan, madalas nating napapakinggan in general o naririnig natin na kailangan malakas ang pangangatawan natin, malakas yung immune system natin. Pero alam nyo ba, mga ka-wellness, na hindi lamang yung pagpapalakas ng immune system ang dapat po nating isaalang-alang o dapat po nating gagawin. May isang konsepto sa ating katawan na dapat din nating maunawaan. At yun po ay yung ating pag-uusapan. Itong immunomodulation. Doc Algie, ano po ba ibig sabihin nitong immunomodulation at bakit mahalaga itong maintindihan ng atin pong mga ka-wellness?
3: Napakagandang tanong yan, kasi marami sa atin ang naniniwala na kailangan malakas lang yung immune system natin. Pag ganun na malakas, mabuti na sa ating kalusugan. Pero hindi po totoo yung ganun lang. Ano? So hindi ganun kasimple ng immune system, kinakailangan malakas. May mga ibang bagay pa, no? Ang immune system po kasi parang isang kumbaga sa ani kasundaluhan, isang armed forces na binubuo po ng iba't ibang uri ng cells, kagaya ng binubuo ng protein, and may mga organs sa katawan tayo na bahagi ng kabuuang immune system po natin, ano? Kabilang diyan yung mga lymphatic gland, di ba? So, nagtutulungan ang lahat ng 'yan para magkaroon ng balance, para labanan lahat ng kalaban ng sistema, yung mga tinatawag na pathogens, ano, na pwedeng namimerwisyo yan sa atin pag tayo ay na-infect. Halimbawa, kapag may virus po na pumasok sa katawan, kailangan mo ng ano, makilala to, ma-identify. Parang ano lang naman eh, sa mga sundalo, ganun din naman. Kaya, para maiwasan yung friendly fire, kailangan they need to identify sino ba yun. At pag na-identify na, aalamin ano yung angkop na depensa ng ng katawan natin. So, hindi lang basta laban sila ng laban. May ganun sistema tayo sa katawan eh. Pero pagkatapos po na makontrol, halimbawa, ng immune system, may laban, natalo nila, ibig sabihin, safe na. Wala na yung mga kalaban ng katawan. Mahalaga rin na merong mekanismo ng tamang pagpapahupa ng tensyon ng ating immune system para hindi tuloy-tuloy na makapinsala. Kasi pag laging naka-red alert, parang sa ano din naman natin, di ba? Pag laging nasa military, parang war footing, iba rin. Ano mangyayari? Dito pumapasok yung concept ng tinatawag na immunomodulation. Ang salita pong ito ay tumutukoy sa process ng pagbabago ng activity o control sa activity ng ating immune system upang angkop ang tugon ng ating immune system sa particular na situation. Hindi laging nasa
2: red alert.
3: Ano? Hindi ito simpleng pagpapalakas lang, kasi kung immune boosting lang, maraming pagkain na immune booster. Ano? Kaya lang, hindi rin ganun. Sobrang dami yung mga modulator na kinakailangan natin ipasok sa ating katawan. So, para yung process ng immune system ay merong sistema. Ayon po sa paliwanag ng National Institute of Allergy and Infectious Diseases, kailangan daw matukoy ng immune system ang tunay na banta. Yan, kailangan alam nila yung threat sa katawan. Halimbawa, katulad ng allergy. Hindi naman lahat ng nagkukos ng allergy ay harmful talaga.
2: Tama,
3: iba
2: doko.
3: Nga, kumain lang ng itlog na allergy na.
2: Tama.
3: Kumbaga, kailangan makita ng immune system yung threat, kung ano yun. Kapag hindi sapat yung tugon, maaaring maging mas madaling kapitan po tayo ng infection. Yan yung isang side ng immune system natin. Mahina yung kanyang intelligence o mahina yung kanyang lakas. Baka hindi matalo yung kalaban. So, mapiperwisyo ang katawan. Sa isang banda naman, hindi rin pwede yung sobra naman yung ano, parang sobrang higpit.
2: Active, no?
3: Active at higpit na hanggang sa pati yung parte ng katawan natin ay tinatamaan din dahil nga hindi po balanse. Kaya yung tinatawag na immunomodulation is para iayos lahat yung response, kung kailan hihinto, kung kailan naatake, at kung kailan magiging sobrang aktibo yung ating immune system.
2: Ibig sabihin, Doc Algie, hindi sapat lang na palakasin natin na ang atin pong immune system. Kinakailangan merong pagbabalanse, ika nga, mga kaibigan, ano? O pagmumodulate ng atin pong pangangatawan. Para bang isang sasakyan, Doc, normal na para tumakbo yung sasakyan, kinakailangan apakan mo yung accelerator.
3: Yes.
2: Pero hindi sa lahat ng panahon, nakadiin ka dun sa accelerator. Okay? Yeah. Kasi may mga situation na kinakailangan, pepreno ka din.
3: Tama.
2: Kasi disgrasya ang resulta nun.
3: Tumpak yung analogy mo. Ano? Kasi kung ang immune system ay parang ang sasakyan, yung immune response natin, parang mabilis yung pagpapatakbo, di ba? Kapag may tunay na panganib, kailangan itong kumilos ng mabilis at sapat kung marunong siyang mag-differentiate kung ano talaga yung threat. Pero kapag walang panganib, kailangan ding bagal, humupa yung tugon. Minsan sa mga nangyayari sa ano, kakulangan ng immunomodulation, minsan yung mga wala naman threat, doon mo masyadong
2: aktibo
3: yung immune system natin. At kapag may threat na, doon siya nagkakaproblema. So, yung mga reaction na yun na kinakailangan na maayos, kung bakit kailangan natin ng maayos na immunomodulation, mga ka-wellness.
2: Yan, napakahalaga ng Doc Algie, ano? Kaya sa mga ka-wellness natin yan, mahalaga na tandaan po natin, ang maayos na immune system ay hindi yung laging naka-alerto o agresibo ang atin pong ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan. Ito po ay yung yung tugon nila ay marunong kumilala ng panganib o marunong tumugon at naayon yung tugon nila ayon sa sitwasyon na nangyari sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, Dok, pag-usapan naman natin ang sistemang ito sa loob ng ating pangangatawan. Paano, Dok, gumagana yung trabaho ng atin pong immune system in response sa mga mikrobyo na nakakapasok sa atin pong pangangatawan? Paano ba nila ito nalalaman at paano nila nasabi na dapat ito nakapasok ito, dapat puntiriyahin natin, labanan natin ito sila?
3: Okay. So, magandang tanong yan. Immune system po natin, may dalawa siyang pace o dalawang klase ng immunity.
2: Paraan,
3: paraan ng ng depensa, na nagtutulungan yon. Yung una, yung innate immunity. Na itong innate, ibig sabihin, pagkasilang pa lang natin, talagang active na yan.
2: Nandiyan
3: na
2: yun,
3: nandiyan na yan, yung nakalatag na yan, yung depensa na yan.
2: Actually, Dok, nasa sinapupunan ka
3: nasa
2: pa lang.
3: Nasa sinapupunan pa lang.
2: Nag-uumpisa na yun siya.
3: Oo. Tapos yung adaptive immunity naman, ito naman yung, kaya nga sa word na adaptive, ito yung paraan ng katawan to adapt to threats na dati na niyang
2: nakasagupan.
3: Ina-adapt niya yung mga kalaban kung paano nila lalabanan in the future. Again, kung atake ito. So, unahin natin yung innate immunity. So, ito po yung likas na depensa natin. Kumbaga, kaya nga innate, nandiyan na yan eh. Kabilang dito yung ating mga balat as the first line of defense. Kaya nga, yung balat natin, kapag walang sugat, hindi tayo basta-basta mapapasok. Ngayon, nagkakaroon lang naman ng problema kapag yung balat natin nagkaroon ng breakouts o may mga sugat or irritation, pwede magkaroon
2: mas
3: ng entry yung mga mikrobyo. Ngayon, another thing, yung ilong. Kaya sa ilong natin, di ba, may mga parang buhok-buhok dyan.
2: Tama daw.
3: Yun yung mga ilan sa way ng natural defensive action ng katawan natin. Then, kung makalusot sa ilong, hindi yan makakalusot dun sa ating pong mucus lining. Kaya nga nagkakaroon ng kulangot, di ba? Yung Then, pag nakalusot, meron pa tayong respiratory tract na meron ding ability to trap those who are actually invaders sa katawan natin na may mga chemical na pwedeng pumatay. At yung ating immune cells na mabilis tumutugon sa ating pong mga Diba, nakalusot na dun sa first line of defense. May susunod pang layer niyan, di ba? Yan yung ating immune system mismo. Kapag yung bacteria po ay nakapasok, eh, maaaring dumating yung may mga tinatawag tayong white blood cell na ang tawag nila dun, neutrophils. Yung mga neutrophils, tumutulong yan first hand sa paglaban sa mga kalaban ng katawan ng mga mikrobyo. Yung mga macrophages na sila yung tumutulong para hulihin o takpin at i-digest yung mga bacteria o viruses o fungal infection man yan o mga cells na na-damage. So sila yung mga anong yan. Kaya, ibig sabihin, they are continuously in patrol. Kahit na walang infection, yung mga yan umiikot sa katawan natin yan, kumbaga nagkakaroon lang ng difference pag may infection na talaga. Mas tumataas yung alertness ng ating immune system.
2: Kumbaga parang yung mga nagpapatrolya. Ano, meron sa barangay, meron sa mga munisipyo.
3: Parang sa ano natin, sa normal na sa Pilipinas, di ba? Kahit naman walang panganib, walang mga krimen, ang mga pulis nagpapatrolya.
2: Sila,
3: nagkakaroon lang ng mas maraming bilang kapag may threat. Pag may na-identify.
2: Okay, nakailangan na ng backup.
3: Tama.
2: Sabi pa, ano. So yung mga, yung innate immunity natin, Doc, parang yun yung first line of defense ng pangkatawa din. How about, Doc, dun sa nabanggit mo kanina na adaptive immunity naman?
3: Ang adaptive immunity naman, mas specialized yun. Ibig sabihin, ito yung ability ng katawan natin to adapt to threats na for example, ang involved dyan yung mga B cells at saka T cells. Okay? Ang mga B cells, maaaring gumawa ng antibodies. Kaya makikita mo, di ba, na-infect ka na before. Diyan kasi sumusunod yung principle sa yung paggamit ng mga vaccines
2: bakuna
3: mga bakuna na kapag for example nagkaroon ka na ng chickenpox before kung same strain yan tapos natalo ng katawan mo sa susunod hindi ka na pwedeng tamaan kung they have the same kasi yung katawan mo pag natalo na niya yung isang mikrobyo virus man yan o bacteria meron na siyang data na nagawa yung antibodies sa tinatawag. Sukat na sukat yun, yung mga antibodies na yun sa isang specific na kalaban ng katawan, isang mikrobyo, isang pathogen. So pag pumasok ulit yun next time, may panglaban na agad ng katawan. Hindi na kailang pag-aralan. Kaya diba mostly mga viral infection tumatagal ng isang linggo, tapos nagsusubside din sila because during that time, ang katawan ay busy sa pag-create ng antibodies against doon sa mga yun.
2: Yung magawa sila ng mga mga plan. Mga blueprint
3: yan,
2: para labanan uli.
3: So yung antibodies, protein yan na tumutulong sa ating immune system na kilalanin at labanan specifically yung particular microbes or kalaban ng katawan na ito. Ano? Yung T-cell naman, iba naman ang kanyang tungkulin. May mga T-cells tayo na tumutulong sa pag-coordinate sa ating immune system, sa kanyang response. Habang yung iba naman, maaaring kumilos laban sa mga cells na nahahawa ng virus, particularly yung cytotoxic T cell, yung mga natural killer cell. Ayan. And also, may mga regulatory T cells and memory T cells tayo. So ito mga to ay may kanya-kanyang papel. Kumbaga, napaka-organisado ng immune system natin, mga ka-wellness. Ano? At yun nga, meron tayong innate na nakalagay na dyan. And adaptive, kapag may mga nangyaring infection previously, the body have the ability to create weapon. They called it antibodies. Para hindi tayo tamaan muli at masapanganib ulit sa ganong klase ng mikrobyo. Kaya pag nakilala ng immune system mo, yung isang particular na mikrobyo, maaaring gagana yung memory cells mo na tumutulong na yan para mapabilis yung katawan sa pag-produce automatically ng antibodies against a specific microbes or viral infection. Ito rin po yung prinsipyo na ginagamit sa vaccination. Kaya di ba yung sa vaccination, ang ano nun, binibigyan ka ng dose na kung saan
2: light dose,
3: merong parang
2: strain.
3: Yung kung ano yung purpose nun na hindi tatama sa iyo dapat in the future, nagpapasok sila sa katawan ng parts nun so the body can parang paralisado na hindi magkukos ng active infection. So the body can do something antibodies
2: para
3: against it.
2: Para makagawa na sila ng mga mapag-aralan na ng immune system natin. Ano? Yun ang kagandahan, Doc, sa mga mga B cells natin. Nagkakaroon sila ng communication with the T cells. For example, yung B cells natin, meron siya memorya about a certain virus sa katawan natin. I-alert naman niya ngayon yung mga T cells para yun sila yung huhuli naman doon sa mga kalaban na yun na na-identify nila which is harmful sa ating pong pangatawan. Ganyan ka sophisticated ang ating pong immune system, mga ka-wellness. Ano? Na kung i-ano po pa yun, i-broaden up po pa yun. Ako, napakalawak po, mga kaibigan. Oh. So with all that, the functions na nabanggit mo, Doc, ng immune system natin, saan po mapasok, Doc, yung immunomodulation process ng atin pong pangangatawan?
3: Actually, sa halos sa bawat yugto ng immune response, mm-hmm. isipin natin na yung mikrobyo pumasok sa katawan natin, una, kailangan itong makilala, mm-hmm. yung identification. Mm-hmm. Ikalawa, kailangan ipadala yung signal sa ating immune system kasi mm-hmm. meron tayo mga patrolman sa katawan eh. Mm-hmm. Yan yung mga first line na mm-hmm. kapag nakita nila, uy, may mikrobyo. Mm-hmm. Tapos, pag kaya na nila labanan, lalabanan nila. Oh. Pag hindi nila kaya, they will sound alarm.
2: Oh.
3: Then the body will trigger fever. Alam mo, nilagnat. Mm-hmm. Pag nilagnat ka na, uy, ibig sabihin, all your body's defense team, mm-hmm. yung ating immune system, is in full alert.
2: Oo.
3: Kaya may lagnat ka. Mm-hmm. Yun yung temperature kasi can wake mm-hmm. them up eh.
2: Tama,
3: from the barracks, kumbaga, ng immune system. Mm-hmm. So then, ikatlo, kailangan mapakilos yung cells na may mm-hmm. kakayahang tumugon directly dun sa danger.
2: Mm-hmm.
3: Ano? Ikaapat, kailangan makontrol yung lawak at tagal ng reaksyon. For example, mm-hmm. Ito lang naman yung kalaban. Mm-hmm. Dapat, pag natalo na, okay na yun.
2: Diyan lang yan.
3: Oo. Pagkatapos na makontrol yung panganib, mm-hmm. yung banta ng panganib, merong tagaawat.
2: Mm-hmm. Yung tagaawat.
3: Merong sa immune system na, ceasefire. Mm-hmm. May ganun kung sa sundalo, di ba? Ceasefire. Ngayon, after ceasefire, mm-hmm. di ba, may mga debris.
2: Mm-hmm.
3: Inside our body, we have a part of the immune system that will clear all the debris mm-hmm. of the battle.
2: Mm-hmm.
3: May ganun tayo. So, ganun ang nangyayari sa ating katawan. So, ang immunomodulation, ibig sabihin, papalakasin ito yung sistema ng katawan mm-hmm. to properly execute those steps.
2: Yung mga functions na yun.
3: Yes, kasi isa man doon ang magkaproblema.
2: Mm-hmm.
3: Yung sinasabi nga natin na hindi niya ma-identify, mm-hmm. kaya nangyayari yung mga autoimmune diseases
2: mm-hmm.
3: na kung saan ang inaatake ngayon ng immune system natin, mm-hmm. yung sarili nating katawan kasi mm-hmm. hindi nga niya ma-identify kung kalaban o hindi.
2: Oo.
3: Banat lang siya ng banat, mm-hmm. kumbaga. So, friendly fire, kumbaga mm-hmm. sa terminong sa armed forces, yung nangyayari yun within our immune system kapag hindi siya healthy. So, alimang aspect doon ang hindi po healthy at talaga magkakaproblema yung immune system, pwedeng na-identify niya.
2: Mm-hmm.
3: But the problem is, mahina naman yung ating immune mm-hmm. system. Hindi niya matalo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: O kung matatalo man niya, sobrang tagal. Mm-hmm. Maraming damage ang katawan. So, yun yung, even sa ano sa mga immunologists, yung mga eksperto sa ganyan.
2: Yes, Doc.
3: So, yan ang mga key factors na tinitingnan nila pagdating sa power ng immune system natin. Mm-hmm. Na tinitingnan nila paano nila ma-enhance yung ability na yun.
2: Kaya dapat balance talaga, Doc. Eh. That organisado talaga ng hosto.
3: Yes,
2: so. Even yung ano, Doc, even yung bilang ng panglaban natin sa atin pong pangangatawan. Let's say, for example, yung mga white blood cells natin. Oo. Ano, or yung mga killer cells o mga T cells sa katawan natin, dapat sakto yung bilang nila, Doc.
3: Mm.
2: Hindi pwedeng kulang,
3: hindi pwede,
2: hence
3: namang
2: ito ay magiging inefficient.
3: Oo.
2: Hindi rin pwedeng sobra.
3: Oo.
2: Kasi ano, hindi na magiging maganda. Ano? Kumbaga, hindi na healthy sa atin pong pangangatawan. Oo. Pag sobra na yung bilang nila.
3: Saka yung response.
2: Mm-hmm.
3: Kasama kasi sa paglaban ng immune system natin yung inflammatory response.
2: Yes,
3: kasi may mga allies or mga chemicals in mm-hmm. the body that helps our immune system mm-hmm. facilitate their function.
2: Tama, tama.
3: Diba? Yung mga, actually, hormone that mm-hmm. are ginagamit ng katawan, yung cortisol.
2: Yan, oh.
3: Yan, kasama yan sa mga sa function ng mm-hmm. Paglaban ng katawan sa mm-hmm. invaders. Oh, that fuel up our entire defense system ng katawan. Kaya mm-hmm. nga lang, pag nagka-problema nga na malakas nga siya pero bobo naman. Bobo in a sense. Bobo in a sense na hindi niya makilala kung sino yung kalaban at hindi. Parang walang radar ba?
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga sa ano, parang blinded mm-hmm. yung ating immune system.
2: Yeah, hindi pa rin magiging effective yeah. sa ating pangangatawan. Kaya nga yung immunomodulation, yan yung parang isang napakahusay na tagapag-ugnay mm-hmm. ng mga depensa ng atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, inaano yan, Doc, binabalanse niya mm-hmm. yung ugnayan ng mga ano, ng iba't ibang parte ng atin pong immune system. Hindi basta-basta inuutusan lang yung mga immune cells natin na atake lang ng atake.
3: Mm-hmm.
2: Kundi kinakailangan ng koordinasyon. Para bang yung nangyayari sa atin, mga kasundaluhan natin, di ba?
3: Tama.
2: Mga sundalo, mga pulis, pagka hindi mag naging hindi nagiging maganda yung coordination nila.
3: Minsan nagkaka-enkwentro sila.
2: Sa halip na maging successful yung mission nila, eh sila-sila mismo ang ano, minsan nagkakabanatan sila, ano.
3: Kaya ganun din sa loob ng katawan natin. Kaya mahalaga na natin na for example yung pamamaga, hindi naman masama yung pamamaga, pero hanggang kailan ka dapat gagana yung tinatawag na inflammatory response. Yun yung comparable sa immune system. Dapat matapang, dapat malakas, pero gaano katagal at hanggang kailan lang yung response na dapat mong gawin. So doon papasok yung mga sustansya that are well known to help our immune system to be more intelligent instead of more strong lang, kasama yung intelligence and yung pagiging strong na ating immune system.
2: Ayun, ha? Kaya yan, napakaganda na napag-uusapan natin itong mga ganito, mga ka-wellness, para nababalansi natin kung paano natin papaganahin na maayos ang ating pong resistensya or ang immune system ng ating pong pangangatawan. Mamaya, dadagdagan pa po natin, mga ka-wellness, ang mga kaalaman patungkol po dito sa pagsasaayos ng mga trabaho ng ating pong immune system. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel, The Secret of Health.
2: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan patungkol pa rin sa pagbabalanse ng atin pong immune system. Dokal G, ano po ba ang nangyari kapag hindi na ayos o hindi na sa ayos itong regulasyon na ito ng immune system na ating pong pangangatawan?
3: Magkakagulo yung ating depensa kasi kailangan kasi flawless eh. Hindi pa pwedeng sumablay sa isang aspeto o isang level ng depensa ng ating katawan. So kinakailangan matalino siya, so it can differentiate sinong kalaban, sinong hindi. At the same time, healthy yung kanyang mismo mga immune cells that can effectively fight dun sa mga kalaban ng katawan. At meron siyang malusog na abilidad to create antibodies. Yun yun. At bukod dun, dapat din yung mga first line of defense ingatan natin. Katulad ng mga balat, katulad ng ating ilong, di ba? Dapat healthy din yun. Kasi pag hindi yun healthy, isa rin yun sa problema na ating immune system pwede ma-overwhelm. Kaya nga, di ba, lahat ng yan, first line of defense, second line, and yung final defense ng katawan natin, yung ating tinatawag na adaptive immunity. O dapat lahat yan ay ready-ready. Ano? Kasi pag hindi po nagkaroon ng balance yan, pwede tayong tamaan ng mga autoimmune disease. Okay? Makikita nyo yung allergy is part of autoimmune disease. Di ba? Maraming may asthma, maraming may mga allergic rhinitis, maraming may mga yung mga nakakamatitindi yung lupus, rheumatoid arthritis yan. Mga example yung, yan. Yung
2: diabetes type 1.
3: O, type 1 diabetes. Mga ano yan, example na mga problema sa immune system yan, autoimmune disease. Yung psoriasis yan. So, yun yung mga ano. Then next, matagal na yung mga pamamaga, kinakailangan mag-ano na sa atin yun eh. Magbibigay na sa atin ng hint na baka ang immune system natin hindi healthy. Kasi ang nagiging chronic inflammation lang naman yan kapag hindi rin healthy yung ng immune system
2: hindi
3: natin.
2: Hindi efficient yung trabaho nila.
3: Hindi efektibo. So, pag meron na tayong mga sakit na matagal na nating iniinda, paulit-ulit, pabalik-balik, hindi lang yan mismo dun sa parting apektado. May kinalaman din yan sa ating mahusay at balansyadong immune system response ng katawan.
2: Ibig sabihin, Doc, both extremes, ano?
3: Both extremes.
2: Yung either mahina yung response ng immune system natin, or sobrang lakas naman, o sobrang tagal na itinatagal niya dun sa ating pong, kumbaga yung tagal ng proseso ng pagkatrabaho niya, ay nagbibigay din ng problema sa katawan natin.
3: Pero alam mo yung cancer, ito, maidagdag ko lang sa inyo. Alam mo yung cancer, hindi naman tayo magkaka-cancer kung healthy at intelligente yung ating immune system. Kasi in the body, we have natural killer cell as part of the immune system. Pag may nakita yan na isang cell na rogue or nag-mutate, automatic papatayin niya ng natural killer cell natin. Kasi pag hindi niya pinatayon, it can cause chaos dun sa buong cellular system. Pwede magkaroon ng cancer. Kaya nga sabi ng mga eksperto, ang strong immune system, intelligent immune system, is effective na panglaban sa cancer sa ating katawan. Okay. Ibig sabihin, pag nagka-cancer ka, ang isa sa naging problema mo, immune system. Oo. At alam naman natin kung ano mga nagpaparalay sa effective na kondisyon ng isang immune system ng katawan natin.
2: Ayun. Kaya mga ka-wellness, huwag natin kalimutan, ang kalusugan natin, hindi lamang yan patungkol sa pagkakaroon ng pagpapalakas panlaban sa mga sakit. Hindi lang boosting ng boosting. Ano? Kinakailangan din ng tamang regulasyon. Ano? Dapat nare-regulate ng maayos yung iba't ibang functions. Maliban sa immune system natin, yung ibang sistema pa ng pangangatawan natin, kinakailangan regulated lahat sila, Doc. In harmony, kumbaga, no? Para nagkakaroon ng magandang balanse ang ating pangangatawan at nagiging maayos yung overall functions nito sa ating pong katawan.
5: The secret of health.
2: Ayan. Ngayon, Doc, ang tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, paano, Doc, nakakatulong o ano ang naiutulong ng araw-araw na pag-inom ng Santom Plus Herbal Capsule in relation, Doc, dun sa pagsasaayos o dun sa pag-modulate ng ating pong immune system?
3: Yeah, actually, ang mga immunomodulator naman talaga, sustansya. Nasa nature na yan, nasa mga kinakain natin. Yung Santom Plus Herbal Capsule kasi, ang dami niyang immunomodulator, particularly ha, yung Santone. Kasi sa kanilang pag-aaral, nakita nila na yung Santones, especially yung Alpha Mangosteen at Gamma Mangosteen, ay may mataas na ability to help the body na mas magiging sensitibo yung immune system natin. Itong mga compound na ito, nakita na nila ng potential to help the immune system to become more intelligent and strong. Aside from that, ang mga to ay may mataas na antioxidant activity. Na kung saan ang mga antioxidant ay nakatutulong doon sa immune cells mismo natin na hindi sila ma-wear out ng mabilis. Kasi cells din ang immune system eh.
2: Tama, Doc.
3: Di ba? So pag puro free radicals na lang, eh baka yung immune system natin later on, bagsak na sila.
2: Tama.
3: So, yung ating immune system needs also antioxidant so that they can do their function properly. So ito yung kagandahan kasi ang Santone, kung titingnan natin yung antioxidant in nature, ang Santone nandun sa mga ranking na mga phytochemicals that are known to be antioxidant. Kaya yan ang nilagay natin sa ating Santone Plus Herbal Capsule. Isama mo pa yung mga moringin, di ba? Yung mga, yung quercetin, which is also napakagaling, yung quercetin for immune modulation na nandun naman sa extract ng moringa.
2: Yes,
3: marami pag-aaral po niyan. Kulang lang tayo sa oras, pero they have studied that in year 2009 na may mga laboratory studies, double-blind placebo-controlled trial na kinasasangkutan ng ilang mga subjects. Nakita nila na ang Santones, base sa pag-aaral, ay nakakatulong para mas maging malakas at matalino or magkaroon ng magandang immunomodulation ng katawan natin based on their study. So ito ay both laboratory and human studies na nakita na nila na mas healthy yung immune system ng mga taong kumakain or umiinom ng extract ng Santones.
2: Kaya sa mga kababayan natin dyan, ano, na gusto nyong ma-modulate na maayos yung immune system response ng ating pong pangangatawan, those bioactive compounds, Doc, na nabanggit mo, ano, will greatly help yung ating pong immune system, ano, yung pagkasaayos nila.
3: Yung nabanggit, because of the time, ilan lang yung nabanggit natin, pero sa totoo lang, ang dami-daming phytochemical inside Santone Plus Herbal Capsule na mayroong immunomodulatory properties.
2: Eh yung quercetin na lang, Doc, na nandun sa ano, isa sa mga potent yan na siya na flavonoid.
3: Yes.
2: Na meron siyang ano anti-allergenic effect. Kaya sa ating pong pangangatawan.
3: Ang tawag dyan nature's antihistamine.
2: Yung
3: quercetin. Na marami niyan sa moringa. And also sa mga citrus, yung mga quercetin niya. Pati sa sibuyas at bawang.
2: Yan, marami yan. Din. Kaya sa mga kababayan natin, ano, na gusto nilang mapasaayos, ano, or ma-modulate yung immune system nila, these supplementations, Doc, na merong clinical trials, ano, na hindi lang basta-basta nababanggit natin dito na sinasabi natin na nakakatulong, kundi pinag-aralan mismo ng mga clinics and mga experts na meron talaga silang nakitaan na potential, very big potential sa pagkasaayos na atin pong immune system, mga kaibigan.
3: Yes, kaya hindi lang vitamin C kailangan yung inimineral, kasi vitamin C, antioxidant yan eh.
2: Tama, tama.
3: Kaya tinuturing siyang nakakatulong sa immune system. Pero merong mas matitinding phytochemical inside

0: combine nyo itong yes. pag-inom ng Santone plus herbal capsule natin, mga kaibigan. No? So just imagine, kung boosted ang immune system mo, at the same time, he is very intellectual at na mumodulate yung kanya pong mga effect o yung trabaho ng bawat parte ng sistema ng atin pong immune system, ay mas magiging efficient ito para sa paglaban ng samot-saring mga mikrobyo, even yung mga nabanggit Doc Algie ng mga cancer cells sa ating pangangatawan, ay effectively magagawa po yun ng ating immune system, mga ka-wellness. Okay? Ay, maraming salamat, Doc, sa mga infos na ito na ating napag-uusapan, ano, sa mga kaubayan natin. Atin pong itutuloy pa itong ating usapan na ito patungkol sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating pangangatawan, at higit sa lahat, yung pag-regulate ng bawat functions ng katawan natin, katuwang ang pag-inom ng ating pong Santone plus Herbal Capsule. Mga kabayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. At mamaya po, itutugan natin ng live ang inyong pong mga inquiries. Dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-yes to health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Laging ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon Irtil, yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa atin pong programa. Siyempre, ang programa pong ito ay headed pa rin sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. So mga kabayan natin na gusto makasubok ng atin pong mga dekilidad ng mga produkto, puntahan lamang atin pong mga authorized dealers nationwide. At gano'n na rin, pwede maka-order nito sa atin pong Shopee page. Ha? Search lang Yes to Health 2011 o di naman kaya ay bumisita sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Mga kaubayan.
1: At huwag kalimutan mga ka-wellness ha, ang ating mga produkto ay pwede nating bilhin sa lahat ng authorized distributor ng Yes to Health, sa mga butika.
0: Mm-hmm.
1: O siyempre lalong-lalo na sa Yes to Health Wellness Clinic yeah. and Pharmacy. Yung ating po mga promo, don't forget, mm-hmm. meron tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C. Meron tayong pag bumili ka ng one box ng Santone Plus Herbal Capsule, 50% discount na kung bibili ka ng Yes to Health Vitamin C.
0: Yun,
1: ayan. At yung ano, inaabangan ng karamihan.
0: Oo.
1: Oh, yung mag-ipon na kayo.
0: Yung raffle promo natin mga ka-wellness ha. Mag-ipon na kayo ng pang-entry po ninyo ha. Ang gagamitin na pang-entry, empty pad, empty blister pad ng Santone Plus Herbal Capsule po natin mga ka-wellness. At empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix. So, hindi po na kayo niyan mga ka-wellness dahil pag-start ng ating pong raffle promo, eh meron na kaagad Doc, pang-premium na nag-aantay po sa inyo. Ha?
1: Oh, exciting. Kaya, masayang Pasko niyan pag nanalo kayo.
0: Kaya sa mga kabayan natin ha,

0: eh, mag-ipon-ipon na kagad. Siyempre, eh, more entry, more chances of winning mga kasama. Okay? Kaya sa mga kabaitan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line, 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito. Ano? Sabi niya, Doc, ano po ang benefits ng soya at iba bang ingredients ng Santon Plus Coffee ninyo? Pwede po bang inumin ito ng My Diabetes Type 2? Ito ng QC.
2: Alam mo po ang soya, isa ang soya sa kinikilala na mga nutrition expert bilang food for the future.
0: Oo.
2: Okay, bakit? Ang soya kasi, naalala ko, way back after World War II, na kung saan ang Japan ay, di ba, sinara nila yung bansa nila, hindi ako nagkakamali, because sinulugan ba naman sila ng atomic bomb. Mm-hmm. No? So alam mo, isa sa nagpa-survive sa mga Japanese ay ang soya. Based on study, ang soya ay naglalaman ng mataas na nutritional content. Una yung kanyang protein, which is very important sa tao to survive.
0: Tama.
2: Proteina.
0: Oo.
2: Ang kanyang protein ay mataas. 40% ng soybeans na kinakain natin ay mataas ay protein.
0: At okay? Isa yung doc sa ano, mga plant-based na merong complete amino acids.
2: Yeah. Kasi hindi lahat ng mga sources of protein in plant kingdom ay kompleto yung essential amino acid.
0: Yes,
2: ang kagandahan yung soya, tama ka, kompletong essential amino acid. Ang isa pa, maganda ang soybeans sa ating pong hormone.
0: Tama.
2: Kaya noon, nung panahon, naalala ko si late Senator Juan Flavio, may pinopromote siyang sumikat yung isoflavon. Alam mo yung isoflavon, ano? For prostate health, for hormonal health ng mga kalalakihan, even sa mga kababaihan, meron niya sa soya. Ang tawag nila doon sa yung mga tinatawag na bioidentical hormone na nandun sa soya. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mayroong hormonal problems, especially sa mga kababaihan, maganda kung makain tayo ng soy product. At alam mo ba sa isang pag-aaral na ang soybean din ay nagtataglay ng mga anti-aging phytochemical. Kaya nga doon sa mga bansa daw na nagko-consume ng more than 350 milligrams of soy extract o soy product every day, makikita mo ibang-iba yung balat nila.
0: Tama daw ko.
2: Yung skin nila, pumunta ka na common country, Japan, Korea, China. Sila yung may pinakamaraming consumption ng soy product. Ako, pumunta ako ng Indonesia noong nakaraan. Pina-attend tayo ng ating boss sa isang conference. Nakita ko ang mga Indonesia national, parang national food na nila yung tempeh. At based doon sa mga matatandang habang kumakain kami, sinasabi na nila yung tempeh daw ang dahilan bakit hindi sila nagkakasakit ng malalala. Yung mga buto, matitigas ang mga buto. Kasi nga, napaka-dense, kumbaga, ng nutritional content ng soya. Kaya kahit di ka kumakain ng karne, pag nagsusoya ka, makukuha mo din. Kaya di ba yung mga vegetarian, mga vegans na hindi kumakain ng meat for some reason, doon sa soybean, isa yun sa pinagkukunan.
0: Doon sila humuhugot.
2: So may mga iba't iba pang sustansya meron dyan. Prebiotics, fiber. Kaya yan ang nilagay natin doon sa ating Santon Plus coffee mix. Pwede sa mga bata yan. May mga soy milk, di ba? May mga soy coffee. Kaya yun po yung sagot natin ha. Doon sa nagtatanong, anong meron sa soya, bakit ito ay nanandun sa ating coffee.
0: Ang follow-up niya, Doc, na tanong, pwede ba siya sa diabetes type 2?
2: Pwede. Pwede kasi una, pag meron tayong, pag nagko-coffee tayo, tinitin natin yung sweetener. So, it's safe naman yan sa mga diabetics.
0: Yes,
2: And isa pa, ang soybeans ay may mga pag-aaral na sasabi na pinapatatag nito yung mga kalamnan at mga daluyan ng dugo na naapektuhan ito pag diabetic tayo. Kasi pag diabetic, humihina yung mga daluyan ng dugo.
0: Tama, Doc.
2: So, pag humihina yan, malaki ang chances na magkakaroon tayo ng sensitivity na pwede masugatan ang ating balat na mas mabilis. Di ba may mga ganun na nangyayari sa mga diabetic? So, maganda ito sa mga diabetic patient.
0: Yan, so mga kabayan din ha, na gustong sumubok ng ating friendly coffee. Ang Santone plus coffee mix, mga kaibigan. Kahit sino, Doc, pwede makain naman ito. Ano?
2: Pwede.
0: Bata, matanda, pwede kayong makasubok ng Santone plus coffee mix sa atin, mga kaibigan. Ha?
2: Especially doon sa mga highly sensitive sa kape.
0: Yan. Oh.
2: Kasi ang coffee substitute na nilagay dito, talagang soybean.
0: Mm-hmm.
2: Yung roasted soybean. Yan yung base niya. Kaya yung mga bata, ginagawa nilang pulburon yan. Taon sa pamangkin ko, ayaw niyang ilagay sa tubig. Gusto niya, papakin niya. Healthy yun kahit sa mga bata kasi hindi nga siya naglalaman ng... Ang coffee kasi minsan sa bata, mga stimulant eh.
0: Tama.
2: So, di ba, hindi natin sila binibigyan. So, pwede yun. Yung Santone Plus coffee mix natin sa kahit na nung edad. Wag lang sa baby. Siyempre, ibang usapan na yung mga pediatrics. Ano.
0: Yan, sa mga kabayan din ha, na gustong sumubok ng ating pong Santone Plus coffee mix, nako, hanapin na po yan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. Okay? Eto, another inquiry. Bakit po kaya nagkaka-vertigo? Ano po ang gamot dito? At ano po ang bawal nakainin? Floor po ito ng Batangas.
2: Ayan, common na, ano yan? Common na tanong sa atin yan, ano?
0: Oo.
2: Kasi pag vertigo, common reason, problema sa tenga.
0: Mm-hmm.
2: Yan, sa tenga. Sa loob ng ating tenga, meron tayong mekanismo sa tenga natin na kapag hindi healthy, pwedeng pagmulan yung infection, pwedeng disalign yung crystals dyan sa tenga natin. May ganun tayo sa tenga eh.
0: Oo.
2: Na nagiging dahilan kung bakit hindi stable yung mata natin. Ano? Na kahit na pumikit ka, pakiramdam mo, umiikot tayo.
0: Pa
2: kasi pag vertigo, yung iba, namimisinterpret nila yung hilo sa vertigo. Ang dizziness is not vertigo. Yung hilo, yung parang nahihilo ka, hindi mo masasabing vertigo unless ang nararamdam mo, umiikot ka or umiikot yung paligid mo. Yun ang vertigo. Commonly, pinakamaraming dahilan sa tenga. May problema sa tenga natin. Yun po yun. Ha? So, yung tinatawag na benign paroxysmal positional vertigo, commonly sa tenga yun. May ginagawa sila dyan eh, na maneuver. Tingnan nyo sa ano, sa kung meron kayong kilalang nurse, na pwedeng magpaturo kayo ng tinatawag na Epley maneuver or YouTube nyo, tingnan nyo yung position para makorek yung benign paroxysmal positional vertigo, pwedeng makorek yun. Pero kung ang dahilan ay mas malalim like infection, hindi yun masyadong effective. Pero kung yung benign paroxysmal positional vertigo, pwedeng epektibo yun.
0: Ipo-position, ere-reposition.
2: Ere-reposition. Kasi inside our ears, meron tayong tiny calcium crystal na nandun sa inner ear
0: parang
2: natin.
0: Parang yung balancer ng katawan natin.
2: Na kapag yun ay wala sa, parang, naalala mo yung ano, pag gumagamit tayo ng, ano ba yun, yung para malaman mo kung pantay ba?
0: Level.
2: Parang ganun. Sa tenga natin, pag yung wala sa balance, yung crystal na yon, yun yung nagde-determine ng focus ng mata natin. Kaya mapapansin mo yung mga vertigo talaga. Ako, so many times, na nangyari na sa akin yan eh. Yung mata nila gumagalaw ng kusa. Kaya ang pakiramdam nila sa paligid, umiikot. Or sila mismo ang umiikot.
0: Parang umiikot, oo.
2: Yun yung nangyayari. So kung ang nararamdaman yung hilo lang naman, hindi siya vertigo. Pero kung umiikot ang paligid, na kahit nakapikit kayo, feeling mo, nahuhulog ka sa hinihigop ka pababa, yun, vertigo yun. Ang suggestion ko sa inyo, magpa-check up po kayo. Punta kayo sa doktor, sa mga ENT, espesyalista sa tenga, ipasilip ninyo kasi baka may infection. Kasi pag hindi na correct ang infection sa tenga at lumala,
0: delikado yan.
2: Nako, mga ngailangan ka na ng CT scan. Mga ngailangan ka na ng mas malalim na ano. May kaibigan ko na-opera eh. Na-opera yung tenga niya because of hindi niya, alam mo ang dahilan nun, partner?
0: Yes, daw.
2: Yung paggamit ng cotton buds, masyado kasi ang matubis eh. Yung ayaw niya ng
0: laging kinukuting-ting yung
2: malinis
0: tenga.
2: Malinis masyado sa tenga niya. Sabi niya, alam mo, yung pagiging malinis ko sa tenga ko, yung gumagamit ng parang kutsara, tapos cotton buds, yun daw ang dahilan, pinaliwanag sa kanya ng doktor, na yung tutuli, may purpose yan.
0: Tama.
2: Yung pag-initan lagi yung tutuli.
0: Airwax na yan.
2: Protection ba sa tenga?
0: Maliwa yan ang pagsobra-sobra na. Pero
2: ang tutuli naman, lumalabas kusa yan. Wag lang naman yung tutuli mo eh, hindi ka na makarinig dahil marado na.
0: meron purpose talaga yan. Kaya nga iba, Doc, na laging sinusundot-sundot yan. Ako, ingat-ingat po kayo mga ka-wellness ha, kasi Yan nga, pa very big problem yan pagka yan ay na, ano, nagkaroon ng infection, mga kaibigan. Eh, ang lapit pa naman ng, ano, diba? Ang lapit ng tenga natin sa brain area natin.
2: Mm-mm.
0: Kaya malaking problema talaga, lalo pag hindi naagapan yung infection na yan, mga kaibigan. Oo.
2: Kaya pag pamisa-misa mo nararamdaman yung vertigo, mm-hmm. Posible may kinalaman to sa nerve, posible mm-hmm. may kinalaman. Pero pag yung madalas, kailan magpa-check up ka na po. Agad. Kasi may mga tao na sa isang taon, isang beses na vertigo, yung pala sobrang stress, sobrang puyat. Pero may iba talaga na every now and then. Ayun yun, alarming yun.
0: Delikado pa naman, Dok, sa may vertigo pagka nag-drive ka.
2: Oo. Oh,
0: napaka-delikado yun.
2: Yan yung nangyari sa akin. Sobrang puyat ko. Mm-hmm. Tapos sabi ng doktor, oy, may ano ka, astigmatism sa mata. Diba? Masyadong pagod yung mata mo. Mm-hmm. After treatment sa mata, nawala.
0: Naayos na.
2: Nawala na yung vertigo. Ayun. Kaya dapat magpapacheck up po kayo. Not necessary sa naturopath kasi naturopath, hindi kami yung specialist sa pagdating sa mata. No? Mm-hmm. Kami, tutulong kami sa inyo. For example, may nakita ng problema. Mm-hmm. So we can give you advice kung ano yung pwede yung nutritional support. Meron din kami mga modalities na pwede sa mga may vertigo.
0: Yes, ayun. Kaya sa mga kabayan natin na meron ganito pong problema, iniinda na karamdaman na vertigo. Yung ano, Doc, daw, mga bawal na pagkain, meron ka bang maire-recommend para sa mga kabayan natin na may vertigo?
2: Ayan, high sugar. Mm-hmm. Oo, basta something na inflammatory.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga pro-inflammatory. Ano, high sugar, then high fat. So kinakailangan pag meron kayong ganyang mga vertigo, suportahan yung katawan mo ng mga matataas yung antioxidant, mga anti-inflammatory, mga gulay, prutas, kumain kayo ng mga nuts, ng seeds, uminom kayo ng Santon Plus herbal capsule.
0: Yeah.
2: Uminom kayo ng ating premium D3 kasi premium D3 mayroong ano yan immune booster yan yun yung mga pwede nyo. Taasan nyo yung level ng antioxidant as much as possible. Bawas ng sugar. Bakit laging sugar ang binabanggit? Kasi alam mo, ang sugar ang panggulo sa lahat.
0: Tama, oo.
2: Kahit na gaano ka healthy diet mo, pag mahilig kang kumain ng mga highly concentrated sugar, lalong iniinom, tatalunin nito yung effort mo ng pagkain ng healthy foods.
0: Parang nagiging useless, Doc.
2: Oo, kasi just imagine.
0: Yung healthy diet natin.
2: Parang pinagsaka mo ng lason yung katawan mo pag sobrang mataas yung sugar na kinakain natin.
0: Ayan na nga. Kaya sa mga kabayan natin, ha? Kahit saang aspeto, Doc, ng kalusugan ng pangatong natin or kahit anong mga karamdaman, yun talaga number one na pinapaiwas natin, yung mga highly sugary foods. Especially sa mga inumin na iniinom natin, bawas talaga kayo dyan, mga kaibigan.
2: Yung mabilis magpataba yung mga iniinom natin yun matamis.
0: So yan, mga kasama, ha? Ingat-ingat sa mga ganyan po mga pagkain o sa ganyan po mga inumin. At huwag kalimutan, ha? Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule as your general supplement na makakatulong sa samot-saring problema ng ating pong pangangatawan na kinakaharap po natin. At nandyan din yung mga nutritional support na iba pang mga suplemento ng Yestro Health. For example, mata naman ang problema nyo.
2: Nandyan
0: yung Vision X natin, mga kaibigan. Ha? It will greatly help improve your vision at the same time punuan yung mga antioxidant na kinakailangan ng mata natin para maging matalas yung ating eyesight at mapangalagaan yung iba't ibang parte ng ating pong mga mata, mga kababayan.
2: Bago tayo magpaalam, wala na tayong oras. Batiin ko lang si Ma'am Leonora Escalona Navares and also si Rico Bagisi, Maria Fetriste, ganun din si Ma'am BJ Pastohaya. Marami salamat po sa laging pagsama sa atin sa ating pong palatuntunan ito.
0: Yun, okay. Para Doc, nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ko ang mensahe sa mga tagapakinig.
2: Marami salamat po, ha, and see you again tomorrow sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa ating kalusugan, The Secret of Health. Doc Aji po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin. Lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remy Lito. Uy, ito pa yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan po laging dalangin ang Panginoon Nawa ang siyang tutulon na magpalakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.

0: Ketupa, exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, upat katuig na ang XFM Davao City. Hatod namo kaninyo ang Servisyong Katropa Caravan.
3: Servisyong Katropa Caravan
2: 2026. Adi ang mga musunod ng mga serbisyo. Repair sa mga appliances, cellphone o telebisyon. Mga pamiyembro sa PhilHealth, kauban ang Philippine Health Insurance Corporation. National ID. Hatod kaninyo sa Philippine Statistics Authority. Adunay libreng gupit o massage. Anti-rabies vaccine alang sa binuhing iring o giro. Adunay sa mga health check-up gikan sa Southern Philippines Medical Center. Adunay check-up gikan sa City Health Office o gadunay dental check-up gikan sa Bernardo Dental Clinic. Aton usab namo kaninyo ang libreng kape o libreng lugaw o dunay dulaan sa mga bata o guban pang mga papremyo. Mapalit usab ninyo sa barato lamang presyo ang mga produkto sa Yes to Health Clinic, kauban ang Y2H Clinic and Pharmacy din sa Dakbayan sa Davao. Servisyong Katropa Caravan 2026. Hatod kaninyo sa Philippine Wolf Organization, Vice Mayor Libuangan, Bacachang Travelers Inn and Hot Spring Resort, 11 RCDG o Zeta P Omega. Servisyong Katropa Caravan.
3: Servisyong Katropa Caravan
2: 2026.

hapon. Salamat kayo sa miniton kayo ninyong pagsugat nako mga pariente. Tungod kay init man sabgadyod kayo ning panahon karon oy. Hala oy. Wala lang. Kana giyon. Salamat sa mga pakpak ninyo mga binayran. Salamat kayo. Maayo nga pon kaninyong tanan mga suki natong tipaminaw. Og welcome naman usab kamo ni ining atong tulumanon ang X-rated. Kung asa ang mga salida kay X-pod. Ah, dinhi ha, dinhi sa atong tulumanon, mga higala, gikan dinhi sa Studio X, sa XFM Philippines. Inyo ako makauban, ang ako ngan, Kuya Helen. Salamat, salamat kaayo. Galibog ko kung saan pagpalong ani kay taas man kaayo lagot po dani oi. So welcome mga higala ha. Ni ana sad tani ining panahuna magbatbat na pud tagsuwat tampo pinada dinhi sa ato ang programa. Og siyempre pa akong ipahibaw kaninyo madunggan ta sa nagkalain-laing dapit sa tibuok nga Pilipinas. Ah, tibok ba? Basta kay madunggan ta dinis Kabisayan, dinis Mindanao. Daghang dapit sa Mindanao ang naminaw karon mga higalag mga kaparintihan ko. O niya atong basahon ang ato na pong text line. Nawa na po ng text line din lagot. Badayin ko ano. Basta ang atong text line nagsugod sa 09. Wato na to, bigay na adere ko ang text line na to. Text food muna ako. Oy, laina po din yung mo text dito. Duwara ka buok. Pero og mga tagitaglod, dagang kayo magkapakapa. Mga tag na po taglod, malugi, mapunta ninyo. Oy. Okay nga ton text line mga pariente. 0997-615-6267. Pasabon ako ha, 0997-615-6297. Text na mo diha mga pariente, labi nagduna mo'y gusto ipabarang. Oh, barang naman. Duna mo'y gustong

higala o mga suki natong tigpaminaw. Niasalta, sugod na sad ta mga pariente sa ato ang bag-o na sad nato. Bag-o natoy, ano sabi tawag ani sa Bisaya oy?

Doon ako giandam balak alang kaninyong tanan mga pariente bosa. Tuguti nga ako magadalit ni ining atong balak. Akong balak diha kaninyo. Kining akong balak mga pariente, gikaw ang gigini, no? Gikulit kinigikan sa kinapusuran sa akong kasing-kasing. Pansadili pa, palakpaki ang tao ninyo.

0: dugaya gid mahuman aning palakpak oy. But anyway, ni anang akong balak, akong idalit kaniyon tanan labi na sa mga tagamawab. Mga tagamawab, kining balak alang kaninyo.
1: Sa dihang ikaw akong nakita, I do love you, nobody but you. Gani ako sa kalipay mura ko gamayng bata. Ang kasing-kasing ko kalit nga nalipay kaayo. Di ko malikayan nga muambak nga muwag kabayo. Imong mga pahiyom murag bulak nga namukadkad. Gani dili malikayan nga ang mga tiil ko magsigig panikad.

kusog kayong mikalit pag-abot. Gani inaulaw ako kanimo. Kay ang tinuod, wala ko'y ikagasto. Matagbuntag minsahi ko. Good morning, mahal. Ug motubag ka. Good morning, baby. Tuara. Palihog kog load karon ha. Bisag gamay lang. Mauni permi ang akong nabasahan. Abi na kugugma ang imong gipangita. Gikas lang di ay ang imong gustong makuha. Kung kita mag-date, ako ang mubayad.

Mo-order nga murag walay mo abot nga katapusan. Paminaw na ako. Murag dili na matapos ang kalibutan. Gusto kay kang pakanon. Spaghetti, burger, cake, ice cream. Sige na kong panglingi. Kung na ako'y kailang, pwede na kong ma... Pwede kong mautangan. O ako makaingon sa kong galingon. Unsa ni?

Nay, nga lagi na usahay, uy. Kanang mahigugma ka. Lain ra ba nang mahigugma ka, Ken? Labi nang nagpatong ka, kahit makasaad na yun ka. Hoy, ayaw mong saad-saad ha, nga dili ninyo makaya ha. Ayaw, promise kung malipayon ka. Ayaw, desisyon kung nasuko ka. Kay ulahigid ng pagmahay. Pero sagad yun kaayo ni sila nga. Gusto kayo ni sila magsaad-saad. Basta malipayon, labi ng di na tayo na, oy. Alam kayo na ako. Laing awit tapos mga parinti, alang kaninyo. Nining atuang tulumanon. X-rated. Inyong kauban, Kuya Helen.

Nabot nato din ni og text messages. Nag-ingon nga Kuya Evelyn. Kuya Evelyn ba uroy nga sa Jinsan man to? Kuya Helen. Kuya, unta makapangita ko o girlfriend. Ang akong number kuya kay 0905-602-5913. Ayaw girlfriend, unaha pagpangita, trabaho. Noon sa man ka, uy. Unahan ang trabaho kay kabalubiya ka nga. Ang babae dili po naganahan siguro nga. Maguyab-uyab niya, human siya'y makagasto. Dili po naingala siguro, uy. Dali kay ka makauyab karon kung duna kay motor. Labi nag-irox. Makamotor lang kag irox karon kanang puti. Maing hapon kuya, labi na sa imong suking tigpaminaw karong programa. Oo, ako di ayong timbayaon kuya. Ang ako mga friends nga naminaw ni mo, si Gino. O ako mga kauban sa trabaho, naminaw usab ni mo. Gikang kini kang Lawrence, sa Davao, sa Puan. Puan, Davao. Bueno mga pinalangga na itong tigpaminaw ha, kagahapon, init kaayo ang balita mga paryente nga nag-advise nga ito ang presidente nga mamalit kuno ta og balde mga paryente, no, para inig-ulan magsalud ta. Malilimutan ko pa ba? Nindot nga balita mga paryente, no? Kay ang among kumpanya, murag imbis nga mamaligya tani o herbal capsule, murag balde na siguro atong ibaligyaan ni, no? Musubay ta sa trending. Basig maabot ang panahon ani ha nga sa TikTok ha. Maglumba mo diag pamaligya og live sa TikTok. Inyong ibundak-bundak nyo ng mga balde nga ibabuak ha. Magtigom matod pa og kinini ang tubig sa balde kay basig dunay muabotay o madayon kining huwaw nga gitawag nilag super El Nino. Maabot ay pasabot huwaw ni mga paryente, no, murag way ulan nga mutulo ani mga paryente og mas probable mahubas ang mga katubigan ani mga paryente. So daghan unya ang mauga ani mga paryente. Daghag uga, labi na mag-edad ng 40, mag-uga na. So dili kaha ni inigtigom na tuog tubig, ipayabo na po ni sa DSWD kay, or sa Department of Health, kay daghan na po kay glamok. Murag galibog ta sa sugo sa presidente, ba dili ka drum kaha ipapalit ani Mr. President? No? Well, mga paryente, importante gyud kaayong alintunganay ani, importante gyud nga kitang tanan mangandam na ining umalabot nga kung tinuod man maabot gyud ning El Nino, no? Abi ninyo dili lang sa kanini ang bugas, tubig ang atong iandam. Iandamon sad nato ang atong kaugalingon. Kay babo mga paryente, El Nino or tingtugnaw, daghag sakit nga mutakboy nato. Pero ligon na atong panglawas, pastilan. Basta ligon lang ang atong panglawas, wala tayo gastusanan mga paryente. Di ta magsigi gastos ang mga dagko kaayong hospital bill, mga paliton ng mga tambal, lain ra ba ning magsakit ta kay maka-absent ba yata? Kunyag inig absent nato kay kaltasan po ba yata sa sweldo? Ni gamay na hinunog samot. Sabi ninyo mga parente, akong nindot kayo nga suggest ninyo. Karon pa lang daan nga naay stock mga paryente, palita og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay na kainis market ha, nakainom-domo kaning color brown nga kaning Santon Plus Herbal Capsule. Mauni! Mga paryente, daghan kaayo ang atong mapasalig ninyo, madunggan ninyo ang mga testimonya may tungod ni ini. Makaligon sa panglawas, nandun na mo yung mga balatian, malikayan ninyo mga paryente. Labi nang digid ni kalikay kaning mga kusukay mo inom, ay! Kusukay mo inom og mga elimnon, kusukay mo ni garilyo. Nala, diya ang Santon Plus Herbal Capsule, kanang brown, pangitaan na ninyo mga paryente, okay?
Uy, ang atong oras karon maura pod ni gahapon. Balik-balik man gining oras mga parinte no, ani gilami kay isulting oras pero padayon ta sa atong awit. Alang kaninyong tanan. Kamu na minaw sa XFM sa programang X-Rated. Inyong kaoban, Kuya Helen.

Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayong nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ninahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance.

Silubong na to ang atong mga ex. Grabig sugnod aning kantaha, oh. Hmm? Matod pa sa awit, mga pariente, imo pa karon, bantay ka lang ugma, oh, di ba, nagdumot? Grabe yung pagdumot niya. Ingon pag-yud siya din yung mga pariente nga ang mga kagahapon kuno ilubong. Kunya, ilubong ni mo na imuhang ex. Dile yud maayo magsipamina og mga kanta ni mga labsong mga pariente kay maoy magdala magtukmod po nato sa kadautan po. Grabe ninyo mga pariente, no? Bisan unsa pagkadako sa itong mga problema, basta dili lang gyud dautan ang atong kada bang maayo ang kondisyon sa atong lawas ba? Kada magung dali kasuko, siyempre kay high blood. Kasagaran nga dali ma-high blood, no? Kini mga putot. Kabalo mo nga nung daliin may high blood ni mga putot? Siyempre, kay andugo, dali kay masaka. Pag naog sa tiil, balik man din sa ulo. Bantay ka ng kailan ninyo mga putot kayo, di ba? Kay mao yung mga isog kayo, na talawa. Kanang duna kay mga suliran sa imong kinabuhi, labi na kanang duna kay kaagi, ining sakit kaayo, pero o kanini ang maayo lang bitawang kahimtang sa imong panglawas, dili ka puno o kolesterol, ana. Sabi nyo, makontrol lang yun ba yung mga pariente ang inyong lawas? Problema man gud nasa tong gikaon bitaw kana bang ganahan kay hingaong kay tagkarni. Ang uban da hinginom pagyod, no? Oh? Hingaon og karni, hinginom nya na pay hingiyod. Ya dili na to na makontrol mga pariente. Wala tay pagkontrol, wala tay giinom. Maunay hinungdan mga parinti. Makaingon jud ko nga di gyud maayo ang epekto sa imong lawas, negative kaayo. So, tingana man gani mga pariente, ang imong gihimo sa imong lawas, kana bang hili kay kamo inom, hingaon kay kagkarni, i-balance imong lawas, oy. Suway yun, pag suway. Pag tumar og Santon Plus Herbal Capsule, pagpalit. Pagpalit niya, naman gina sa mga butika dool sa inyo. Ayaw nang atog layo, paakan, pagkagiro dito, no. Gira sa dool. Palit niha, palit food og Santon Gold Coffee Mix. Inigmatan nimo sa buntag, kinanglan mo ginang init imong lawas. Pag tumarong Santon Gold Coffee Mix. Kutawa, di ba, batiyon, humani mo ginom, batiyon nimo ang kagaan sa imong panghuna-huna. Dili ka magsigi kasuko. Mapasaylo nimo ang mga tao nga dunay mga binuhatan nimo. Makahuna-una ka klaro unsay imuhang plano sa imong kinabuhi. Tungod kay dunay epekto kaayo ang imong panglaw, ang imong gikaon, ang imong gitumar, dunay maepekto kana sa imuhang mood, sa imong utok, sa dagan, sa imuhang dugo. Kana ding tao di ay nga naay grabbing GERD. Kanang GERD bitaw? Dili nang GERD nga naibatuta, ha? GERD man to? GERD ba? Kanang sa Bisaya pa, kanang kabuhi ba? Kanang gikan sa tiyan, musaka. Di ba, kabantay mo? Murag, paminaw niyo, murag ka nang depressed ka, nga murag anxiety, nga wa ka kasabot kung unsa imong gihimo. Mawa ang imuhang ka nang gitawag o kuan. O ka nang happy hormone, bitaw, ka nang mga endorphin ni mo, mga wa. Inigkawaan na, maghuna-una ka nga, luoy kay imong life, parting luoyan ni mo, kay, basta, dagang kay kag mahuna-unaan nga, luoy kay ka, ang uban na di ka kaya maghikog. Di ito, ang problema lang dito, ang GERD. So para makuan bitaw, para bitaw matarong ng inyuhang kuto-kuto, na inyong tiyan bitaw, pagpalit mo og Santon Gold Coffee Mix. Kaya ba mo ang Santon Gold Coffee Mix, naana na diha katong mangustin, naana itong ampalaya, katong tanan nga naa sa gold sa una, naman na diri sa Santon Gold Coffee Mix, kini ka imno na lang nimo unya mag-enjoy pagkasabuntag. Ana, dili lang ka magdali sa imong kinabuhi, good. Ang uban mong gudya, magdali og kadato, maana, gustong madato dayon, bisag wa pa nang nanghit sa silingan, o musugot ba?
Be, dungaga na to rin yung kagool, be. Aro makahuna-huna mo aning mga taong yung mga hinigugmah.

muorsa na po natong kabuhian ni mga pariente. Ambot, oy, anong inganing panahon ng muragibate naman tayo nung obligasyon naman hino nato ang ating hatag aning panahon na buang naman siguro niya. Dili pa pwede mag-enjoy-enjoy taning Pasko-Pasko o niya humandili lang ta maghinatagay sa? Kaya murag obligasyon na nato ba? Murag kulbaan na ta? Pero applicable lang ni sa to ha? Dili ni applicable sa atong boss? Ay nako. Oh, ano lang siya. Pero bitaw no, seryoso. Matagbuntag mga pariente. Masugdan bitaw nimo nga dili maayo ang imong adlaw. Kanang bitaw natulog ka sa gabi nga do na kay gihuna-una ang problema. Di magsilbi. Pag mata nimo buntag. Dagya po nimo imuhang problema. Suway daw ninyo, i-regulate ang inyuhang mga panglawas kanang inyong gibati. Tumarmo og Santon Gold or pag-inumo og Santon Gold coffee kada buntag. Pag mata sa buntag, dili mag-inom og tubig ha. Init nga, ininit. Oh, dili init kay malaswaan man sad mo ana. Kanang alaba, ab. Santon Gold Coffee Mix, inom sa buntag. Mubalik o kadaghan inyong endorphin, positibo inyong pananaw sa kinabuhi. Ang tanang problema, makaya ra. Kana kaya regulated ang imuhang sulod sa imong lawas. Pero dili ganit ma-regulate. Na yudyuron yung kasi imuhang pagbati ngadto sa negatibo kaayong tibok adlaw. Makatabang ang Santon Gold Coffee Mix. Dili lang sa imong panglawas, kundi sa imong emotional, mental health, emotional health. Tungod kay pag-regulate ni ini mga paryente, no? Hala, nasa mga butika, mga pharmacy, mapalit ang atong Santon Gold Coffee Mix. Mga paryente, pasaylo ayod kayo ko ninyo, nininintak na ato ng Tagano pagtaba, pagtagad ang suwat nga ipadadin sa atong tulumanon. Suwat ni mga paryente, mga kagulanan ni sa laing tao, ipadadin sa ato. Wala na nagpasabot nga dungaga na to inyong problema. Ang ato aning pasabot mga parienteng do naman joy mga tao nga nanginanglan gyudin taon sa atong tabang, sa atong tambag, sa atong maayong panghunahuna. Maayo man ta kay gainom man ta og Santon Gold Coffee nya. Maayo man atong panghunahuna. Di apoy mga tao nga guol pud bida kaayo, no? Buino nining takna sa atong programa sa X-rated. Ato nang pagabatbaton ang suwat tampo nga gipadadin sa atong tulumanon.

Higala maing hapon pag-usab ninyong tanan. Niining mga taknaan, atong tagaan o pagtagad, kining suwat tampong agipada ka na ito. So, sa kalalaki nga taga mo albuhal, Cebu. Kining ato karong suwatan po, ato kining uluhan og ayaw kog biyai. Matod pa din sa atong suwat. Kuya Helen, palihog lang ko tawag ako sa pangalan nga Jum. Taga mo albuhal kuya sa Cebu. She fills my heart. Kuya, 26 anyos na ko karon. O kining akong suliran kuya, may mahitungod kini sa akong gibating gugma. O sa akong karelasyon kuya. She fills my soul with so much love. Aron ninyong hingsabtan ang tanan kuya. Ini ko pagsugod

0: Oo nga, gini mo ba yung eh? Paano rin kayo ka mo dapat o babay?
1: Oh, galagot man. Makalagot. Mong, katilaw yung permi.
0: Gapoy, gitapunto ni mo.
1: Para pagbat ngon.
0: Bay, di ka madlog na buwag gani, Mary?
1: Ah, no. Di na mahita po. Love kay kuwana niya. Mong,

0: Chum, kisa mo din mo kachat?
1: Mura lagi ka o gikilig. Una, sige kag smile.
2: Buang ka! Ah! Ha? Kota na sa ka? Buang ka? Ha?
3: Nabuang ka na, Chum. Nga nung yano karamang kaayong mo dapat ni Mary, ha?
2: Makalagot man. Silusa kayo.
3: Natural lang nga magselos ang usa kauyap. Pero kung ang binuhatan sa usa, makapaduda, dili sab ka magkamahay, unsa ang isulti sa imong paris. Wa ka magtanaw sa imong uyap. Nga imong gipuyo din, he. Ha? Daot na kaayo. Kaya nurak ay kamubunog niya.
2: Naunsa matahan ka, Maoy? Imbis ako imong dapigan, ato man ka mudapig ni Mary?
3: Nga nung mudapig man kunin mo? Nasayop man ka.
2: Kapoy, beri nyo! Kapoy ng baya! Yeah, Maoy!

0: Nakanto siya na di muli sa inyo tulo na kadlaw.
1: Pwede mong ganyan sa kabuon? Lagot kay. Samo kay Smiri. Sabong kasi sa mama.
0: Konsol lang sila ni Mubay. Lagsad kayo ka ni Mary, maong suntihan din ka niya.
2: Jama!
1: Oh! Mariapas mag-a! Mariani mag-a!
2: Jom, please! Mamauli na ta sa bahay. Tana! Nagpaabot na si mama ni mo. Ayaw kalibot. Masakit to ng imong inahan. Sige na, Jom. Tana! Mamauli na ta. Tara ba! Aron makapahuway ka og tarong. Mamauli na ta, Jom.

0: Salamat kami pa uli ka, Chong.
1: Kapag latagaw eh. Gusto ko mapahuway sa bugtaro. Oh, giving your sa kwede.
0: Oh, Chong.

0: Mga arat at yung, kay gikapin ako sige na kalakagi ni sa mall.
1: Kunya lang kita mga on good. Huwag mam ko gigutom.
0: Pero gigutom naman ko. Nalipong ko. Buntag pa ko nga huwag ni kaon.
1: Mayroon ka rin kung dilit na mga on pa. Di ko ta mga on. Ha? Nasabot ka? Kahig oda!

0: Santol Plus Herbal Capsule.
1: Utana ko pa.
2: Uy, unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay Spanish.
2: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
2: Kaysa yun rana?
1: Si Katabe.
2: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting
3: XFM.
4: XFM.
3: Time check brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.
1: Mga katupa, exciting!
3: Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagahan na kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Ito Buzz Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung surang-surangon ako, I mean, dali ra kay mo init ang akong ulo ba? Labi na og surang-surangon ko. Basta gani, nanay magdunga na gani og hilak. Ay, ingana jud ko kasalbahis kuya. Gani, usa kadlaw ni ana, gisurang-surang nasab ko ni Mary.

0: Gip pun nak igok.
1: Sobra naman ko nang gibuhat ni mo, kuya. Sige lang kami ang dapatan.
0: Why magbuhat ako? Nakadango ka? Ha? Why magbuhat ako?

0: Oh, nga do?
1: Ayaw lang pagsakit, Chong.
0: Sulti, oy!
1: Matuog na ta na. Dugan tap ka to. Dali na.

0: Isa ba?
1: Una ta mga tog. Mahuta na lang ta ko ni mo.
0: Isa na.
1: Love you ko ni mo.
0: Mahuta na magkala?
1: Tungod kay Yanura lagi ka mapasakit ako. Dili man yung mao ang imo gisulti na ko sa una. Anak ka nga. Mahalon o panggaon ko ni mo. Pero imo lagi kong kulatahon.
0: Love te ka. Suma! Giipong ka te ka din sa amo. Love gid te ka. Pero ikaw man good. Gusto kay ka magsurang-surang. Ibaog yun na siyang talilagay sa puko na atong uo. Love te ka, te man din na. Sige na siya matulad ako. Dali, be. Kaya kus, be.

0: love you, saya memessenger. Kan saja.
1: Ika dan aku, ibu berlaku.
0: Pendengar dong, I love you, mana demo?
1: Dah, kena buang dari mana?
0: Oh, saya kena buang. Aduh, maya ko ina, ane. Dia hentus na ko ang tanahan o ba, demo? O, demo na ko ang dibuang.
1: Amo, magigap. Buang, kan?
2: Agahe mo gani ko!

0: Sonia, malipayo na ka. Naglubog ng imong kapuyo, nabughat og mihubag ang samad-agi sa operasyon. Tungod kay imong gikulata. Unsa kang klasiha sa pagkabana, ha?
1: Naputong managukuat tugod.
0: Naputong? Ha! Di ka angay may mong usa ka bana. Tungod kay wakay kasing-kasing.
1: Mo!

0: kondisyon mo?
1: Milayas na siya. O gibiyaan na kaniya tungod sa imong kasalbahis.
0: Dili ka na silood, ma. Dili!
1: Wa ko magbakak. Tanawa ang sinina niya. Wa na!
0: Ma! Ma! Dili! Ma! Iliugo! Wala to na yung mga sinina, ma! Mary! Mary!
1: Wa na siya makaantos sa imong pagpaantos niya.
0: Ma! Mahina ko mabalik pa si Mary! Mahal ko siya, ma! Dili ko niya bihan! Mahal ko ni Mary! Dili siya mabihan ako! Dili, ma!

Helen. Sakit kayo ang pagbiya ni Mary nako. Wala ko makatuo nga maukin ang iyang buhaton. Wala katuo sa imong baga. Wala ko katuo kuya nga maukin ang iyang buhaton. Nagsigi ko pangita niya kuya. Murag nagdamgur ako kuya bang asa na ka ni siya karun. Minsahin ako para ni mo Mary kung asa ka man karun. Palihog balik na intao na ako. Taginahanglan ko ni mo. Mag-aapog na akong ani. Kuya, ang ako mga pangutana maokini.

0: Kala, mga almoranas, balik ko dahil yung energy naman o rehibo.
1: Kumusta tayo? Pag inom ni mo sa Santa Blas Capsule?
0: Mga kapisimana, nahiyo sila.
1: Dako, itabang si mga Santa Blas Capsule.
0: Ayaw mo na nga, sige, hanap ko hantod ka ron.
1: Kumusta naman ni

kan ini magkakatulog ko dahil yun. Magkamatman ko duga na sa kasbali katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yun. Baon niya. Kumayan ako ng tulog. Magdamin yun na good ko. Kaniyan to, dili man. Masama.

0: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Kailan nga nung nag-iinom magani Santon Plus Capsule tayo?
5: Oo, lagi siya akong danlak. Kadako kayo. Amun nga nung yung tubo matudre. Kanya mo ito nga pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kadi mo ko sa radio nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kala, mga almoranas. Balik ko dahil na nandit naman ang origin.
4: Kumusta tayo pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
5: Mga kapisimana. Nahiyos na.
4: Dako ang tamang simang Santon Plus Capsule.
5: Ako kayo mo na nga, sige yan, ako hantod ka ron.
4: Kumusta naman ni mo ang dalilakong tayo?
5: Awa no.
4: Wala na?
5: Oo no.
4: Okay na kayo.
5: Uli na.
4: Sa uptake na kayo ron tayo.
5: Oo.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o wag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaugulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: XFM.
2: Exciting?

0: FM.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Hinali, para sa akon, importante gin ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Santong Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
3: Susa ka mo, pagtumar na o Santong Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal

0: Kapit na butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlunir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlunir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

Hindi magkatulog ko dahil nag makamatman ko duga na sa kasbali katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil ang baon niya. Kumayan akong tulog. Magdamin ko na good ko. Kami ato dili man. Masama.

0: Lingit mandayon. Ikipot-pot. Exciting.
1: XFM.
0: Exciting.
2: XFM time. It's 4 o'clock.
3: Oras sa tugyan niyo sa Omega Advanced Spray and Omega Painkiller Pro. Born to move, tuloy-tuloy with Omega.
4: XFM.
5: Exciting.
6: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan? O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina? O kaya naman maharas online? Madalas nating isipin na biro lang yon o wag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: ating pabalik-baliklang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
1: na all-in-one
0: sa presyo
1: magaan.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Samsung Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Hinali, para sa akon, importante gin ang pag-atipan sang akon lawas sa matag-adlaw. Ang mga ginaupod ko, tumar ang Samsung Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
3: Sa

0: Santo City.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santo Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Si Jilin Villarin, sinapili ko gid ang Santo Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
3: Musa kamo pag tumar na og Santo Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na epektibo.
6: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Ug ang kanindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili mani sama sa ubang kape. Daghan mani og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix
7: sa jod ko. Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santo Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
11: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet. Sa una, pertigit na akong kulbaa o kabala kadihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santo Plus Capsule. Kanunay na kuning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
3: Usa kamo pagtumar na og Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula.
12: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Makakon ka eh, ha? May magmagulag na lang tayo, ha?
14: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag. Stila niyo,
13: sige, magbulag da, bulag da. Sige, magbulag.
14: Tungaon na lang na to itong mga anak.
13: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
14: O sige, kung tungaon na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
13: Eh, bagaan ni Magnaong Uy, piliyon pa yun ang dili mo, ha?

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atutan sang lawas kada adlaw. Amo nga ginaupod to kumar ang Santong Plus Herbal para mas energetic

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang mga bukol-bukol,
2: Santone Plus Herbal Capsule, napamatutang epektibo.
3: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, isa ka bet. Sa una, protigit na akong kulbaa o kabala, kadihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat, sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini sa ako.
2: Usa kamo pagtumar na og Santone Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula.
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
1: Ang mga bukol-bukol,
2: Santone Plus Herbal Capsule, napamatud-ang epektibo.
6: Si Jillian Villarin, pinapili ko gid ang Santone Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahit.

0: nang luwa si Harvey niya, ni daku ang iyang baba.
1: Baba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang gisipang baliti, ni daku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka?
1: Mangi ko para muda ko puning ako.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. Poprotektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pambabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaukulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Ako di ay si Tonyo Baldomino, 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, vertigid lisura sa akong kahimtang tungod sa akong arthritis o sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod o lutahan. Unya, permi pang labad ang akong ulo. Halos dilit na ako makalihok ng tarong. Takugyod akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo. Santong Plus Capsule, sukan-sukan ato radyo kumihon nung sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon, kaana kayo ilihok. Normal ka nun ay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Salzone Plus Herbal Capsule. Napamatutan, epektibo.
3: Kailan nga mo mag-iinom mag-ani Salzone Plus Capsule tayo?
4: Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo ito dire. Kanya mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Pwede mo ko sila dyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, tala, mga almoranas. Balik ko dahil na yun. Naman, horrible.
3: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Salzone Plus Capsule?
4: Mga kapisimana. Nahiyos na.
3: Dakong itabang si Mang Salzone Plus Capsule.
4: Ako kayo mo na nga. Sige, hana ako hantod ka ron.
3: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
4: Awa no.
3: Wala na?
4: Oo no.
3: Okay, nage.
4: Uli na.

0: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Kada buntag, uban nato ang kalipay. Santong Plus Coffee Mix, kape nga dunay pag-amping. Sa patagigot, nagdala kini og kainit sa gugma ug kalagsik. Baog babati nimo nga ikaw ang prioridad. Santong Plus Coffee Mix. Kape nga naay istorya. Kape nga para nimo. Kay kada adlaw, deserve nimo ang kape nga puno sa kalipay. Santong Plus Coffee Mix. Timpla ng pagmamahal.
2: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Nagsugod sa bakak, nagpadayon sa bakak. Mao ka na ang Socoteco 2 JVA. Dili ta mo sugod nga kita ang magpas-an sa gasto. Tungod lang sa kasabutan na walay klaro atong panalipdan ng atong kooperatiba ug mga kabtangan. No to JVA. I-boycott ang plebisito. Imong kooperatiba, imong boto, imong kaugmaon.
4: Kalit na pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit na pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5-10 ka minuto ang ginatawag nga trunch and fall. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinumdum, gikan sa Socoteco.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga bukol-bukol.
6: Santone Plus Herbal Capsule, napamatutang epektibo.
7: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atikan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod ta kumar ang Santone Plus Herbal para mas energetic

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Anna?
2: Exciting!

yung gabi sa tanan, sa tanan ng mga katauhan nga nagasubaybay niining programa sa XFM Tagum City 107.1. Live na usab kita niining kahaponon mga suking tig paminaw o nagalantaw no, no nagatanaw niining programa. Akong gi panghinaot nga ana-ana usab kamo magapadayon sa pag subaybay no, o magapaminaw sa atoang mensahe mahitungod sa balaang kasulatan o atong nahisgutan sa milabay ng mga gabi eh, no, ang mahitungod sa pagkaon no, kung unsa ang kabubuton sa Dios nga gihatag mahitungod sa pagkaon. Ug niini nga kagabion mga higala igsoon, usbon ako maayong gabi, pahimutang kamo sa inyohang tagsa-tagsa ka mga dapit karon, o kita maga saluhan nato ang pagpaminaw no sa mga balaang pulong niini nga kagabion. Ug ako diing gi pasalamatan no ang atoang mga katrupa no nga padayon nagasubaybay niini nga nagasuporta niini nga programa no. Ingon man usab sa tanan nga dapit nga naga-hook up no, nagasubaybay niini nga programa no sa nagkalain-lain nga mga dapit diha sa XFM Dabaw ug sa XFM Mati no, mayong gabi sa tanan ug sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon ug sa XFM Sambuanga, mayong gabi sa tanan mga kaigsuunan, mga katrupa, ug sa XFM San Franz no, ug sa XFM Bayugan na tay mga kaigsuunan, mga kahigalaan din ha sa Bayugan City. Mayong gabi sa tanan. Dinhi sa ato ang programa ang tingog sa Reformasyon. Ako nagapasalamat, akong ipaabot ang mga pagpasalamat din ha sa ato ang CEO, walay lain kundi dili si Doc no, Remilito Oy. Mayong gabi kanimo din ha Doc, ug sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy. Mayong gabi kanimo din ha Ma'am, ug sa atong General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi usab kanimo din ha Sir. O sa atong Station Manager Sir Alner Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo Sir. O sa atong Master Control Sir Ken Acevedo, mayong gabi kanatong tanan. O sa pagpanimbaya no, greetings to all mga kaigsuunan sa kahanginan, mga kahigalaan, usbon ako salamat sa inyohang pagtanaw, sa inyohang pagsubaybay niining programa sa ang tingog sa Reformasyon, labi na din ha sa Digos no, Ranel Abu-Abu, mayong gabi no, mayong gabi sa tanan uban sa imuhang mga kabataan, pamilya, mga mahal sa kinabuhi no. Brother Imboy Abu-Abu usab din ha sa to ang mission, atong pangulo sa mission, mayong gabi. Kung mahinaot ko nga ang Diyos magapanalangin usab no, kaninyong tanan din ha na sa Digos, Brother kaigsuonan usab si Brother Aquino no, Brother mga kaigsuonan nga na din ha no, wala ko ka kuhan sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga pangalan, mga kabataan usab no, mayong gabi kaninyong tanan diha og salamat sa inyohang pagsubaybay ni ining programa. Inguman usab sa mga kaigsuonan din sa kapatagan no, Brother Chami Punay no, Punay family, uban sa iyahang mga kabataan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Inguman usab sa tong mga kaigsuonan dito sa Bukidnon no, diha sa Bayabason kay Kuya Boy Tadli, maayong gabi kanimo din ha Kuya Boy, uban sa mga interesado usab din ha no,
sa ato ang kaigsuunan usab din ha sa bukid nun sa nadapit nga bahin mga kaigsuunan diha sa bukid nun sa basta din ha sa bukid nun mga kaigsuunan o mga kahigalaan nato din ha no nga nagasubaybay usab brother Mendoza family uban sa iyahang mga kabataan no brother Pete Mendoza uban usab sa kang sister o sa mga kabataan mayong gabi kaninyong tanan din ha og ako nagapasalamat sa inyohang pagpadayon nga pagsubaybay sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum no mga kaigsuunan nga padayon nga naga subaybay ka labi na kang Doc Manasis Dumagit and family no mga kabataan ingon man usab sa mga dool din ha sa ato ang simbahan no sa Bisayan Village labi na kang Sister Wilma no nga kanunay gyud nagasubaybay sa ang tingog sa reformasyon no mga kaigsuonan usab nga naa din ha no si brother Lumando family yung manusab sa Tagapulot family Rubino family Francisco family si Doc Jupre Laget usab no dinhi sa Tagum mga kaigsuonan mayong gabi kaninyong tanan og ingon man usab sa atong mga kaigsuonan dinha sa Abiod no Yaron family Ruyo family Akyatan family og Bukaling family mayong gabi kaninyong tanan ingon man usab sa Alingalan family og sa mga kaigsuonan nato sa Maragusan no mga kaigsuonan brother Edwin Inuhalis, ingon man usab kang Sister Ali, Sister Marlene, mayang gabi kaninyong tanan din ha, no? O ang Diyos magapanalangin o magauban usab kaninyo din ha. O ingon man usab sa itong mga kaigsuunan, mga pamilya din ha sa Nabunturan, no? Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Amping mo din ha, no? Labi na sa ako ang mahal sa kinabuhi, Sister Dindin, o uban sa mga kabataan. Ingon man usab sa akong mga kaparintihan, no, Bungkak family, Gaso family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No? Ingon man usab sa mga Kapuno family, no, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, mga pariente, mga kasilinganan. O ako nagapasalamat sa inyohang padayon nga pagsubaybay, no? Ingon man usab sa itong mga kaigsuonan nga kanunay, Sister Arlene, din sa Mawab, no? Nagapadayon nga nagatanaw karon o sa ito ang mga kaigsuonan usab sa Mati, no? Mayong gabi kaninyo din ha, Sister...

0: Lima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
3: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, retigid lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, og sigig saka sa akong presyon. Kadabuntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod. Ug lutahan. Unya, permi panglabad ang akong ulo. Halos dilid ako makalihok kong karong. Takugyod ako kasalamat sa Ginoo kay nadunggan nako sa radyo. Santong Plus Capsule. Sukan-sukan ato. Radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon kaana kayo ilihok. Normal lang kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat gyud kaayo sa Ginoo ug sa Santong Plus sa pagtabang sa kanako. Ang mga parehas nako, tulayigin ninyo ang Santong Plus.

0: Tita.
1: Mm. Oo, ikaw.
0: Punta na ako ni Uba. Mm. Kita kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
1: Kasi yun. Kablo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
0: Mm. Yun naman.
1: Siyempre, bata pa lang. Haod na kayo mo English.

0: problema. Coleus amboynicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Plus Herbal Capsule.

0: FM。
1: Kapitan Lodre.
2: Acik.
1: Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Oh! Mau ba? Unsa man po.

0: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatutan, epektibo.
1: Kaya na nga mo mag-iinom mag-ani Santon Plus Capsule
2: tayo. Oo, lagi sa akong danlak. Kada ko kayo. Amor nga no, yung tubo mo to dre. Kanya mo ito, napahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sila diyo nga mga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya, mga almoranas. Balit ko dahil na energy naman o rinibo.
1: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
2: Mga kapisimana. Nahilo sila.
1: Dako itabang si Mang Santon Plus Capsule.
2: Ako kayo mo na nga. Sige, ano ako hantod ka ron.
1: Kumusta naman ni mo ang danlak kong tayo?
2: Ah, wala.
1: Wala na?
2: Wala.
1: Okay, okay.
2: Uli na.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Nagsige na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuan na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
3: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas.
0: Sulayi ang Premium D3.
4: Premium D3.
0: Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo.
4: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga bukol-bukol.
2: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
3: Silya Pibrahas, sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag regular na pag-atipan sang amon kagalingon, tabahin man ang amon routine kag pag-inom sang Santong Plus Herbal Capsule.

0: referensya sa pobre ug dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

kan, hindi magkakatulog o dayo, magkamatman ko, dugan na sa kasbalik katulog. Lima na din ka, tuwid na din ito, makatulog dayo ang baon niya. Kumain ako ang tulog, magdamdo na good ko. Kaniyat ko, dili man.

0: ang maputi nga banit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatugtan, epektibo.
4: Kaya na nga nung mag-iinom magani Santon Plus Capsule tayo.
5: Oo, lagi sa akong ganlak. Nagako kayo. Amor nga nung itubo mo itong dre. Ngayon mo itong pahinod ko sa Compostela. O man mayo. Kaya mo ko sila diyo nga mayo ang mga bukol-bukol, mga glitter, kaya mga almoranas. Balik ko dahil na energy. Dama na horrible.
4: Kumusta tayo? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Capsule?
5: Mga kapisimana. Nahiyos sila.
4: Dako itamang si Mang Santon Plus Capsule.
5: Ayo mo na nga sigihan ako hantod karon.
4: Kumusta naman ni mo ang danlakong tayo?
5: Awa no.
4: Wala na?
5: Wala.
4: Okay na kayo.
5: Uli na.
4: So update na kayo ron tayo.
5: Oh.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
4: Hinali, para sa akon, importante yun ang pag-atipan sang akon lawa sa matag-adlaw. Among nga ginaupod ko, tumar ang Santong Plus Herbal para sa mas energetic ko nga pang-adlaw-adlaw.
3: Susa ka mo, pagtumar na o Santong Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
5: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

kay lima ko sa pinigo dayon. Nagmakamatman ko duga na sa kasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayon. Baon niya. Mayroon akong tulog. Magdangyo na good ko. Kaniyan to, bili man.

0: Now available in your nearest drug stores. Sister
1: Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: O diay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige diyog kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayon og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. So kada itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix, parang niyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

Wow, ayan, ayan, ayan, ayan. Okay, mga pariente, mayong gabi ikaninyong tanan.

0: So, Nay, nakailan na kaning kapsula?
1: Nakailan na.
0: Ang anong ganaan makamino man eh?
1: Nay, alibyo ang atong pamati sa lawas.
0: O siya, pamati sa lawas mo kanito?
1: Sakit kayo kung tiin, tuhod, o makamot, arthritis.
0: Sukad pag inom nimo sa Santong Glass Capsule, kumusta man yung arthritis?
1: Tawa ang sakit. Tawa ang panakit sa lawas. Inom ka mo ani nga capsule kay makawakay ni sakit sa lawas.
0: Sa mga katropa, kung gusto mo palitan niyo, dapat tanawag ninyo

0: Inaon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. Cess the Pain.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
0: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Ako Sir Neil, tagamawab. Sa una, duya kaya kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

pariente, no? Alungog mo sa kanta mga pariente. Klaro, tataw, tinaw, nagipasabot. When we are hungry, love will keep us alive. Tuara, nangabuang na sila mga pariente, no? Alaw mga suki naton ti paminaw maayong gabi ikaninyong tanan. Welcome naman usab kamo dinhi sa ato ang tulumanon. Matag gabi ang tulumanon nga naguluhan ang putahi sa gabi. Siyempre inyong kauban Kuya Helen. Matag gabi lain-laing putahi ang akong ipakaon diya kaninyo. Pinaagi sa mga awit. Ayaw ninyo glain na pagsabot mga parente, ha? Kay dali biya kay kung maglagot. Na kanang pagingon na to putahi, putahi na. Ayaw na ninyo usbang. Ang putahi sa gabi, magsugod kini og kuradang alas 8 sa kagabion. Ang tudyod ni alas 12, waitol ganay mga pariente, no? Labi na ni orasa, sayo pagkaayo, kay ting urong paron. Ha? Wala usay matulog, ha? Wa usay matulog, okay?

tuog kamingaw sa atong mga kagahapon. Mao kini ang atong tulumanon. Ang putahe sa gabi. Di apay laing sultadas mga awit akong gidalit kaninyo mga kaparintihan ko. Ayaw lang mong kalimot mga pariente ha, na matagabi kinahanglanon, siguraduhon, sirhan inyong mga panimalay, arundili, kawata.

alerto ta atong panglawas, ati manon gyud pirmi, no? Atong palibot, atong panimalay, ati manon atong mga anak, asawa, bana, ati manon gyud na mga paryente. Pero ayaw kalimot ka na imong kaugalingon gyud, kinanglan ati man na, ha? May mga kapika sa kinabuhi, dungan mo sa pagtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Usbong ko ang anha, Santon Plus Herbal Capsule, kanang brown bitaw ang iyang sudlanan, pagkanindot kaayo na. Makapahatag kahimsog sa imong panglawas, malikayan ang mga future nga mga dili maayo, nga mutakboy, nga mga balatian, makaregulate kini sa imuhang dugo, aron nga dili mutaas ang imong alta presyon, ang pangalan Santon.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ipa wala. Pero ako, naa.
2: Exciting! Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
3: XFM.
4: Exciting!

0: exciting!
1: Ang mga bukol-bukol!
2: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo!
3: Si Jilin Villarin, sinapili ko gid ang Santong Plus Herbal Capsule nga tumaron para

0: Generation X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Xanthan Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Xanthan Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Xanthan Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baldihan. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Xanthan Plus Coffee Mix sa jod ko.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang mga bukol-bukol.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Napamatud-ang epektibo.
8: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka bet sa una. Pero tigid na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa akong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santon Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw og sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban. Nahupay ang mulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw og mikupos ang bukol. Karo nagsik na kaayo kong mamaligya o gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo og sa Santon Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santon Plus kay nakatabang gid kini sa

0: magbulag. Sila niyo, sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
0: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, pagkaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili imuha.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
4: Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atutan sang lawas kada adlaw. Amoy nga ginaupod ka kumar ang Santong Plus Herbal para mas energetiko kada adlaw.
3: Musa ka mo, pagtumar na og Santong Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
2: Ang mga bukol-bukol.
3: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
7: Si Jillian Villarin. Sinapili ko gid ang Santong Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahit.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Pilting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, ni daku ang iyang baba.
0: Mo ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, ni daku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man tatap?
0: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Welcome po muli sa pinibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santum Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopath. Kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Baclan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga kaalaman na may kinalaman sa natural na gamutan at pag-iwas sa karamdaman.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan. Welcome na welcome. Mayroon po mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gayon kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayong maka-avail na ito sa ating mga leading drug stores. Kaya po ng Watson sa TGP, South Star Drug, Generica Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness ha. Ang ating Santum Plus Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health. Ay pwede mabili yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat po ng produkto ng Yes to Health

0: Yung mga produkto pwede nyo mabili sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mga ka-wellness. At ang kagandahan pag sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, pwede kayo maka-discount. Mm-hmm. Meron tayong special discount for senior citizen at pwede nyo mabili ang ating mga promo. Yung promo ho natin, napakaganda kasi pwede kayo makabili ng buy one take one ng ating Yes to Health Vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumili ng isa, may libreng isa. And yung isa pa nating promo, pag bumili ng isang box ng Santon Plus or capsule, 50% off na pagbibili ka ng Yes to Health Vitamin C. Napakasaya niyan dahil laking tipid, ano?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kailangan natin ng ganito mga supplement, ano? Sa panahong ito na sagana talaga yung, ano, kumbaga yung sources ng karamdaman, mm-hmm, ano, sa mga sa paligid po natin. At the same time, sa Yes to Health, may mga modalities po tayo, ano, na pwedeng subukan kasi minsan kailangan natin ng mga other modality. For example, yung mga mugukbuyang Korean therapy, mm-hmm, acupuncture, mayroon pa tayo mga biozapper. Sa program naman, sa naturopathic medicine, mayroon tayong cleansing and detox, mayroon tayong nutritional therapy. So marami na pwedeng ibigay sa inyong recommendation ng ating mga naturopath. So ang kailangan lang, bisitahin ng Yes to Health at kausapin po yung ating mga consultant.
2: Mm-hmm. Yeah, so mga ka-wellness natin, ha, i-grab yung opportunity na makapunta at makabisita sa ating po mga wellness center para mabigyan kayo ng personalized program. Yung programa na ito ay naaangkop na, mm-hmm, para sa inyong mga karamdaman, ano? Kasi niniwala tayo na walang certain modalities o, mm-hmm, walang isang gamot na para sa lahat, ano.
0: Totoo yan.
2: Kinakailangan yung personalized doc na naaangkop talaga para sa iyo.
0: Oh, walang ano, one kind of medicine that can cure all.
2: No, kaya parang magic pill, ano?
0: Oo, parang magic pill. Oh. Even yung ating Santon Plus Herbal Capsule, hindi natin sinasabi that it can benefit everything. Ano? Ang sinasabi natin na it's a collective, you know, yung program na ginagawa ay tulong-tulong. Sa naturopathy kasi we believe in holistic approach.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng holistic approach, ito ay benefit ng mula ulo hanggang paa, hanggang sa mental and emotional aspect ng kalusugan,

0: na partnership with your mainstream healthcare, yung ating allopathic medicine, ano, yan po yung pinaka the best, kasi yung iba maintenance na maintenance, nagtataka ba't hindi gumagaling yung hypertension ko? Eh kasi hindi nila sinasama yung option ng nutrition. Okay? At saka yung minsan, nangihina tayo, ginagawa natin ang lahat, may kulang lang pala tayong sustansya. So, we need to check all those possibilities. Kaya nga, sabi nga, lifestyle, di ba? Karami naman doktor sa sabi, oh, change your lifestyle. Ang tanong yung iba, paano nila change yung lifestyle kung hindi nila alam saan sila mag-uumpisa?
1: Ayun. Oh. Kaya sa mga kababayan natin, ha, sa mga gusto mong makabisita, makapunta sa ating po mga Yester Health Wellness Center, eh narito po ang ating mga address.
0: Okay, meron po tayo sa Makati Branch, mga ka-wellness, ano? Dito muna tayo sa Kamaynilaan, ano? Marami naman nakikinig sa atin sa ibang lugar, no? Pero doon sa mga nandito po sa Maynila, dito tayo sa Makati City, ano, dyan lang tayo sa bagong location natin sa MP Pass 1A 3, 5, 6, and 7. Para ang dami nitong pwesto na to. Sa Guadalupe Commercial Center. Diyan po sa Guadalupe City, Makati. Ano. At ang contact number niya, 0969-627-1262. At ganun din dito sa Santa Rosa Partner. Eh, located tayo dyan sa Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. At bukas po tayo dyan everyday except Saturday. Batangas naman, nandyan tayo sa City Mart Cairo Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. At sa iba pang mga lugar ay meron din tayo mga Yester Health Wellness Clinic na hindi natin nababanggitin po because of the time. Mamaya po sa 12:30 program, pwede po kayong tumutok. Mas mahaba-haba yung oras natin doon.
1: Ayun. Okay. Sa mga kababayan natin na gusto pong makakuha ng personalized program para sa kanila po mga iniinda na mga karamdaman or meron kayong mga karamdaman, mga sakit-sakit sa iyong pangangatawan na matagal nyo nang nararanasan at marami na kayong paggamutan na napuntahan. Basil, natili pa rin yung mga problema po na ito sa iyong pangangatawan, eh subukan nyo naman ang mga modalities ng atin pong Yester Health 12.

natin. Info po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga kaubayan natin, pag-uusapan muli natin, Doc Algie. Mm-hmm. Ang mga kahanga-hanga at mga benepisyo na may ibibigay sa atin kapag araw-araw po tayong uminom ng Santum Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Marami kasi sa mga kaubayan natin, Doc, ang lingid sa kanilang kaalaman. Ano? Na ito mga suplemento na ito ay nakakatulong ng malaki, layo-layo na sa pagpapatatag ng pundasyon ng ating pong pangangatawan. And one of the materials na kinakailangan for the strong foundation ng ating pong pangangatawan, mm-hmm, is yung nutrition. So yung nutrition na yan, dapat yan nakukuha natin sa mga pagkain natin po mga kinakain. But sa

0: lalo sa mga kinakain na atin po mga prutas or gulay man yan, nandun talaga siya. Kumbaga, siguro kung dadamihin natin ng gusto yung pagkain natin ng mga ano, mga gulay-gulay na yan, pwede nating mapunuan yung tinatawag na RDA o Recommended Daily Allowance ng ating pangangatawan. Pero kung paunti-unti lang din yung pagkain natin, and kung hindi pa tayo nakakuha ng sapat nito sa atin po mga kinakain, eh talagang magkukulang at magkukulang tayo or makakaranas tayo ng nutritional deficiencies, mga kaibigan.
1: Doon nag-uumpisa yung tinatawag na weakness. Kasi actually hindi nare-realize sa karamihan na ang kinakain natin, kaya nasabi ni Hippocrates, di ba? Let your food be your medicine.
0: Yes.
1: And your medicine be your food. Supposed to be ang format yung kinakain natin, yun ang gamot.
0: Tama daw.
1: Di ba? Kaya lang nangyayari, yung kadalasan nangyayari, yung kinakain natin, yun yung nagbibigay sakit. So nangangailangan tayo ng gamot. Yun ang problema. At alam niyo na ang isa sa pinakampangunahing kailangan ng tao to have a stable na foundation, kaya sinasabi mo. Sa mga macronutrients, ito yung protina. Ang protein, from dyan pa lang sa tiyan ng nanay natin, gamit na gamit na ang protein. Kasi every cell of the body is composed of protein.
0: Tama.
1: So pag tumitingin ka sa isang tao, tumitingin ka sa literally sa protina. So every part of this system is composed of protein. Ngayon, ang protina ay maraming sources.
0: Tama, Doc.
1: So if you want to select, ang dami sa nature na source of protein. Karamihan ng mga tao, maasa sila sa mga meat or animal sources, katulad ng karne, katulad ng isda, katulad ng mga iba pa na galing sa animal sources. Pero may mga tao din naman na hindi na sila, hindi na bagay sa kanila. Kadalasan, pag kumakain sila ng karne, nirarayuman na sila. Tumataas na yung kanilang blood pressure. So, they are forced to look for alternative. At walang ibang alternative. At actually, yan nga yung main source dapat ng protein natin.
0: Tama,
1: yung mga halaman. Diba? From the very start naman, Genesis 1 verse 29, wala namang karning nakalagay doon sa original diet ng tao. Ang nakalagay lang doon, diba? Yung mga plant-based. Ngayon, alam nyo ba na kung bakit maraming mga ka-wellness tayo na kapag umiinom sila ng Santon Plus Herbal Capsule, isa ang kanilang unang-unang comment. Lumakas ang kanilang katawan. Nawala yung mga pangangalay, nawala yung kanilang muscle pain. May mga ganun eh. So, initially, within a few days of taking Santon Plus Herbal Capsule, yun yung maririnig mo sa kanya. Alam kong bakit. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay may isang cup. Pangunahin na itong moringa. Ang moringa kasi, hindi tayo mauubusan ng topic kung moringa lang ang pag-uusapan natin. Napakaraming discoveries ang mga scientific research about moringa. At isa sa pinaka-interesting na nakita ko dito, na ang moringa ay isang magandang powerhouse of protein. Just imagine, tinatawag nga ito ng ibang mga vegetarian na nature's meat alternative. Okay, alam niyo kung bakit? Dahil ang moringa ay nagtataglay ng mga essential amino acids. At hindi po lamang isa, hindi lang dalawa, kundi complete. One of the most complete plant-based source of amino acid, ang moringa.
0: Moringa.
1: Yung malunggay. Kung iko-compare mo ito, yung kanyang protein, depende kasi kung ilang grams, ano. Meron silang comparison per 100 grams sa kanilang studies. Yung protein from moringa, 100 grams, ay 27 grams. Just imagine, mataas yan. Ano? Then yung iron content niya is 28 milligram. Yung calcium niya is 2,000 milligram. Yung vitamin A niya ay 16,300 IU. In 100 grams lang yan. How much more? Yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule na standardized extract na pharmaceutical grade. Na talagang extracted na concentrated. Ano? Ang vitamin C niya is comparable to 220 milligrams. Ganun ka-intense yung nutritional profile ng moringa. And if we compare that to beef, ano yung depende kung anong parte ano ng beef.
0: Anong klase?
1: 26 gram ang protein na makukuha mo sa beef sa 100 grams. So medyo nakakaangat ng konti si protein ng moringa, no. Ang iron noon is 2.6 compare sa 28 milligram ng ano ng moringa. Ang calcium nitong beef is 18 milligram. Compare mo sa 2,000 milligram nitong moringa. At ang vitamin A niya ay 0 IU. Ibig sabihin, walang vitamin A. vitamin C niya, wala din. Oo. Then yung chicken, medyo mayus-ayus pa to. Ang ayon, pero medyo mababa din ng konti, especially yung mga chicken natin ngayon. Uh-oh. Pinalaki natin sa karamihan bang mga poultry. Ano?
0: Mga chemical based.
1: So, based on study, kung ikaw ay nagnanais ng protein at ayaw mo ng animal source, one of the best na isama mo sa diet mo, hindi naman sinasabing moringa alone. Kasi di ba lagi natin sinasabi, if you want plant-based protein, you need to combine.
0: Yes, oo.
1: May beans, may dahon na may protein. Para mas maging sigurado ka na lahat talaga ay nandun. Pero good thing that moringa is complete amino acid among the plant kingdom sources. Ano? Yung 9 essential amino acid ay nandoon sa kanya. So, ano ang key benefit ng malunggay if we will use it as a protein substitute? Sabi dito, high quality protein. Just imagine 25 to 30% of its light weight ay proteina. So, hindi ka talaga. Kaya tawa yung narinig ko o nabasa kong isang article na pag daw ikaw napadpad sa isang isla, ba na shipwreck ka, pag may ano daw doon, malunggay, at saka puno ng niyog, hindi ka mamamatay.
0: Buhay na buhay ka na.
1: Oo.
0: Survive.
1: Survive ka na kahit na ilang taong ka doon. O, kasi nga, nakikita nila yung profile ng moringa. No? Mayaman din ito sa mga minerals. Katulad po, loaded pala siya ng vitamin A, vitamin C, calcium, iron, potassium, at magnesium, which is needed by the body in day from day to day. And also, mataas ang kanyang mga antioxidants. Ito yung lagi na highlight natin sa program partner, yung mga antioxidants. Katulad ng mga flavonoid, polyphenols, quercetin, always highlighted natin sa moringa. Okay, and also, mataas ang kanyang phytochemical that can help support heart health and good source of fiber. Yan. Kaya kung titignan natin yung total profile ng moringa as kumbaga source of nutrition, ay talagang nandun kompleto siya. Kaya nga maraming umiinom ng Santon na Plus Herbal Capsule, parang hiyang na hiyang daw sa kanila yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi nga, paano hindi mahihiyang? Eh, most of the needed nutrients natin na lagi mo makikita sa nutrition gap, nandun sa moringa eh.
0: Oo.
1: Diba? Ang kagandahan nito, ito yung moringa na hindi katulad nung minsan pag kumain ka ng dahon, paglabas, dahon pa rin.
0: Oo nga. Yung nireklamo ng iba.
1: Okay. Kaya ito ay medyo highly absorbable sa ating katawan. Kaya isa ito sa pinili natin as one of the major ingredients ng ating... Hindi mo kailangan ng marami kang ingredients sa iyong suplemento eh. Ang mahalaga lang dun, meron bang sapat na kakayahan na magbigay ng nourishment yung pinili mo sa iyong supplement? At yan ang good decision ng Yes to Health na i-focus natin doon sa dalawa sa pinaka-the best and well-researched na mga sources of nutrients sa mga halaman yung nilagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kaya nga no wonder, Doc, na yung moringa, tinatawag siya na miracle tree.
1: Yeah, most of the time. Alam mo kung bakit? Kasi kaya daw miracle tree kasi may maraming nagagawa ang moringa that yung mga nag-study, eh, hindi nila mawari. Kaya pala ng moringa yon. And also, yung ngayon, mga latest na lumalabas, yung microplastic.
0: Tama.
1: Kaya niyang i-separate yung microplastic sa tubig. Di ba? Using only moringa seed extract. Kaya grabe yung ano. And also, hindi lang miracle tree. Tinuturing din nila itong tree of life. Kasi every part of moringa, hindi lang yung dahon, ay pwede mong gamitin.
0: Nagagamit siya. In terms
1: of food or medicine. Parang yung nyog. Sa mga Bisaya, ang tawag nila lubi. Tama ba?
0: Tama daw ko.
1: Tree of life din ang nyog. Kasi mula sa ugat, pwedeng gamot. Yung bark, pwedeng lumber. Yung dahon, pwede mong gamiting ting-ting. At most of the most important is yung kanyang bunga.
0: Fruit,
1: So yun po yun, mga ka-wellness. Kaya nga, dun sa mga medyo mahina ang katawan, alam mo, maraming mga kondisyon na nagpapahina sa atin. Tinamaan ka ng sakit. Pag tinamaan ka ng high blood diabetes, sabi sa isang pag-aaral, yung aging process mo na accelerate ng 40%. For example, wala kang high blood, wala kang diabetes.
0: Tama, oh.
1: Hindi ka madaling tatanda. Yung itsura mo parang fresh ka pa rin. Pero once tamaan ka ng hypertension, ang dami ko nakikita niya nung huling pagkikita namin, fresh na fresh. Nung magkita kami, parang nanuyo ka, parang pumayat ka na. May diabetes ako eh. Totoo yung sinasabi.
0: Lalo na pag nagsama yan, dalawa na yan. Hypertension and diabetes.
1: Kaya nga ang kumbaga yung sustansyang kinakain natin, dapat talaga piliin natin katulad nitong moringa, no, na talagang pag pag ito ay laging mong ano, kaya nga superfood yan, mm-hmm. isa pa yung sinasabi ng superfood.
0: Oo.
1: Na ibig sabihin ng superfood, itong kinakategorize nila superfood yung mga halaman na may malawak na nutritional profile na kumbaga pag kinakain mo everyday, yun pa lang nandun na yung traces of nutrients na kailangan mo in day-to-day ano mo, activities
0: is,
1: mo.
0: Oh.
1: O kaya tinatawag nilang superfood.
0: Mm-hmm. Eh kung yung moringa nga, Doc, na raw, ay napakarami na tayo makukuha. Eh most especially, kung yan ay concentrated extract, mga ka-wellness. Ano? Ang ratio yan is 0 to 100. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So sa mga kababayan natin dyan, na gusto nilang sustainable, Doc, yung pasok ng nutrients sa kanilang pangangatawan, mm-hmm. kasi nga yung iba, di ba? Actually, malunggay, madali na akong patubuin. Pero meron talagang lugar, Doc, na napakahirap palakihin.
1: Ah, totoo.
0: Pabuhayin ng malunggay.
1: Ang gusto ng malunggay, yung mga medyo tabindagan, mm-hmm. yung mabuhaghag.
0: Oo, yan.
1: Yung sandy loamy soil. Mm-hmm. Pero pag doon sa clay, sa medyo yung sa lupa namin doon sa farm na, medyo putik, medyo hirap na hirap yung malunggay, namubulok bago siya makalago eh.
0: Oo. So ayan sa mga kababayan, gusto yung sustainable na sources ng moringa, especially yung concentrated extract po nito, mm-hmm. na pharma grade pa, Doc. Ayan, nandiyan yan sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Ano? Doc, maraming katanong, paano ba iinumin yung Santon Plus Herbal Capsule natin?
1: So ang pinaka-standard na, alam ba, wala kang sakit, ano? You just want to sustain your body with nutrients. Two capsules a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na yun. Kasi meron siyang 500 milligram, I think, 500 milligram of fresh extract of santon. O santon. Then another 50 milligram of moringa extract. So, ibig sabihin, yung dalawa na yun, na capsule sa isang araw, medyo mataas-taas ng ano nun.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung meron ka ng sakit, alam mo, may high blood ka, diabetes o kung ano man yan, at ito ay parang controlled naman.
0: Mm-hmm.
1: So, you can take yung standard dose na one capsule three times a day. Pag wala kayong maintenance, you can mm-hmm. take it after meal, pero kung may maintenance kayo tinitake, much better to take it before
0: mm-hmm.
1: mealtime. So, kung ikaw naman ay may malubang sakit, for example, may cancer ka,
0: mm-hmm.
1: may bukol ka, may target ka sa katawan na matagal mo nang gustong mawala, yung mga pain, yung mga nanghihina dyan, yung may mga seryosong sakit,
0: mm-hmm.
1: we suggest to take 2 capsules 3 times a day. Ito double mo lang yung as usual na normal dose for 90 days. Mm-hmm. Straight 90 days. Yun yung i-observe mo na dose ng Santon Plus Herbal Capsule. Kasi marami nang gumawa niyan at nagchat-chat sa akin, Doc, tama yung advice mo na dinoble dose namin kasi mas naging maganda yung resulta sa amin. O kasi nga, sustansya po yan eh. Pagdating sa sustansya, alam ba, ikaw may sakit ka, mm-hmm. ang dami mong kulang. So if we sustain more of that nutrients in the body, okay lang kahit itapon niya yung iba,
0: mm-hmm.
1: at least hindi kulang.
0: Oo.
1: So the point is, you need to sufficiently provide your body with nutrients na alam natin makakatulong sa kahit anong sakit. Yun ang kagandahan, partner ng ng sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Wala siyang specific target sa katawan.
0: Oo. Hindi mo siya nalilimitahan.
1: Hindi siya. For example, you take this Santon Plus Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Yung katawan mo na ang magda-dissect kung saan niya gagamitin yun. Uy, meron tong magnesium.
0: Mm-hmm.
1: So saan ba gagamitin ng magnesium para kumalma yung muscle, para makatulog tayo na masarap. Uy, meron siyang protein. Saan ba kailangan ng protein? Uy, para dong sa mga elderly na medyo naglo-loose na yung muscle, lumiliit na. Okay, may tinatawag na sarcopenia.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari yan pag nasa nasa pagtanda na tayo.
0: Oh,
1: yung protein na yon, yun ang tutulong sa ating muscle development.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam niyo kung bakit? Sa mga may high blood diabetes, ang pagkakaroon ng intact na muscle while we age, malaking tulong pala para hindi tayo magkaroon ng metabolic syndrome.
0: Oh.
1: Kasi yung muscle natin, ang number one customer ng katawan sa paggamit ng carbohydrates, yung sugar.
0: Yeah,
1: oo. Kaya the more muscle you have at your aging period, the better your health will be.
0: Mm-hmm. Tsaka ayon sa mga articles, Doc, na kung gusto mo na mas humaba yung buhay mo, you must build the good foundation of your muscle and bones.
1: Ngayon pa lang.
0: Oo.

0: halimbawa, nasa 60s na tayo, saka ka pala magbibuild. Although, kaya.
1: Kaya naman, oh.
0: Kasi ang katawan naman natin, ay hindi humihinto yan sa kanyang building, sa kanyang balancing. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ang difference lang naman, edad. Pero yung function ng katawan, tuloy-tuloy pa rin as usual.

pansinin natin mga ka-wellness, ano, yung iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan. Mm-hmm. Most especially yung isa sa mga pundasyon ng atin pong kalusugan ay yung nutrition, ha? Kaya huwag kalimutan isabay sa inyo pong diet, sa

0: Avila ng ating po Santum Plus Herbal Capsule at ng iba pang produkto ko ng Yes to Health. Puntahan po ito sa mga authorized dealers natin nationwide. Ganda rin sa ating pong mga wellness center. Speaking of mga wellness clinic natin, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga announcement po natin para sa ating pong mga wellness seminars, lalo na dyan sa ano, Doc? Sa Pagadian, ano? Mm. Kakaroon sila dyan ng wellness seminar. Itong darating po na October 18, mga kaibigan, ano?
1: October 18.
0: Dyan po yan gaganapin sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Sambuanga del Sur.
2: Sa Sunday na yan. Sa Sunday.
0: Oo, sa Linggo na yan. So, sa mga kabahin.

0: natin yung schedule ng schedule ng duty ni Doc Ned dyan naman sa Tugigaraw, mga kaibigan. Kasi ang Tugigaraw medyo ano na yan, distansya na yan
1: sa Santiago.
0: So sa mga kabayan natin dyan sa Tugigaraw, i-grab yun din yung opportunity sa schedule day ni Doc Ned ngayon po darating na October 15.
1: Thursday.
0: Thursday, ayan.
1: Thursday.
0: Sa Webes na po yan, mga kaibigan. No? So nandiyan po si Doc Ned sa ayun natin, sa station mismo natin, sa XFM Tugigaraw. Puntahin nyo yung ganun natin dyan. Location ng XFM natin, mga

0: sa ating pangangatawan.
1: Yeah.
0: Like for example, yung ano natin, LBA or live blood analysis, as well as yung Radotech natin. Ano? Meron tayo diyan sa atin pong ano, sa mga wellness center natin para makikita ko ano

0: kabuuan na kondisyon ng atin pong pangangatawan at mabigyan ng karampatang lunas, mga kaubayan. Okay? Paano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating pong mga avid listeners.
1: Siyempre, maraming salamat po mga ka-wellness at ugaliin po natin na pakinggan ang palatuntunan ng ito at subukan nyo ang Santon Plus Herbal Capsule. Kasi, alam mo, kailangan natin araw-araw sapat ang ating sustansya dahil dito po nanggagaling yung sakit kapag kulang yung mga nutrients na pumapasok sa ating katawan, kaya tayo po ay nagkakasakit. So maraming salamat. Abangan nyo po kami mamaya 12:30 ng tanghali o ang hapon sa after edition ng ating programang ito. Dok Algie po, ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong talakayan, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po na ating butihin na CEO, Dok Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig.

0: X FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: X FM.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jimin. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix
6: sa Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka mamino og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
11: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
10: Paguwat niya! Wapag ko na wag panglaban dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
0: X!
9: XFM!
0: FM!
10: Grabe naman ka-exciting, oy!
6: 95.9 XFM Jensen!
0: XFM!
12: Exciting!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sa matagdagaktak sa singot, sa matagkakapoy nga adlaw, daghan ang nagapaningkamot alang sa pamilya, mga amahan, mga inahan, ug tanan nga breadwinner padayon sa pagpakibisog. Kamo ang haligi sa panimalay, masaligan sa tanang panahon, uban sa suporta sa Santo Plus Herbal Capsule. Salamat sa inyong gugma ug pag-atiman. Kay para sa pamilya, ang inyong kusog, dili gyud kabayran. Santo Plus Herbal Capsule, masaligan sa tanang panahon.
2: XFM.
3: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.
6: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutu.

0: Abit na butika.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabaka sa malapit nga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Capsule.

0: Mix FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang mga bukol-bukol.
5: Santong Plus Herbal Capsule. Napamatutang epektibo.
6: Ako di ay si Tonyo Baldomino. 49 anyos, taga Panakan, Davao City. Sa una, swerte yud lisura sa akong kahimtang. Tungod sa akong arthritis, o sigig saka sa akong presyon. Kada buntag, magkinto ko sa kasakit sa akong mga tuhod. Kung lutahan, unya, termi pang labad ang akong ulo. Halos dili na ako makalihok kong tarong. Ako, yun na akong kasalamat sa Ginoo kay nadunggan na ako sa radyo. Santon Plus Capsule, sukan-sukan ato radyo kumihunong sa pagtumar. Ako kayong milagro sa akong lawas. Karon kaana kayo ilihok. Normal na kanunay ang dagan sa akong presyon. Gikan sa akong kasing-kasing, salamat yun kaayo sa Ginoo o sa Santon Plus sa pagtabang sa kanako. Sa mga parehas na ko, tulayigin ninyo ang Santon Plus.

0: Pilipinas Herbal Capsule na.
1: XFM.
2: Ang mga bukol-bukol.
0: Santol Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
3: Si Jillian Villarin, pinapili ko gid ang Santol Plus Herbal Capsule nga tumaron para

0: kalit nga pagkawala sa supply sa kuryente o kung usahay patay sindi. Importanteng atong masayran ang mga hinungdan niini. Ang kalit nga pagkawala sa supply sa kuryente nga moabot sa 5 hangtod 10 ka minuto ang ginatawag nga transient fault. Ang posibleng hinungdan niini mao ang pagkakuryente sa mga hayop nga makasaka o makaabot sa linya sa kuryente susama sa langgam, tuko, halas, ilaga o guban pa. Posible usab nga mugna kini sa pagkontak sa mga sanga sa kahoy o bisan unsang butang sa linya sa kuryente. Kung mulapas na sa 10 ka minuto ang pagkawala sa kuryente, ipahibulo kini sa Socoteco 2 Hotline 0917-720-5365. Usa ka pahinungdom gikan sa Socoteco.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Pwe, sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Pero karon, sukad na ka paminaw kong XFM. Pwe!
5: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
4: Pag-uha dira! Wapag ko na wag pang labad dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
5: FM.
4: Grabe naman ang exciting, uy!
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM Philippine Standard Time, alas 6:03 na sa buntag.

0: Banda Sabundan. Express Banda Sabundan. Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa top stories.
1: Headlines. Headlines.
0: VP Sara Duterte, may barong gadili mo naog sa pwesto.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa itong balita lokal, suspect sa pagpamusil sa salon owner nga si Renante Tampos, arestado sa CIDG Sarangani.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa itong balita lokal, kamatayon sa babae na kalutan ang bukog kaniya itong 2024 sa Tagum City, himpit na nakabot ang hustisya.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa itong balitang National Senate Impeachment Court, ginawat ang pagbawi sa prosecution sa tulok articles of impeachment.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa tumaritang international, North Korea nilusan ng bagong tactical ballistic missiles, taliwala sa tensyon sa Asia.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang pugnat sa kusog, NBA legend kasi Dwayne Wade gibati og mainiton nga pagdawat sa mga Pinoy sa iyang unang pagbisita sa Pilipinas.
1: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa to showbiz news, SB19 bini og uban pang P-pop group nominado sa 2026 P-Pop Music Awards.
1: Headlines. Headlines.
0: O sa itong balitang ordinaryo, German performer na nagpakita og kusog o kahada sa pagsalo og otse ka atsa.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod.

0: Balitas Abundan Express, Balitas Abundan.
1: So, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa pagparag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ing adlaw nga Miyerkules, 14 na sa bulan sa Oktubre, tuig 2026. Kininyong nagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario alang sa mga mainiton og labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong Gamas S2 Health Incorporated. Lago na riyang Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Confession X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatood. Busa o sapay, ginahulatin nyo tumarna sa mga produktong Gama sa S2 Health Incorporated. Size minutos mga katropang nakalabay sa nasa isang buntag. Kininga oras sa tad kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph. Hatod po kaninyo sa Herbicine. Sa ubong nga may plema, i-herbicine mo. Available at all leading drugstores nationwide.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: O karon mga katropa, di na tamaglangan pa ania ang mga retalye sa itong mga balita.
2: XFM. Soft Stories.
1: Alas sa top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdig imong adlaw nga himsog ang panglawas. Ug maanyag ang pamanit, mag Santon Gold Coffee Mix na.
2: XFM. Soft Stories.
1: Gipadayon ni Vice President Sara Duterte ang iyang baruganan nga dili gayon siya mo resign sa iyang katungdanan. Kini nga pahayag ipagawas taniwala sa politikahanong pressure ug mga hagit sa balaod nga gibuhian o giatubang sa Vice Presidente. Lakip na ang mga posibilidad sa impeachment trial. May insister siya nga dili siya maapektuhan sa mga alegasyon sa sayop kabinuhian o gabinuhatan sa mga pasangil batok kaniya. Wala siya'y plano nga mo atras sa pagdagan sa pagka-bisipresa sa pagka-presidente sa umaabot ng mga eleksyon. Iisip pa gani sa vice-presidente nga ang impeachment trial, isip usaka panalangin na lamang. Tungod kay maghatag kiniog higayon sa publiko nga makita ang iyang tinuod nga kinaiya.
2: XFM. Soft Stories.
0: XFM. Weather Update.
1: Alas sa to weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Tea. Init man o bugnaw, swak gayon sa imong gusto. Ayaw na paglangan, sulay ang Santon Herbal Tea. Tungod sa pagsugod sa adlaw o sa katasa, pag-atiman sa atong kaugalingon. Busa mag Santon Herbal Tea na.
0: XFM Weather Update.
1: Ang lakad sa itong panahon mga katropa, ano na Intertropical Convergence Zone kung ITCZ, abaka apekto sa Visayas ug Mindanao. Samtang northeasterly wind flow kung makusog agos sa hangin na sa amihanang Sidlakan sa Northern Luzon ang makaapekto. Ang tropical cyclone na ulahi nakitaan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility sukad ganinang alas 3 sa kadlawon. Ang tropical depression ulahin nakitaan sa 2,340 kilometers sa extreme northern Luzon. Mayroon na yung maximum sustained winds ka 45 kilometers per hour. O kapadulong sa northwestward sa 20 kilometers per hour. Sa forecast weather conditions nato mga katropa, ang Visayas ug Mindanao makasinating managumong kawanangan. Inuman sa katag-katag pag-ulan o pagpanulog-dugkila tungol sa ITCZ. Samtang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region o Cagayan Valley, adunay managumong kawanangan nga ng isolated light rain showers tungod usab sa northeasterly wind flow. Ang Metro Manila o laing bahin sa nasod mga katropa, partikular sa Luzon, makasinating managumong kawanangan inuman na sa isolated rain showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Posible mga katropa ang flash floods ug landslides tungod sa severe thunderstorms. Hinungdan kanunay ang pagpang-amping sa tumang otoridad sa publiko. Ang temperatura ana sa 24.6 degrees Celsius hangtod 32.2 degrees Celsius. Samtang adlaw, misidlak kaninang alas 5.47 sa buntag o musalop o niyang alas 5.37 sa hapon.
0: XFM Weather Update.
2: Weather Update.

0: 10 minutos sa nakalabay mga katropa sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang lokal, hatod ka nato sa Santone Plus Coffee Mix. Katropa, sa batag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santone Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Hingpit nang nadakpan sa kapulisan ang suspect sa pagpamusil patay sa negosyante o salon owner nga si Renante Tampus o mas ilado sa pangalang Ren. Human gilusan sa kapulisan ang warrant of arrest batok sa gikonsiderang gunman ganina kagahapon alas 3 o alauna sa hapon sa Purokpandian, Barangay Labangal, Nindakbayan, General Santos. Sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group 12 sa Rangani Provincial Field Unit, kaabag ang RIU 12 pit sa Rangani, Police Station 1 sa Dakbayan, 1st SM SPMFC, BIU-SPPO, Manapatan MPS sa Rangani Police Office, si Copa ang target kasi Lito Midyang Rehang alias Pito, 34 anos ka residente sa nasampit ka lugar. Ang suspect, ano na gito mga kasong pagsupak sa Article 248 sa Revised Penal Code kung murder nga gikod siya nga gi-issue sa Regional Trial Court 12 Judicial Region kaya itong Abril 8 ning ka 2025. Walay piyansa nga girekomenda ang korte bahin siyang kaso samtang ikonsidera kini nga number 10 most wanted person sa regional level. Hinungdan dali ka gidala sa buhatan sa CIDG 12 alang sa igong dokumentasyon ng disposisyon. Kahinumduman nga gipusil patay si Ren sa kanhing business partner o partner o paryente sa iyahang kanhing boyfriend kasi Lito Rehang. Sulod sa kipanang iyahang salon kinahimutang sa RD Plaza Mall na Proza Avenue, Barangay Dadangas West sa Nindakbayan, Enero 15, 2025, alas 6:55 sa gabi. Nadala pa sa balitang balanan ang biktima ang patungo sa samad pinusilan sa Dugan ng Tiil, hinungdan sa hinalaling kabatayon ni ini. May gawa sa investigasyon ng personal grudge ang motibo sa krimen tungod sa mga panagbangi kaniadto sa salon transaction, negosyo sa crude oil o investment. Kahimanuan nga una usab ginadakpan ang ikaingong lookout sa krimen nga si alias Jack nga nakatabang sa pag-ila sa lain pang mga suspect.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal. Kawatan patay sa pagpamusil human misulod sa construction site. Ano na dugang detalye? Si katropang Chris Lee Caspi, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Balhog sa Surala Municipal Police Station, ang welder watchman sa usa ka construction site nga nahimutang sa Purok 3 Zone 4, Barangay Libertad, Surala, South Cotabato, human gipusil patay ang wala mahiling biktima kagahapong adlaw, alas 10:30 sa gabi. Subay sa kapulisan, nakitaan ang wala mailing biktima nga ganagan padulong sa Kasadya Village apan kalit na tumba sa dalan sa Diang Gisusi na sayran sa kapulisan nga duna kinisamad pinusilan sa kilid. Dali gidala sa labing duol nga balay tambalanan ang biktima apan milabay ang pipila ka oras gideklarang patay sa mga doktor. Nagpahigayon dayon ang kapulisan og imbestigasyon sa pribadong construction site duol sa lugar diin na ilan ang sospek kasi Johnson Tagalog Borneya, 44 anyos og residente sa nasampit nga lugar. Gisaysay sa sospek nga naaktuhang nangawat og mga materyales ang biktima sa pribadong construction site dayon gikumpronta nga may resulta sa pagpamusil. Gisikop ang sospek samtang gikubiska ang usa ka unit nga homemade caliber .22 revolver og duha ka fired cartridge case sa caliber .22 ammunition. Sa pagkakaroon, ginaandam na sa kapulisan ang kaso nga homicide nga ipasaka batok sa sospek. Ayaw hulata nga maabot ang resulta sa pagpasagad sa panglawas. Baong palikuna ang imong kaugalingon. Batok sa free radical sa matag adlaw, mag Santone Plus Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Lee Caspi, ex-FM News.
0: Kanang balita mga katropa, hatod kaninyo sa Herbicide. Sa ubo nga may plema, i-herbicide mo. Available at all leading drugstores nationwide.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa dugang pa mga detalye sa tubalitang lokal, senior citizen patay human gibudalan og baseball bat sa ulo sa silingan. Ano na dugang detalye? Si katropang Cherish Lighid, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Gikumpirma sa pamilya nga mitaliwan na ang 66 anyos nga lalaki human gimunalan og baseball bat sa ulo kagahapon alas 9:30 sa buntag sa Purok Lower Puting Bato, Barangay Kalumpang sa Jensan. Gilang biktima nga si Ramon de la Serna Condinato samtang ang suspect mao si Jimmy Jimenez Umanya, 31 anyos nga magsilingan sa nasampit nga lugar. Sumala pa nga human makadawat ang kapulisan og tawag gikan sa misis sa biktima kabahin sa insidente. Dali nilang giadtoan ang hospital aron makahinabi ang reklamante. Naabdan ang biktima nga unconscious ug anaa sa comatose state. Gisaysay ni alias Jel Silingan nga nakakita sa panghitabo nga ni adtong tungura, naglalis ang pipila ka individual sa ilang lugar hinungdan miabot ang biktima aron sulayan nga punggan ang away. Milabay ang pipila ka oras miapil ang suspect sa away hangtod sa gituklod ang biktima, nibalos kini og nasumbagan ang suspect. Dali miuli ang suspect ug sa dihang mibalik duna kini dala nga baseball bat ug gimunal sa ulo sa biktima. Sa kakusog sa pagbunal nang lagom ang mata sa biktima ug nakuyapan dayon dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan wala nakalingkawas ang idaran ug gideklarang patay sa mga attending physician. Samtang impunto alas 11:45 sa buntag, gidala ang suspect sa Kalumpang Police Station ingon man ang na-recover nga baseball bat alang sa pag-andam ug igong kasong bato kaniya. Tungod sa insidente, desidido si Matura Condinato, misi sa biktima nga iduso ang kaso, miuyon usab ang kabanay sa suspect nga magpabilin kini sa presuhan tungod sa perwisyong matud pa kini sa ilang lugar. Mga katropa, premium food supplement against viruses and bacteria, mag-premium D3 soft gel capsule na alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Balitang lugar, balita sa lugar.
0: Aron na 17 minutos mga katropang nakalabay sa nasais sa buntag. Kaya nga oras na tuwad ka ninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus in App Store or visit arenaplus.ph. Sa katapusan detalye na sa tumalitang lokal. Hugot ka nakikihiusa si Congresswoman Sherlyn Manias Sugrales sa komunidad sa Indigenous People. Ilabi na sa tribong Bloan, lungan sa pagsaulog sa National Indigenous People's Month sa Dakbayan. Kauban si Indigenous People's Mandatory Representative kon IPMR, City Councilor Honorable Arcelias Ubo. Idayag sa magbabanaod na tradisyonal nga pag-awit kon chants ug mga sayaw nga madal isip buhing simbolo o buhing simbolo sa bililhong kultura o kabahin o kabilin sa mga lumad. Ipasiog na sa kongresista nga mga ang paminaw sa ilang tungog o tingog o yawe sa pagpanalipon sa ilang yutang kabilinan, katungod o dignidad, pinaagi sa mga haom nga serbisyo

0: 18 minutos mga katropang nakalabay sa lasaing sa buntag. Alan na usab sa tumalitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule. Natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan si mong kalawasan, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Araw matagam taman ang healthy lifestyle. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Kamatayon sa babaeng nakalutan ang bukog riyatong 2024 sa Tangum City. Himpit nang nakabot ang hustisya. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukid, XFM Tagum? Pinaagri ka tropang Lars Sanyol. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Hingpit nang nakabot ang dugay ng gihandom nga hustisya sa pamilya ni Queenie Grace Arong, 17 anyos, kinsa gigatahong na missing nitong tuig 2020 og nakalutan ang mga bukog niini kilid sa usa ka boarding house nga gipuy-an sa gitudlong suspek sa kamatayon sa dalaga nitong Hulyo 24, 2024 sa Barangay Apokon, Tagum City. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team sa kanhi hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Weldimar Ticho, sa telepono gibutyag niini nga hingpit na nakabot sa pamilya ang hustisya sa kamatayon sa dalaga. Kinihuman mi pagkanaog og desisyon ang korte nga guilty beyond a reasonable doubt sa kasong murder batok sa usa ka alias Jason, usa ka photographer niya do October 12, 2026.
3: I was able to talk with one kay Michelle, ang katong mama sabaw ka ingon kaya mama sa katong mama ni Queenie.
4: Yes,
3: at first hearing nakatawa-katawa ra daw sa Jason, ay no remorse ba? Na-observe niya katong pagbasa na dyan sa sentence. Nakuha nyo siya na nang luspad niya, na ramdaman niya na at least we give justice to Queenie.
2: Okay. Kahinom naman nga human gisumite sa Tagum City Police Station ubos sa pagdumala sa kanhi hepe Police Lieutenant Colonel Chu ngadto sa korte ang mga bugat nga ebidensya sa milabay nga tuig. Gilayon ang pagawas og warrant of arrest ang korte batok sa gitudlong suspek nga nalakip sa giklasipikar isip top most wanted person regional level sa Rion 11 kinsa narakpan sa lungsod sa Asuncion. Pinaagi sa mga personahe sa Asuncion Municipal Police Station dayon gidala sa BJMP sa Tagum City og gisugdan ang trial.
3: Upon witnesses and confirmation sa katong towel na gigamit niya pag-wrap na gikan sa iyaha, ang mga witnesses ni confirm yun na iyaha yun to.
2: Dugang pa ni Colonel Chu, nakumbinsi matod pa ang City Prosecutor's Office sa mga solidong ebidensyang gihuptan sa kapulisan, kundi in human sa case build-up na establisar ang mga ebidensya nga nagtudlo sa suspek nga si alias Jason, kinsa ulahin na kauban ni Queenie Grace, una kinigigitahong missing niya tong tuig 2020. Human gibarugan sa pipila ka mga testigo nga ang tuwalyang giputo sa pateng lawas sa biktima, panag-iya ni Jason.
3: Ang itabuan na ni Lars, di ba, gipangita na nato.
4: Oh yes, yes sir.
3: Karon, na natay person of interest, niingon naman ko daan to na nakaila naman ko kinsa. So ang pag-connect na lang jud sa iya, unsaw na to pag-connect sa iya na siya jud. So ang gibuhat na to adto gather jud ta og karang mga ebidensya kunya mga witnesses.
2: Kahinumduman nga gikumpirma sa inahan ni Queenie ang tanang personal nga gamit sa biktima nga nakalutan kauban ng mga bukog. Lakip na ang rubber shoes nga maguhay lamang ining gihatag sa anak. Una kini nawala. Gihatagan o gibugato ni Police Lieutenant Colonel Chu ang pagkabot sa hustisya dili lamang kalampusan sa pamilya kung dili kalampusan usab sa Tagum City Police Station o sa komunidad. Di napakita kini og bugos nga tinguha sa pagsulbad sa mga kaso. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas. Mag-Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Samtang sa laing pangdetalye sa tubalitang regional, kanong nag-abang og apartment sa Surigao City nakitang patay. Ano na dugang detalye ang XFM Agusan, pinagini ka tropang Lemuel Okay. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
5: Wala na'y kinabuhi dihang napalgan ang usa ka 65 anyos ng American national sulod sa iyang giabangan ng apartment sa Purok Orchids, Mariposa Street, Barangay Washington, Surigao City, sa miaging adlaw. Namatikdaan sa caretaker ang grabing baho nga nagikan sa lawak sa biktima nga lumad nga taga Florida, USA. Hinungdan nga giablihan kini gamit ang reserbang yabi. Dito napalgan ang langyaw nga naghayad na sa katre ug wala na'y timailihan sa kinabuhi. Sumala ni Surigao City Police Director Lieutenant Colonel Mariano Lukban. Posibleng giatake sa kasing-kasing con cardiac arrest ang biktima base sa inisyal nga pagsusi. Bisan pa man ini, nagpadayon ang lawom ng investigasyon sa kapulisan ug ipaabot pa ang autopsy report aron hingpit nga masuta kung aduna ba'y foul play nga nahitabo sa mong insidente. Wala unang ipagawa sa kapulisan ang kumplito nga pangalan sa langyaw samtang gipahibaw pa ang iyang pamilya dito sa Amerika ug ang koordinasyon sa US Embassy. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.

0: Ano na 23 o 24 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag mga katropa. Alang na usab sa tubalitang nasyonal hatod kadato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya og lingon nga panglawas, tumar na og Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Ginawad sa impeachment o Senate Impeachment Court kagahapong adlaw ang mga lakang sa House Prosecution Panel nga bakwion ang tulo sa upat ka mga articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Gikumpirma ni Presiding Officer Francis Escudero ang ruling huwag gipahibalo sa mga piskal nga dili na nila ipadayon ng ubang reklamo o magtutok na lamang sa Articles 2 nga nagpabilin sa pasangil nga unexplained wealth, pagkapakyas sa pagdeklarar sa SALED o dili pagbiya sa mga negosyo. Gibasura sa prosecution ang Article 1 bahin sa confidential funds, Article 3 sa bribery o Article 4 sa kalabot sa giingong assassination plot o grave threats batok sa presidente. Nahitabo kini human sa mga testimonya gikan sa Anti-Money Laundering Council, kadaugan sa bangko o mga eksperto nga nagtumbok nga makatigo matud pa ang vice-presidente o iyang bana o kapin sa 817 million pesos hangtod 1.5 billion pesos nga questionableng bahandi. Aron mahimong makaiyanong ang dagan sa hustya sa husay, gipadayag ni o gipahayag ni Escudero nga tugutan sa impeachment court ang alternate presentation of evidence tali sa prosecution o depensa. Tumong niini nga mahatagan o patas nga higayon ang kampo ni Duterte sa pagtubag o dili masayang ang mga ebidensya kon nakalit kining bawion sa pikas sa bahin.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Kaya nga balita mga katropa hatod kaninyo sa Omega Advanced Spray o Omega Painkiller Pro. Born to move tuloy-tuloy with Omega. Samtang sa katapusan ni Italia na sa tubalitang nasyonal, gipadaya ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw nga ang pag-atras sa bribery charge batok kaniya ng pamatuod lamang nga walay igong ebidensya ang prosecution sukat sa pagsugod sa impeachment trial. Sumala ni Duterte gikan sa House of Representatives dihang gisangat ang reklamo kala klaro matud pa nga walay ligong basihan ang maong mga akusasyon og igo lamang kining gigamit aron dauton ang iyang dungog o palagputon siya sa iyang katundanan. Gipasabot sa vice-presidente nga nagpakaaron ignon lamang ang pikas kampo nga nanangil o tulubagon apan puro personal nga pagpangatake na ang gihimo matag-adlaw. Matod pa ni Duterte tungod sa kawalay mapakita nga leak

0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Ano na usap sa to Showbiz News mga katropa? Hatod kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon kung doon hatod nga glowing o gaamala artista nga skin. Busa mag Clear Skin Herbal Soap na mga katropa!
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nanguna sa mga nominado sa ika-onsing P-Pop Music Awards sa mga P-Pop groups ng SB19 ug Bini. Uban ang G22, Kaya, BGYO ug Alamat na mag-ilog sa presteryosong mga pasidungog sa lokal nga industriya sa musika. Nominado ang SB19 sa kategoryang Art Artist of the Year. Lakip na ang ilang kantang Visa ug Lawless. Alang sa Song of the Year, kauban usab o kauban nila sa baong kategorya ang Bini, nga nominado usab sa ilang kantang Blush. Lakip usab sa mga nag-ilog, sa mga mag-ilog sa nagkadaiyang award. Ang mga bagong P-pop group na solo artist, lakip usab si James Reid, Rob Daniel o Wilbert Ross. Ikatag ng ipahigayon ang 11th P-Pop Music Awards sa Oktobre 18 sa Smart Arena Coliseum sa Quezon City.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alam na usab sa tumalitang ekstraordinaryo mga katropa, 33 minutos. Anak na bahay sila sa isa buntag. Hatod kaninyo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus on App Store or visit arenaplus.ph.
2: Balitang ekstraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Gipakita sa German performer nga si Joe Alexander ang iyang kahanas sa pagsalo og atsa human iya nga makasalo og 11 ka piraso sunod lamang sa 2 ka minuto. Nahibo ni Alexander abaong pasundayag kaniadtong November 18, 2025 sa Hamburg, Germany isip kabahin sa Guinness World Records Day 2025. Nanginahanglan og tukmang timing, paspas og lihok og taas nga konsentrasyon ang maong kalihukan tungod sa peligro nga dala sa mga atsa. Among record, usa sa mga talagsaong kanampusan nga gipasiugda sa Guinness World Records aron ipakita ang nanginahanglang o nagkalailaing abilidad sa mga tao sa tibuok kalibutan. Ipakita usab niini ang mga record dili lang kutob sa sports ug piska, pisikal nga kakusog, kundi dili naglakip usab sa mga talagsaong kahanas sa mga nanginahanglan o tukmang lihukan.

0: Oka, oga mampingong pagpangandam.
1: Balitang extraordinaryo, extraordinaryo.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, maligilang kuban sa itong programang Express, Balita sa Buntag.
2: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
0: Ing adlaw nga Miyerkules, petsa 14 na sa bulan sa Oktubre 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Panglima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
7: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako nang problema ngayon.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds na pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
7: Marami na ang natulungan ng Santon

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller Pro. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express Rewind.
2: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
3: XFM General Santos City.
4: Ilan sa atin ang nakaranas ng makatanggap na hindi ka nais-nais na komento habang naglalakad sa lansangan. O kaya ay makaranas ng bastos na biro sa loob mismo ng opisina. O kaya naman, maharas online. Madalas nating isipin na biro lang yon o huwag nang pansinin. Pero, ang pambabastos sa anumang anyo ay hindi biro. At sa Sarangani Province, walang puwang ang pambabastos. Kaya naman, nandito ang Safe Spaces Act, o mas kilala bilang Bawal Bastos Law. Ang batas na ito ang ating kalasag. O protektahan nito ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga kababaihan at mga bata, laban sa anumang uri ng pangbabastos at pang-aabuso. At tandaan natin, hindi lamang ito sa mga pampublikong lansangan o sa trabaho na kasaklaw. Sakop din ito maging ang ating cyberspace o online world. Saan man at kailanman, karapatan nating maging ligtas. Kung ikaw o may kilala ka na nakaranas ng ganitong insidente, huwag manahimik at huwag matakot magsalita. I-report agad ito sa inyong pinakamalapit na barangay, munisipyo o istasyon ng PNP. May mga taong handang makinig, umalalay at magbigay ng kaugulang aksyon para sa inyong kapakanan. Magtulungan tayo. Isinusulong ng Sarangani ang isang ligtas, magalang at matatag na komunidad para sa lahat. Sarangani supports Safe Spaces Act. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao.
5: XFM
0: 95.9
6: XFM. Ang mga bukol-bukol
0: Santong Plus Herbal Capsule na pamatutang epektibo.
7: Ako di ay si Jocelyn Vergara, 43 anyos, taga San Isidro, Jensan, ug isa ka med sa una, pero tigid na akong kulbaa o kabala ka dihang nakabantay ko nga aduna di ay kuy bukol sa kong tutoy. Gawas nga magmulngol kini usahay, apektado gid kaayo akong paninda o paglihok-lihok matag-adlaw. Dako gid kaayo akong pasalamat sukad nga gitambagan ko sa akong kumare nga magtumar og Santone Plus Capsule. Kanunay na ako ning ginainom matag-adlaw ug sa paglabay sa panahon, dako kaayo ang kausaban, nahupay ang ngulngol, hangtod nga inanay gyud nga nahanaw ug mikupos ang bukol. Karon nagsik na kaayo kong mamaligya ug gaan na kaayo akong pamati sa tibuok lawas. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug sa Santone Plus sa dako nga tabang sa akong panglawas. Sa mga nanay dira, sulayin ninyo ang Santone Plus kay nakatabang gid kini.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM. XFM.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, o pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alasay 58 ang takna sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon.

0: Hello, good morning. My mood dog. Good morning. Ay, may buntag sa mga katropa doon yan. May buntag, mayong pagbata, mayong pagtikaw, ning adlaw nga. Miyerkules na mga katropa. Pizza 14, oy. Hapit na ang swildo, hapit na. Hapit na ang timbayan sa imong utang, te. Ay, kabala ka katropa, basta na atay trabaho, naagit ay swildo. Pero ay, kabala ka kung naghagag utang, ang utang, normal na karong panahon na naon sa day mo, di kataw.
1: Atay.
0: Kung wakay utang, di kataw, ingon sa uban. Welcome sa programang Bullseye mga katropa. Sa mag-iskot, sa mga iskutanan nga doon ay dakong kalabutan sa itong kinabuhi karong panahon na inflation, no, El Nino, Super El Nino nga gingon sa itong pangulo nga nana kay Baldi niya. Ang Baldi, gawas ang nabuhalang Baldi. Kaya nga itong pangulo, nagsugyot siya nga tigo mo na ninyo ang mga ulan gapo. Nag-ulan, nagsalod mong tubig niya. Masibuha mo nagsalod ba? Karuha ko na God. Kaya nga itong pangulo na ba? Ang iyang kanabang gipagawas sa kamanduan, bumili na kayo ng Baldi.
2: Bullseye.
0: Agay, paita. Good morning sa itong mga katropa. Labinag yun, diha sa 26 kabarangay ng siyudad, General Santos. Baing buntag sa mga katropa na to. Nga nagpanuhin ni mga orasa. O, diha sa mga nagkadaiyang kapitan. No? Good morning, diha sa atong pinakakugihan nga kapitan sa barangay San Isidro. Ang kapitan ni katropang Ruel Dumantay.
2: Bullseye.
0: O, sopuhon, kapitan na pundako. Kapitan Jeff Rox Yumang sa barangay San Isidro.
2: Bullseye.
0: Ang pinakagahi nga kapitan, dili gahi nga pangitaon, ha? Dili lisod pangitaon, ha? Gahi kay kumplito kay siya sa pagservisyo sa katawan, dili sa pagsip-sip ni mga katropa. Ako lang na rin nga, tanawa na ko ninyo nga performance sa kapitan sa barangay San Isidro, ikumpara nyo sa umang barangay. Kana umang barangay diha nga mamuyboy.
2: Bullseye.
0: Kana kapitan diha nga murag tag-iyas barangay. Ah, may buntag lang yapon ay bahalag kusog kay kang mamuyboy sa imong mga constituent. Abi kay pobre, buyboyo ni mo.
1: Atay.
0: Nagabaan mo yung kasginoan, ha?
2: Bullseye.
0: Wala ko nang asaba, ha? Nagpahinumdum lang ko nga pwedeng mamahimong kanabang dili maayong nga resulta ang imong pulong sa baba. Nagatuo pa mangka kag Ginoo na unsa man kay?
1: Ayoy.
0: Kada pahinumdum na sa mga kapitan nga bulay og.
2: Bullseye.
0: Og syempre may buntag sa mga katropa nato diha nga mga drivers. Puwera lang sa kanang mga manyakol.
1: Ayoy.
0: May buntag lang yapon ninyo pero kuno na apo ninyo ana po yung mga anak mo bahay diha.
2: Bullseye.
0: Og syempre good morning sa mga driver nato sa bus diha. Good morning mga katropa nato mga buutan nga mga driver sa bus. Ay lang kay gapabusina boss kung naay tricycle sa imong kilid boss maluoy ka. Usahay man God ka lang pamino nato dako kay atong driver unya ang atong nasa to dapli nato tricycle lang. Businahan na itong kusog, abi kay gamay ang sakyanan, nato lang nga daug-daugon.
1: Atay.
0: Bitaw, good morning diyan, iya po ninyo ha, bahalaga, dilimaw inyong binuhatan, good morning. O siyempre sa ito mga kanang nakatungtong sa kabaw, o nahimo na pong kabaw.
2: Bullseye!
0: Diba? Kanang mga tao nga nakatungtong sa ilahang katungdanan, unyahon o naong ko dapat maging down to earth, magugka, dapat maging humble ka. Kay... Una-una, bisag unsa pa'y posisyon mo sa kalibutan, kung ikaw mismo ang imong batasan di makaon sa iro.
2: Bullseye!
0: Wag yung kay padulngan, kay kung mamatay kitang tanan, tabla raman ta ba? Wag yung dato, way pobre, way guwapo, way pangit, way payat, way tambok.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Itaw, ato lang pagtimbaya sa tanan, pahinomdom ba nga, kinahanglan maging humble ta all the time, kay wag mag-iatuan ng kalibutan. Wa mangyoy kanabang atong naangkon nga kanabang kadungganan sa kalibutan kay gitagaan raman ta gitugtan raman ta nga mahulam tas temporaryong kinabuhi ibabaw ning kalibutan.
2: Bullseye.
0: And I believe nga kanabang inyuhang mga kinabuhi karon kanang inyuhang tagsa-tagsa nga mga kahimtang pinahulam ka na sa labawng makagagahom.
2: Bullseye!
0: Oy, may muntang usap sa Makima area, maitong Kiamba o Masi, may muntang sir, mga busing, mga mananagat o mag-uuman at mga pinangga diha. May muntang, nanginaot kong daghang isda na po, pero ulan mga hapong adlaw, nilawad ba imong lulukol? Nilawad ba imong papate?
2: Bullseye! Bullseye!
0: May muntang sa mga katropa na to, diha sa Alabel, Malapatan, Malungon o Glan, Sarangani Province, labi na yun sa SBM, SBM Farm diha mga katropa.
2: Bullseye!
0: Shrimp Farm. Nalipay ko kay daghanasad ang atong makaigsuunan des glance sa Rangani province na nakabalik na sa ilahang mga paginabuhian. Partikularmente ang shrimp industry diha sa glance sa Rangani province o may buntag sa tarang mga gapaningkamot sa ilang kinabuhi. Bisan pa og unsa kalisod, dili niya kayahon nga manamak og tawhanong katungod sa uban. Saludo ko sa inyo ha, mga magtutudlo nga di magpabayad og kwarta. Mga magtutudlo nga adunay baruganan. Mutindog sa kabatuoran og dili mutudlo sa dautan. Og ako sang itimbaya ang mga katropa na to, ng mga Ilonggo. Oh, may bayad nga agada sa mga katropa sa Tupi and Bulabalok, South Cotabato. May bayad nga aga sa inyong atanan. Naginaot ko nga naas may kahimtang matag-usa samtang nagpaminaw sa programang Bullseye, mga katropa. Ako naman gudre, kanang gusto na ko mga sa pagsugod sa adlaw, hanay ang tanan. Walay problema, walay gibati sa kalawasan, naka-stretching ka na ba ganiha? Naka-unat-unat ka na ba sa imong mga lutahan, sa imong mga akining imong mga lukon-lukon, kanang imong tuway-tuway, imo na bang gipilo-pilo na katrupa? Basi nagkalimot ka ba? Kay ang tao lagi sumala pa kung magkaedad 40 pataas na mga katrupa. Pagmata sa buntag, perting sakitas lawas, perting mo gibali-balian. Kay lagi ang uban naghuna-huna nga ingani nga mga pagbati, natural life begins at 40. Pero kay baba ka nga daay mga teknik mga katropa nga makalikay kita ni ana. Una is ang healthy lifestyle, of course. Apil diha ang exercise, apil diha ang imuhang nga pagpaningkamot nga maka magkaroon ka og nindot nga blood flow. Ang blood flow mga katropa importante para dili ka kanabang magka-problema sa imong mga organs. Kay ang imuhang dugo mao man siya ang source of life mga katropa. Kung walay oxygen, walay proper diha nga kanabang mga nutrients and vitamins nga ma-deliver ang imong blood, ang imong dugo sa lawas, walay problema. Pero kani magsugod na gani diag kalapot, magsugod na gani nagka-sticky ang viscosity ng mga katropa, dili na maka deliver og sakto ng mga nutrients and vitamins. Ang tendency dunay clotting, dunay mga kanang mga pag naapoy mga usahay may mga tumor na imutubo nga mga foreign bodies di sa lawas og kana mga ingana nga mga klase nga mga mutubo sa tong lawas dili na nato kontrolado mga katropa. Ang tumor mahimong mo-develop sa usa ka cancer. Sa laktod nga pagkasulti, kining tanan nagsugod ra gyud sa healthy lifestyle. Kining tanan kutong gamay pag og sakit pugaday ka. Katong pagsugod pa lang nimo og kambatngon og kanang buot, nagsugod kag crash diha. Nagsakit pagoday ka. Dili magani ka magsakit, makita lang ka sa imong idolo. Pero katropa, sa dihang hingpatong na taas 40 anyos pataas, di lang nas 40. Kang uban masayo pa kay bisyoso magugayo. Oh, muna katropa, uban sa healthy lifestyle ang pagpili o kanabang imong kaabags kinabuhi. Unsa ba na sila? Ang kaabags kinabuhi, muna siya ang uban, mapili sila synthetic. Muadto sila o kanabang mga tambal kay mupacheck up naman sa doktor na ano may gibati. Mahingon naman sila, Dok, tanawa na ko di akong sakit, magkain na akong kuandok, akong batang, unsa may problema ni Dok?
2: Bullseye!
0: Di ito, nagproblema na yung kidney. Kaya nga naman, pwede magkaog junk food mga katropa. Pwede magkaog mga instant noodles. Oh, mo man nakasigaran ba? Kaya gusto lagi nato, gusto nato ba paspas ang tanan? Gusto nato nga ready-made na daan, di nata maglisod?
2: Bullseye!
0: Pero matingog ang paglisod kung mubati o nagkanaiyang balatian tungod sa imong lifestyle nga napilian.
3: Atay!
0: Pili mo na nimo, ikaw may nagpili ana. Na ay maayong opsyon. Ang buhato nimo, lagi ginaingon ako healthy lifestyle. Apil ang pagkaon, pili ang pagkaon. Ayaw kay itong mga tambok perminte, karni perminte. Sa gulay pong isda niya, gulay-gulay pong panagsa. Og mahimo ka ng pobre nga sudan, pero mahal naman na runo. Murag pang dato naman ng lauoy-oy. Oh, lauoy, laswa, kanabang gulay nga mabukalan ra. Nga, pwede gani, ang subak ana, kwan ra. Katong tamarong, kanang hipon ba nga gagmay?
2: Bullseye!
0: Pilian ang healthy lifestyle. Kay kung pili ka na katropa, kung gipangga na imong kaugalingon, panggaon sab ka sa imong lawas mga katrupa.
3: Atay.
0: Ingon pa gani sa pinulungan kung unsa imong gitanom mauusab ang imong anihon.
2: Bullseye!
0: Klaro kay na, wadag ay kalalis niya. Muna nga kinahanglan, atong ampingan ang atong lawas, atong tipigan ang atong maayong paglawas mga katrupa. Buhata na siya. Sa matag adlaw kay ako wala ko nagisulti ani nga ako ra gisulti ako ginigibuhat mga katropa ako giningi paningkamutan nga makamata kog alas 3 sa kadlawon para makaunat-unat ko at least 30 minutes makaunat-unat onya ang imong bathroom time bathroom pay nasulti mura magdato di ang imong CR ba kanang imong pag mga kanang tawhanong mga paginanglanon buhaton sa matag adlaw. Mo take na siya 30 minutes sab. So, alas 4 na. Pabasa pa kagbiblia. Pagbasa kagbiblia, pamahaw pa ka. O, pag magpamahaw, muampo ka katrupa. Di ba? Pag mataniw, alas 6 na, late na ka. Pero ani lang, i-appeal sa imong daily routine ang pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule. Nga naman, good news ni katrupa. Kay ang pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule usa ka healthy lifestyle. Party dapat sa imong healthy lifestyle nga di na nimo dapat kalimtan. Kay ang pag-inom og Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, nindot kayo siya. Kay ang hari, queen of all fruits, nga sagana kayo, abunda sa mangustin, abunda sa santon mga katropa, nga pinakataas nga antioxidant sa atong lawas. Naani siya. O ga, kabalo ba mo nga 500 milligrams ang naari ha? O ga, kung imo na siyang ma-intake sa matag-adlaw, mura ni mo gisiguro nga layo ka sa balatian, labi na kanang pinakahadlukan atong sakit, kanang cancer mga katropa.
2: Bullseye!
0: Wanang buhata na siya, o di lang na siya. Kaya na pa yung mga vitamins and minerals nga gikan sa malunggay mga katropa. Kung isgutan yung malunggay, dapat apil mong guna sa imong adlaw-adlaw nga pagkaon. Katong gamay pa ka, hinagpatan kag kamunggay, bahalag ginawat silingan ang kamunggay.
3: Atay.
0: Oh, kay ang kamunggay, gusto gina nila nga i-apil sa pagkaon, nga makakaon ka, bahalag pinubri lang tabas sa kay kalumunggay, happy na ang buhay.
2: Bullseye!
0: So dapat, naanis siya. So imong buhaton, inom og Santon Plus Herbal Capsule. Ibaw ka katropa, sa usa ka kapsulani, pwede nang masalbar ang sunod nga generation nimo.
2: Bullseye!
0: O kay ikaw, makatrabaho magagsakto, makapakaon magagsakto, makahatag man ka sa ilang kinahanglan sa matag-adlaw. Kung ikaw masakiton, kinsa may muhatag nimo. Pariha niya kasi kung magkaila nga, taluuya na sa ospital, di yun magkagawas, kinako kay Bill.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako maluoy ba? Kanabang nga, bisag gamay ang kaluoy, ganaata sa itong isikaingon, kung watay kwarta, wagit ay kahimo. Wagi tayo ikadunol kanila. Kano man, utro man sa kang tabangunon.
2: Bullseye!
0: Labi na karong panahon na taas na ang tanang palaliton.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Try believe. O, kanang imong kuryente di ang mahal sa apil-apil para sa problema.
3: Atay.
0: Di ba? So, ika na katropa. Buhata, ang pag-amping sa kaugalingon, ampingi pinagi sa pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang siyempre, kanimbahin natin, siyempre ka natin mga katropa, sa itong Santon Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o Cease the Pain, mga katropa. Ay kalimot, batasan na ang healthy lifestyle pag tumara ka nunay, o Santon Plus Herbal Capsule. Ari natong word for the day, karong muntaga, paminaw, pagayo.
2: Bullseye!
0: Atong word for the day, mabasa diya sa Ephesians 2:8-9, nga nagingon, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast," mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kani, gitawag kini nga hingpit nga sakripisyo, pagpa-karabanga, pagpalingkamot sa tumbuhi nga Dios, o pagsakripisyo diha sa cross mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang matag-os siya, itagaan siya kahigayunan. Bisag pobre man ka, madato man ka, may ngipon, may wala man, tambok payat, karabang gwapo o laksot o panagway, itagaan ka kahigayunan sa itong buhi nga Dios nga magkaangkon o kaluwasan. And that is by grace. Naluwas ka tungod sa iyang grasya. Kay kung wa siya maluoy sa matag-usa kanato, wala siya magpakamatay dito sa cross. Kay ang tao, sigurado yun, iwan ang Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 6:23. Kana silang tanan ang tao nagsulti ang Biblia nagsulti gyud nga ang siguradong destinasyon sa tao kalaglagan dito sa impyerno mga katropa kay ang tanan makasasala man ug ang bugti sa sala kamatayon man gyud mga katropa. Ingon sa Romans 6:23. Muna nga luoy kayo ang matag usa. Sigurado gyud ang kamatayon. Apan ang Dios hilabihan ka maluluyon, grabe ang grasya, gitagaan kita o grace mga katropa. Nga kitang tanan maluwas, pinaagi sa atong pagtuo. O kay kinsa man kita dapat mutuo. Katropa, gisulti sa pulong sa Dios, nga kita mutuo lamang sa anak sa Dios. Nga ang pangalan Jesus Christ, nga nagpagkamatay dito sa cross sa Kalbaryo, nabuhi, nabanhaw, nilingkod sa tuo sa amahan. O hangtod karon mga panahon na mga katropa, 2,000 years ago, padayon nga nagluwas sa katawhan. Mapilipino man ka, maunsa man kang nationality, basta muutuo kang Jesus Christ, aduna kay kaluwasan nga gitagana diha sa imong kinabuhi, gihatag sa tumbuhi nga Dios. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. Dili sa atong kapasidad, dili sa atong kahibalo, sa atong pagkaadunahan, pagkagwapo, pagka abundas kinabuhi, pagka maayong kabutang mga katropa, dili tungod diana. Tungod kini sa grasya sa Dios. O dili tungod sa imong kaugalingong kapasidad. It is the gift of God. O sa kagasa. Kung gasa gani, ibig sabihin, wa kay gibuhat nga, maangko ni muna. Kung dili gihatag lang na sa imuha, apan ang gasa, mahimo lang gasa kung dawaton kini sa usa ka agyatagaan ug kanabang regalo.
2: Bullseye!
0: Ang kasagaran panlantaw, maningkamot ang tao nga mukabot sa kaluwasan, pinaagi sa maayong buhat, lihiyon, mga ritual ug moral nga pagkinabuhi aron dawaton ang Dios. Pero ang pulong ng ingon, for by grace are ye saved mga katropa.
2: Bullseye!
0: Ang gasa grasya. Oh, ang gihatag sa Ginoo usa ka dakong grasya. Ye are saved by faith mga katropa. Sa walay bisan kinsa nga makapasigarbo sa kaugalingon, dili ka makapanghambog. Nga ako gani naningkamot ko aron maluwas ko wahay makaingon ana usa bisan usa ka tawo.
2: Bullseye.
0: Og ang buhat nahuman na. Og kinsa ini buhat? Gibuhat ni Kristo ang tanan nga pagsalo sa tanang sala sa kalibutan. Tanang taos kalibutan iyahanang gi luwas pinaagi siyang kaluoy tungod kay gusto giniya mga katrupa nga walay sibisan usa ka nato nga madiritso dito sa impyerno wala matagay grasya. Karon we are living in the age of grace mga katrupa. The Holy Spirit is with us. Kauban nato, mugiya ka nato kana makahunahuna ganin ka nga bisag unsa nimo kabarumbado makaingon ka nga murag sayop maning akong gibuhat oy di ba. Mao ka ng Holy Spirit, kamo speak diya sa imong kaugalingon, o paan-apan, gahi kay tagbatikulon. Dili ta makapaminaw kay atong ipatigbabaw ang mga kaugalingon na itong mga pagbati.
2: Bullseye!
0: Una, daghan ka na to, magduha-duha sa atong mga kaluwasan. Doon ay mga higayon nga kita mapakyas, nga makalimot, nga ang atong baruganan gipasikad sa katarong ni Kristo o dili sa ato ang kaugalingon.
2: Bullseye!
0: O ganing giingon niya sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, not your righteousness mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Giingon niya, sumpay, and all of these things shall be added unto you.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala nga ginapahinunduan na tumatag-usa nga wala kita na luwas tungod kay maayo kita. Naluwas kita tungod kay si Kristo, maayo og hingpit ang iyang sakripisyo dito sa cross.
2: Bullseye! Bullseye!
0: E kalimot sa Kalbari. Ang Kalbaryo, nga iyahanggi, namatay siya dito, giula ang iyang dugo. Kay gusto niya nga maluwas ka, gusto niya nga magkaangkon ka, o iyang bahin. Kalabang, instead nga ikaw ilansang, siya igilansang in behalf diya nimo. Nagpakamatay siya alang nimo. Kay gipangga kaniya, grabe ang iyang gugma diha nimo. Ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
2: Bullseye!
0: Ay kalimot mga katropa, ang atong word for the day karong adlawa, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast mga katropa.
2: Bullseye.
0: Si Buano, kay pinaagi sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo, ug kana, diligikan sa inyong kaugalingon. Kini maoy gasa sa Dios, dili pinaagi sa mga buhat, aron walay bisan kinsa, nga makapasigarbo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pahinumdom, o kanunay, nga atong ginabuhat diri sa programang Bullseye, dawata ang gasa sa kaluwasan, dawata si Christ sa imong kinabuhi, uban ang mapausanong kasing-kasing. Pasalamati si Kristo sa nahumaniyang buhat dito sa cross sa Kalbaryo, tungod og alang diha kanimo og kanako kanatong tanan mga katropa.
2: Bullseye!
0: O kanatong word for the day karong buntaga.
2: Bullseye!
0: At doon na ito mga balita karong buntaga mga katropa niya na.
2: Bullseye!
0: Panawagan ni Marcos nga magtigo mugulan taliwala sa El Nino gisuportahan sa Senado.
2: Bullseye!
0: Grabe po doy, suportado yung giday. Ngunay kuan, usa ka nindot nga panggamahanan. Unsay desisyon sa ehekutibo suportado sa mga anaa sa legislatura.
2: Bullseye!
0: Ayan ang balita mga katropa. Gisuportahan sa Senado ang awhag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa publiko nga mopalit og mga balde og magtigo mugulan aron nga pangandaman ang posibleng krisis sa tubig tungod sa Super El Nino. Gipahayag ni Senator Sherwin Gatchalian sa interview sa usa ka sibyaanan nga praktikal ang lakang gumikan sa patalagsaong pag-ulan bisan na ting-uwan na. Kinuso kini ni Marcos atol sa iyang pagbisita sa Singapore isip kabahin sa contingency measures sa kagamhanan batok sa hulga sa tag-as nga hulaw. Apan nagdumili sa direktang komento si Vice Presidente Sara Duterte gawa sa pagsubli sa iyang pamahayag nga dili angay magsalig sa presidente.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Uyaw no, maayos at kay gisuportahan siya ni Senate President Sherwin Gatchalian. Consulted niya Senate President Sherwin Gatchalian, ilan balde na po ang inyong nabili?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakabili na ba kayo ng balde? Baka hindi kayo nakabili dyan.
1: Ayoy!
0: Klaruhin nyo yan kay suportahan nyo magkaya ang Pangulo sa kanyang statement. Ang tanong namin dito sa baba ba, mayroon ba kayong pruweba na nakabili na kayo ng balde?

0: pag dating ng panahon na grabe na ang sobrang init ng panahon, saan kami kukuha ng tubig? Na naisip niya ba nga na kahit nga pambili ng bigas namin, nahihirapan kami, pabili pa kami ng balde?
1: Atay.
0: Anong klaseng pag-iisip yan? Sige naman sa Tagalog, gahit kagdila. Sanugang pang balita, karong buntaga! Tara usap sa DSWD, gilusan aron tubagon ang krisis sa mental health sa kabataan-unan. Ipalapdan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang mga psychological intervention kung psychosocial intervention pinagi sa paglusad sa Tara Usap Project aron suportahan ang mental health sa kabataan-unan. Gibutyag ni DSWD spokesperson Irene Dumlao ka ang inisiyatiba nagbungna og luwas nga luna aron matabangan ang mga pamilya o mapaligon ang komunidad. Bansayon sa ahensya mga tinunaan sa kuleyo o sa CRAS o Cash for Work Program aron magsilbing peer facilitators. Sila ang maminaw ang pilot run sa pamantasan sa lungsod sa Valenzuela alang sa 8 ka sesyon na sugdan karong Oktubre 19. Di maayo ni kung ingani galing ni pero pangunta na. Doon na ba kini a long-term plan? Na ba ni sustainability? Basta yung ningaskugun lang eh. Para ignon natay nabuhat sa kasamtangang sitwasyon, kasamtangang panahon, nga gikinahanglan kining muhatag-tag solusyon sa problemang mental health sa kabataan-unan. I hope Secretary Gatchalian mag-uni Senator Sherwin. Dili ni siya maghimo-himo lang og solusyon nga dili ma sustainable ha, dili magkaroon og sustainability ang maong solusyon. Sa dugang pang balita karong buntaga, ebidensya batok kang BP Saro Duterte ligon og pamatud-an sumala pa sa prosekusyon. Gibarugan ni House Prosecutor Chel Jokno ang ligon independente og basis tinuod ng mga dokumento ang ebidensya batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Taliwala sa mga ligasyon nga minugna-mugna lamang kini. Bato ni Jokno, gipalayuhan ang kaso sa mga opisyal nga record gikan sa mga bangko, AMLAC o BIR subay sa Article 2 kabahin sa unexplained wealth. Iladlad sa forensic report nga moabot sa 817 million hangtod 1.5 billion ang wala mas kanabang maasoy nga bahandi sa magtiayong Duterte. Giagit usab ni Representative Joel Chua ang depensa nga upasaka o demurer to evidence kung tinuod pang huyang ang kaso. Na naman ka na ikuan ninyong kuan? Na naman ka ay kanabang pag-drop sa tulo ka kaso? As pag-drop sa turo ka article dito sa impeachment articles mga katropa. Yang ano nang nangusog pa man si Jokno. Jokno! Anong nangyari? Jokno!
1: Atay.
0: Saman si Uncle Jokno eh. Bullseye! Joke lang to ka basing manaman. Maninood ma. Dili ha. Wala ko yung ginapadunggan diha. Bullseye! Sa dugang pang balita! Ikaw pa tata, katropa ang Garwell. BP Sara Duterte pinal nga mudagan pagka-presidente sa 2028 taliwala sa impeachment. Kare-kare-kare gibuhatunan ni Vice Presidente Sara Duterte nito Martes ang iyang tinguha nga mudagan pagka-presidente sa 2028 din. Gihulagway niya nga nagpadayong impeachment trial isip usa ka panalangin aron mas mailahan og makilati sa katawhan ang iyang pagkatao. Nagpasalamat si Duterte sa publiko taliwala sa mga pasangil o gingong black propaganda batok kaniya. Sanglit nagpabiling taas ang iyang rating apan nagpasidaan ng Vice Presidente batok sa posibleng lapad nga pagpanikas o pagpangdaot kung madayon man ang nasunong pinlihay sa 2028 samtang gipasubingay usab niya ang hungihong bahin sa usa ka no election scenario. Bitaw no, ang atong ikaduhang pangulo natagaan gyud sa dako-dako nga platform. Ang katawhang Pilipino nakasabot jud kayo nga gi-under siya kanabang gipailawom siya karon sa impeachment hearing pero mas nailan sa katawhang Pilipino ang usa ka karakter sa leader nga kinahanglan mangulo bisag unsay mahitabo sa nga krisis sa atong nasod. Para lang gidut-an ang ikaduhang pangulo. Ginasinatian niya ang political persecution bisag asa.
1: Ayoy!
0: Pero tuig na lang kapin mga katropa

0: physical persecution. I don't think so. Nga magkaroon kitag malinawon nga administrasyon kuno galing nga ang buhaton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kato ganing pinilihay ha? Kini silang dua. Alyansa gani sila. Gauban gani sila tong panahon gani. Ang tawag nila, Uniteam. Pinakabulan lang. Nagka kanya-kanya no?
1: Bullseye!
0: Wa na may Uniteam mga katrupa. Kay na bulgar ang pipila ka mga wala pagkauyon sa mga baruganan sa politikanong plano.
1: Bullseye!
0: Kada, sila na yung mag-igo ana. Pero ako, Andre, kamong katawhan ang giya diha. Paminaw pag-ayo. Balansiya pag-ayo. Tanawa, timbanga ang sitwasyon basiga makatabang kanimo sa paggamit nimo pag-exercise sa imong right of suffrage mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa dugang pang balita karong buntaga!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paggamit sa Tobacco Tax sa Reyna Mercedes gi-question, PCO ni hagit og reklamo sa Ombudsman.
1: Bullseye!
0: Gi-question ni Vice Mayor Attorney Harold Respecio ang mga proyekto gikan sa Tobacco Excise Tax sa Reyna Mercedes Isabela nga gigong nga wala kapahimusli sa mga mag-uuma luyo sa binilyon nga pisong pondo. Lakip sa question ang 30 milyong Lagoon Park. Wala mag-operate nga terminal, bakanting merkado o dadaot nga bataytayan nga giingon niya ang substandard o ghost projects. Giyawa kinoon niya nga ang kagamhanan nga himoong 45,000 hangtod 60,000 ang direktang ayuda sa mga mag-uuma. Giyagit usab ni PCO Undersecretary Claire Castro si Respecio nga mupasaka o formal nga kaso sa Ombudsman o DOJ uban ang mga ligon nga ebidensya. Si Claire Castro dili na to ni kadang kung kumbaga kung siya atong kada mahimong rason para mo komentaryo ta si pass na lang next na lang next.
2: Ayoy!
0: Sayang ang laway.
1: Bullseye!
0: Next na lang walay balyo walay balyo.
2: Okay.
0: Dili magud siya gyapon ang decision maker.
1: Bullseye!
0: Oh, walay balyo. Kung si Claire Castro lang atong komentaryo ana next next next.
2: Ayoy!
0: Sa dugang pang balita karong buntaga.
1: Bullseye!
0: Kulturang blaan o katungod sa mga lumada, gipaligo ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles.
1: Bullseye!
0: Hugot nga nakikiusa si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa komunidad sa Indigenous People kon IP. Ilabi na sa tribong blaan dungan sa pagsaulog sa National Indigenous Peoples Month sa Dakbayan. Kauban si Indigenous People sa Mandatory Representative IPMR City Councilor Honorable Arcelias Ubo. Gidayeg sa pagbalaod ang tradisyonal nga mga pag-awit kon chance o ang sayaw nga madal isip buhing simbolo sa binilyong kultura o kabahin sa mga lumad. Ipasiog na sa kongresista ang pagpaminaw sa ilang tingog mauyawi sa pagpanalipod sa ilang yutang kabilin katungod o dignidad pinaagi sa mga haom mga serbisyo publiko. Again, congratulations sa itong mga kaigsunang lumad sa inyong IP month celebration. Dako jud kay tag kalipay nga na celebrate na tagaan mo kahigayunan and tungod ni ini malaumon kita nga matagaan og dugang tsansa nga mo elevate ang panginabuhian sa tumang kaigsunang IPs. Bisag unsang tribo ka man basta mahimo kang indigenous people mga katropa kinahanglan og tabang sa gobyerno. And ang gihigibungat ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles iyang gipadool ngadto ang tsansa sa mga kaigsunang IPs na to particularmente sa mga kaigsuunang blaan. Og usa ka prueba na iyang giduso sa Kongreso ang usa ka balaod nun ang Blaan Day celebration sa siyudad sa General Santos.
1: Bullseye!
0: Okay na mga balita karong buntaga sa magbalik mga katropa. Atong isgutan kinibang pag-atras sa prosekusyon o kanabang sa ilahang tulo ka artikulo articles of impeachment ang tulo ka artikulo sa impeachment mga katropa gi-atras. Unsa man siya? Ato nang hisgutan niya. Ang pagunta na diya, o yun ka ba nga atrasan sa prosekusyon ang tulo ka articles of impeachment batok kang VP Sara Duterte. Taon-taon sa mga katropa ato sa nga isgutan kining balde taliwala sa hulaw trahedya sa mabaw nga panghuna-huna.
1: Bullseye! Ay,
0: iskuta na to na. Kaya pagkunta na niya, uyun ka ba nga igo na ang pagpamalit o balde isip solusyon sa krisis sa El Nino.
1: Pusa!
0: Pusa! At syempre, taon-taon,

Ayaw niya akong tulog. Ate, kali, hindi magkakapin mo budayo. Magkamat mo, kudugan na sa kukbali katulog. Lima na din ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Mayroon akong tulog, magdanggo na good ko. Kaniyan to, dili man.

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
7: Santon Plus.

0: X FM.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw.
3: Sa una, nagantos ko sa astigmatism.
2: Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho.
3: Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto.
2: Dako na noon kay ko gasto.
3: Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule.
2: Sa rakabulan, okay na akong paminaw.
3: Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.

0: Oras mga katropa, alas 7:41 na.
1: Na, late na sad ka.
0: Ako yung party po sa
1: Ya, ni dagom naman po ng adlaw. No, ya. Mag-expect ka, nagpalitak baldi.
0: Oy, naday kaghapon pang hitabo, pero kaninga bahay mga katropa, ayaw mo gaano sa aha, kaninga bahay, datong kaninyo sa Arena Plus, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store, visit arenaplus.ph. Siyempre, hatod po kaninyo sa Omega Advanced Spray and Omega Pain Killer Pro, born to move, tuloy-tuloy with Omega. And of course, hatod po kaninyo mga katropa sa ato ang ginasaligan, ang Santon Plus Herbal Capsule. Maugin yung mga kagilaan na makatabang ka na to, araw nga mahupay-payan mga katropa ang atong gibati labin pa kini mga bukol-bukol.
2: Santon Plus Herbal

0: Plus Herbal Capsule na. Siyempre ang Santo Plus Herbal Capsule, mapalit yapon mga katropa. Available sa tanang branches diya sa may Rodion Pharmacy. May buntag! Good morning diya, kaninyong tanan mga kaigilaan. Oy, kagapong adlaw, medyo nagkagubot sa impeachment court katropa nga, Chris.
1: Oo.
0: Kabalo kang ano? Giwithdraw sa prosecution ang Articles 1, Articles 3, and Article 4.
1: Uy, bakit?
0: Okay, enough na kuno ang Article 2.
1: Nasa sila'y timeline? Nagdali ba sila? Sama, mangayon na sila'y desisyon?
0: Ang pangutana nato dari uyon ba kamo nga giatras sa prosecution ang kaning tulo ka artikulo sa impeachment batok kang BP Sara Duterte.
2: Bullseye.
0: Kay kuno matod pa nila, naginanglan man kuno nga magdali na kuno ang taong bayan. Kani sila may istorya ba no prosta taong bayan ba?
1: Baka ko mag
0: Kano day dili day mi taos bayan di ay nga wa man mi kauyon ini. Taos siguro ta smart.

0: ay
1: ang article.
2: Dela. Oh,
0: tao po kami sa Mars. Oy, kadali lang pa ako apo ko share. Pero mga katropa, syempre nakuratan kaghapong adlaw ang defense team.
2: Mm-hmm.
0: Kay ang articles 1 articles 1 ba? Basta adunay duha ka artikulo manggod nagpresenta na og ebidensya.
2: Mm.
0: Nagpresenta na og ebidensya ang kaning tawag dini ang kaning prosecution. Ya karon giatras nila kumbaga ato pa ni Senator Alan Cayetano gani kagapong adlaw ni ana pa siya nga parang boxing ba sinuntok mo na pero bigla kang surrender.
2: Mm.
0: Ano ba yan?
3: Nangupo na ko si lead prosecutor at lead defense counsel ni VP Sara si Attorney Season ingon siya nga kung man ninyo gipakaulawan human nyo gitagaan o mga ginabaduhan o mga aligasyon karon giatras nyo kalit kung sa inyong pasabot ana
0: wala lang trip lang nila
3: pero ano pero nakalukon
0: pero hagbong katropang Chris ba nga o sige i-impeach na to dari sa House of Representative niya para makaabot dito sa butuhan na to para makaabot dito sa Senado niya ato lang gabong i-atras ang purpose pakaulawan ng ikaduhang pangulo.
3: Inani na ba ang justisya sa nasod karon? Di ba, makdili ba makaulaw sa amin kini sa ikaduhang pangulo ang ilang gitaral pero inanang nahitabo unsa na lang ang yanong katawang Pilipino.
0: Mao gani na problema katropang Chris ba kay ang impeachment court syempre di man po di mo maano kay mo decide sila na dili na magpresenta ang depensa kay useless man gyapon kay ang tulo ka artikulo nga giatras di naman to pagabutuhan.
3: Wala na gyapon
0: to. Di naman to ipaga-convict.
2: Oh.
0: Isa na naman ang gibilin. Pero ang sa defense manggon, murabag ka nang gipakaulawan na ni mo ang ikaduhang pangulo niya, mukalit kang katras.
2: Oh.
0: Dapat mo present gyapon mo sa among witness nga konektado sa mong mga artikulo. Kaya nga naman, para matubag ang side. Sige, magsulti nga. Kinanglan, manubag ang ikaduhang pangulo. Karon nga, pahuman na mo, muatras mo. Yeah, siyempre, after magod sa ilahang papresenta katropang Chris, ang sunod ni ana, ang defense team na
2: ang
0: mupresenta sa ilang mga ebidensya.
2: Oh.
0: Ya karon unfair di para sa defense team nga dili sila kapresenta sa ilang ebidensya.
3: O siyempre, unsa bay nabutang sa utok sa senador karon? Katulang mga sayop ni VP Sara, nga dili mapatunan kung tinuod batog dili. Pero nabutang na sa huna-huna sa mga senador kung mo desisyon sila, mo deliberate sila sa ilang boto nakabase karon sa katunggi pagpakaulaw sa prosecution ngadto sa ikaduhang pangulo.
0: Mm.
3: Dili ba na siya unfair? Ambot lang ha. Ang tanaw ninyo, unsay kamo, unsay tanaw ninyo ani? Kay sa akong obserbasyon, dapat duha mangguna siya ka habig ang prosecution mo presenta o ang depensa mo presenta. Unya ikaw bago ka mo decide kahibalo kang daan kung unsa ang duha ka istorya. Dili man isa ka istorya lang pero karon gibuhat sa prosecution nadungog sila giatras nila pero ang desisyonan katuna lang usa gipresenta pa rin mo atras man dai mo. Ay na lang kapoy na ko.
0: Lagi man ka ni anak katropang Chris tulo ka artikulo gina. Article 1 ang confidential fund.
2: Uh-huh.
0: Article 3 ang bribery and the basta ang bribery o ang Article 4 grave threats.
2: Uh-huh.
0: Mauna ang ilang gipang atras.
3: Grabe ra bagisgutan.
0: Pero katro pa kabalo mo ang bribery wa pa bang kunin isgutan. Ang confidential fund gisgutan na. Ang grave threats gisgutan na.
2: Uh-huh.
0: Di ba mo rabag kaloko ni mga tawhana ba? Pahumanin mo pakaulawan nga ginagsulti ni mo nga ang ikaduhang pangulo dinigod ang kandibaw ang paggamit o confidential fund. Di ba? Kamo ang nagsulti nga na ay dili mao sa paggamit o confidential fund karon ni atras ninyo.
3: O ba nga ipresinta ninyo yung side? Giatras ninyo kay nakabalo mo nga kayang pildihon sa ipresinta diha sa depensa ang inyong mga ebidensya.
0: Diba? Nga kabalo mo nga napresenta niyo ang grave threat, gipakaulawan na niyo ang ikaduhang pangulo. Gipakita ninyo pagbalik-balik tong video sa ikaduhang pangulo kay kumo lagi na siya grave threat. Pero wa man mo inapamatudan. Huyang ang inyong depensa, ang inyong ebidensya, nga karon inyong atras.
4: Okay.
3: Sa cross examination palang daan, nagkabungi-bungi ng inyong mga ang inyong mga state witness, ang inyong mga gipresenta nga mga ebidensya. So sa ato pa kung gitugta ninyo nga ipurso ang kaning reklamo, mo baka presenta ang depensa, magkadugo-dugo inyong ilong.
0: Murabag ka lang, sa tinuod lang unfair kayo. O siyempre, wadag kang dimao. O matod pa ni retired SC Justice Noel Jimenez Tiham, pwede ko nung makaatubang o contempt ang Senado.
3: Dapat lang
0: ang mga prosecutor, tungod lagi kay, kumbaga, giatras nila mga katropa ang oras, or
3: nilagano
0: sila obstruction of justice?
3: Klaro.
0: O pwede san, nga kumbaga mareklamo ang Kongreso kana na nagikaywa, nagitay ano ni ini. Wal man tayo kaya ni ini, kay ina manitanan. Nga ang umuimbestiga ni ini, ombudsman magyapon, awa palangat, gyapon ni.
3: Ako di ang concern, Katropang Rowell, unsa? Pila ka milyon ang gigasto diri o nag-iatras lang ng mga kurkungo. Kaya yung mga kongresista nga wala magunahuna nga kwarta sa katawan, gihatag pa na niyo sa mua?
0: Malicious mangguni, malicious prosecution. Pwede magunod siyang musangpot nga to, matod pa ni retired justice Noel Jimenez Tiham sa kasong plunder kaya kusig-kusig ka kwarta. Sa panggamanan, di ba? Gikasuhan man ganin yung plunder, man ganin si Limiste. Apila ninyo ni mga kurukongong mga congressman, prosecutor, dere!
3: Ambot lang na pa ni mga dagway ni mga tawahanan eh. Wala na gini kaulaw ka Katropang Rowell, no?
0: Wala pa bagay, magdamong! Wala na yung ulaway, dere!
3: Wala yung uso silang ulaw.
0: Wala!
3: Ambot lang, i-blender siguro na itong ulaw na i-appeal ang pangalan nila para mugawas ang resulta. Ba, no? Unsa ka, mugawas o agyapon?
0: Wala gini mga tawahanan, iba?
3: Dere, karang muraga, karang
0: sukuldagan,
3: sukuldagan ang dula sa prosecution.
0: Na yung mensahe si, ano, si, tawag nini, si, lead, defense,
3: council.
0: Audio lang ni Ma'am Che, ay nag, ano di, audio si lang ni, ay nagkagool.
3: Attorney Season.
0: Si Attorney Season, kay tungod lagi sa nahitabo kagahapon. Murabag, wag yun, tawag na, ops, asa man to, gimute naman ako. Dahil lang ha.
3: Okay.
0: Dari siya. Mauni siya. Sige. Aray mga katropa, atong paminawon ang tubag o ang ano ni Attorney Season. Yung ridiculous ko, no?
4: Hindi lang respondent ang apektado dito dahil anuman ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. In the first place, when the lead prosecutor mentioned that if the respondent wants to be heard, there are other platforms.
0: Okay, ito bang mga ni Luis Strong sa ubang platform na lang ko, no? Okay, nagpa-presscon man daw gihapon ng ikaduang pangulo, bugay rin din kay Luis Strong. Kadugayan ay mong naong ba, samot ginagkulubot ba o daggang kay matubuan ng butoy-butoy sa tinuod lang? Sa inyong ginamuhat, no? Ang gaba ba yan, di magsaba? Layo kayo ga hamis kinoong ni Attorney Season kumpara kung Luis Strong.
3: Di, makalaspag doon ang ulaw, Katropang Rowell.
0: Makalaspag ba na?
3: Oo. Pagkaulaw mo na. Di ba dili man makita ang unsa epekto sa imuha? Pero mabalaan mo, laspag kay dagway.
0: Di, kilain.
3: Tama, kumpara kung duhagot.
0: Layo na kayo?
3: Layo kayo.
0: Layo kayo. Ay, ako nag... wala yun, Katropang Chris. Kanabang... Ala sige, impis na ito ni. Pakaulawan na itong ikadong pangulo. Bakbakan na itong sakto ni ining confidential fund. Bakbakan na ito ni ining sakto. O grave threat. Pero huwag nila kitakil ang bribery. Kaya nga naman, kabalo sila nga madamay ang ikaduhang or ang first lady. Kaya di buhay ba yung istorya before
3: Motuasik.
0: Si ano, madok sila nga mapresenta sa defense ang kato mga sobre nga gikaingon gihatag ni First Lady ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte.
3: Bodeng sukuldagan lang duwa.
0: Sukuldagan ni. Da lang ipit tani, nay maipit nga mga nasa taas.
3: Bigyan sa pak, atras sa pod, atras. Atras sa tuda. Oh, tama na, uma na, uma nang dula.
0: Ya tanawa karon. Tanawa na mga panghitabo. Ang impeachment murag yung kapalungon na.
3: Mm.
0: Murag yung ka, pero I am sure si attorney ano pa Palilo, makunbik yung gihapon ay kaduang pangulo bisa pag isa lang nakabo. Nga naman decided naman ni mga ano,
3: mga senador
0: judges. Matud pa ni matud da niya ha. Bias na kuno ning ubang mga senator judges na doy usa ka
3: tumbling ni Bismarck Villar
0: nga nagpa press con pa kanid daw nga sikang ang pahayag bias gyud kayo.
3: Mm.
0: Di ba? So na may ebidensya ni o wala, convicted yun ni.
3: Mm.
0: Pero tanawa ninyo, wala pa gani ang desisyon, tanawa ninyo ginabuhat karon. Kabalo ba mo kagabong adlaw? Box nga mga ebidensya na pong gidala sa NBI ngadto sa DOJ.
3: Mm-hmm.
0: Nga kuno kato mga tagong yaman kuno to sa ikaduhang pangulo. Giapil pa tong balay nga resort nga dunay swimming pool mga katropa only to find out ni gawas karon ang tinuog nga tag-iya sa social media. Ang problema ni ini nga tong NBL director ang murabag utong-utong ba kada mo adto dito mangutana ay hindi kasi yan pwede diyan kay private yan. Sino ba may-ari ang ikalawang panguro? Pagsulti ikalawang pangulo ni singa dayng mata ala imbestigahan nato ni. Di man dai si BP Sara ang kitag-iya.
3: Minus gapo ni kay ang imbestigasyon palaw man.
0: Di ba? Wala gini. Unsa ba gyud? Accountability ba gyud ang atong gipangita o pagpangipit sa mga Duterte? Mao na yung pangapangtana karon.
3: Ako, di magsilbi nga, usa ka Duterte lang ipiton katropang Royal Hutdan ninyo. Apila si Basti, apila si Pulong, apila si Kitty.
0: Ako, dari katropang Krisba, ako yung naluoy iniining mga members NBI nga mga tarong.
3: Mm-hmm.
0: Ay, I'm sure, dagang
3: mga tarong. Mga damay sila.
0: Tungod lang sa ilang NBI director mga katropa, ang ilang, ang kabalo mo, ang inyong salina karon na hugawan ba? Sa tinuod lang.
3: Mm. Yung uniforme, wa
0: nag-iikwan. In fairness to those NBI regional directors and agents nga ligdong ang trabaho, kabalo magkita, dari sa ito ang NBI sardo, wala may mga ano gina sila, di mga tarong nga tao.
3: Mm-hmm.
0: Kana lang lagi kay, unsao na ang director? Paano kasi yung director namin?
4: Okay.
3: Hindi na titibag.
0: Palpak ng gani, gida yun pag-iapon. Ni angkol na gani, nanay, ni angkol nga dili. Nga siya ang tag-iya, gida yun pag-iapon, kagapong adlawang kaso.
3: Sayang, kung wala accomplishment sila mo. Kamu ba dahil makadawat accomplishment ako man?
0: Pasip-sip na sa pangulo ng iyang ginabuhat.
3: Agay.
0: Gusto na mas higher position.
3: Agay.
0: Ayoko na mag-NBI director, Mr. President. Gusto ko na magiging cabinet member.
3: O pwede ka sa cabinet ko sa bahay. Doon ka muna.
0: Base na ni plano mga katropas matibag na mahimong DOJ.
3: Nakabalo. Pwede kayo. O niya, kung madayon tong hungihong nga walay pinili ay karong 2028. Ay, nagagawas ng mga rumors, ana.
0: Dili, naman ko ito'y nabuyan. Ay, katong pangulo, regarding na anak katropang Chris.
3: Oo, lagi. Katong istorya niya kay Castro.
0: Mm.
3: Na dapat hindi mo sinabi. Naligas gud ang buaya ang isda sa iyang baba.
0: Kani mga katropa, kung mahitabo maning no election karon 2028, mag-unsa ta? Musugot ka ang katawhan nga kung tan-awan ninyo ang rating sa ikaduhang pangulo bisan pag gikasuhan na gi-impeach na mga kahiglaan, parte ra gyapong taasa sa rating sa ikaduhang pangulo.
3: Oo, pailabot na binayaran pa nang gi-survey niya.
0: Diba? Tanawa na ito. Nato kagapon, di ba ang rating?
3: Oo, na. Nato yan.
0: Pita ito yung rating. Pero ting taasa sa rating sa ikaduhang pangulo, mga katrupa.
3: Hmm. Kato na.
0: Oo, lalimang kiniana. Pila yung nakuha nila eh. Nabi ni record.
3: Hmm.
0: Mindanao lang. 97%. Kabos Class A, 69%. Hindi ba ni kompletong datos day? Okay. Mas Basta taas to yung rating, marag 50 plus man ata. Katong nga mga katropa sa gisurvey.
3: Gabayin-bayin sila sa sobra.
0: Oh, ang gustong mahitabo sa mga tao, siya ang mamahimong presidente na nabuang na. Ana gani ko sa mga kagalingon, i-appel ka ha si Inday Sara, i-appel si Basti sa survey ba for president. Nya, kung magawas ka si Basti ang mamahimong mas taas pa kang BP Sara, mag-unsa ka ang administrasyon?
3: Oh, so day. Kato lang pag-appear niya sa impeachment hearing ning tindog si Basti dito. Ang tao na na-introduce siya ba? Mura kumbaga, wala pag unta kahibalo kayong uban, wala kaila. Pag-abot dito atong tungura, nakaingon sila, guy, naanag yung sunod. Naanami, kung in kaso masipiat, magaling. Kasi panilo, kung nakaingon, bisan pa, o gikonbiktar, ikaduhang pangulo, naana si Basti Duterte, naa si Binoy, naa si Bongo. So, ano lang? Kaya ba nilang ipakulong na silang tanan? Ano yung pangunta na diya?
0: Di, ang basa na ko rin, kung wala gin si BP Sara, Basti.
3: Basti.
0: Hindi gin si Basti, I think pulong.
3: Pulong.
0: Hindi pa man pwede ni si Omar. Hindi pa man kaya ni ano. Hindi pa man pwede si Kitty, bata pa kaya na. Ano pa na siya, sa iyang edad. Pagbingaw-lingaw sa dia, Kitty, okay na kayo mga 16 mong picture. Di alam sa ka, ha?
3: Patatong sa ka, patatong.
0: Patatong sa ka, daghan. Ano sa ka, ano sa ka diha?
3: Lulingayaw lang sa.
0: Lulingayaw sa, lingaw-lingaw lang sa ka diha. Kanang na, 60-60 sa iyo mga picture sa.
3: Enjoy sa iyo mong.
0: Enjoy yan, pag
3: dalaga. O, dalaga mong ka.
0: Pag mabutang na ka dito sa
3: mahamtong na ka
0: mawala man na kay syempre among figure
3: na naman kay i-maintain ng imahe at least nalingaw ka at least nalipay ka sa panahon nga naapay tsansa dili kay karon maahat kag apil-apil kag politika trawa ko ng kinabuhi si magulang ko si Sara Duterte nga ambot lang ko
0: uy pero wapa gyapon
3: oh syempre wala man katandog kay usaw man gagahi nagagila man po si Dabaw
0: habis gyapon
3: yeah. Si Manscarpio murag nilaksod ng action
0: si Manscarpio wala uy
3: wala
0: ano pagyapon uy
3: timsol gyapon
0: timsol pagyapon
3: oh, grabe
0: sa mapiktuhan anad na sila doon kaya na kaya na sila sa politika do
3: first time ever sa kan ba sa history sa Pilipinas nga ang mga taga Mindanao dili gyud ma-erase sa una-una sa katawang Pilipino.
0: Kani balikan nato ni Katropang Chris, kani sa tinuod lang di gyud namao ang prosecution diri.
3: Murag gibaboy gani sa prosecution ang impeachment hearing. Murag wala nila respeto ang kahalang doon.
0: Ang impeachment hearing ang gibaboy.
3: Ang katawang Pilipino.
0: Ang kinatibuk ang impeachment court ug ang katawang Pilipino.
3: Mm.
0: Tanawan ninyo ang mahitabo karon. Mawad anong pagsalig sa inyo ang nagaatang. Ang nagaatang sa unsa pay dapat unsa pay depensa nga kinaa magi mga tao katropang Chris nga nagaatang ni ini kung tinuod bagyod
3: ang aligasyon.
0: Ang aligasyon kag Inday sa karon pa lang inyong gibuhat inyong giatras na kaana ang tao nga awa
3: gyud. Ah, wala bingo na.
0: Wasa na ebidensya. Gatras na lang mo gidunta ninyo tanan para mahuman na. Dali ba kayong gusto? O magyapon mo ibidin siya ni Anang ikaduha. It will not stand. Pag mapresenta ang defense ni Anang, I know it will not stand. Kasi syempre, mukuha po na mas expert ha, na forensic analyst ang defense ron. Kaya nanguha man sila, kaya lang gituuhan ka ron ang forensic analyst man, maunagaan na ang prosecutor ka ron nga ligon. Naaman na ibahin kabuang ang ilang ikuha ka forensic.
3: Na.
0: Kay 2025 palang daan mga katropa, naana siya statement. Ha? Naana siya statement against kang Vice Presidente Sara Duterte. So, hindi na siya pwede ba mahimong credible. Kaya ang iyang desisyon sa iyang pagka-forensic expert, I am sure daan ay bias daan. Diba?
3: Nanay sagol ka suko.
0: Pakita ba ninyo mga interview? Naanak ka rin, nagkalat sa social media ang nagpagawas din yung mga katropa ang anak ni Attorney Sal Panelo.
3: Ang yung spokesperson.
0: Ang spokesperson sa ikaduhang pangulo. Diba? Talaw ng, para sa kwa-karatoran case kay Attorney Ningin, kay mag-the secret of health sa ta. Talaw ang prosecution.
3: Wala na. Nang bahag na ang ikaw.
0: Tulog yun kabuok ang inyong gipasakang article sa Pilipinas with inyong yung
3: giatras. Nagsayang-sayang magkwarta sa katawang Pilipino. Ipalit pa rin yung balde.
0: Kaitag mga kasuhan mo, mga buwanga mo! Ito, tretong oras, kinikabahin itong karinyo mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule, ato sa palutsong karoon ng The Secret of Health. Ato makauban na ito ang mga Doctor of Naturopathy, ang health experts na ito mga katropa. O katingin ninyo, si Doc CJ na drew down niya. Dari sa itong programa, alas 8:30, kaya itong isgutan ni